0: Kaloy ang tiya, naga-cramps, naga-sakit, naga-bloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka-chronic kabalatian, apang ini ang pwede mahagan-hagan kagamat-amat nga madula. Kung sige ka inom, DTX5 nagagmaitis, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
1: Kaya ga-inflame na imukan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag-inom DTX 500 Jagmitis, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 Jagmitis or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang itawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty Seed.
2: DTX 500.
3: Catalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamik na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500.
5: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
1: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Namin nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung pala inom yung antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
0: Gusto.
1: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
0: Oh, hindi ka ma-stress.
1: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo.
2: DTX 500.
3: Catalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamik na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Kan pigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tao. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka.

0: Atay Oxida. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, Happy Kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila kisang nagligad, sikisaki kidya katama. Diyan ba sa tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, agad akong nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko agad ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayab. Madre de Cacao, Papaya Fruit Extract, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna.

0: katugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Gah, mag-joyride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko. Gah,
3: hindi makaariba. Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tika, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
1: Sakay ka kidiya.
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sagad nga driver, extend lover.
4: Extend Supplement for Men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: It's the best part of the day!

0: Puro de los Pueblos. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines. Alas 8.15 naman sa aga. Ang inyong bahin sa atong program mga ka-K5, yari kami mula in gid kung inom kamay TC mo. Ang alkaline yung vitamin C. Ang lawas ng tao. We always mention this. Tandaan, tagidyang atong lawas, way kapasidad yung mag-producer sa vitamin C. Eh, kung buhay din siya kapasidad, kinanglan i-take muna sa mga utan, green leafy vegetables rich in vitamin C, citrus fruits. Kagparadasig niya kang sigurado ka ng imo RDA or required daily allowance for vitamin C ma-achieve bugid is for supplementation. Kag kung supplementation ang ginistoryahan naton, diri kita sa vitamin C na way nagapasulab sa aton sulok-sulok.
1: Kag masaligan.
0: Masaligan.
1: Masaligan.
0: Alkaline-based vitamin C. Mighty C.
1: Wala naga-overdose.
0: Why overdose? Wala. Magdamo, magbigadose. Kay pangihi mo lang na mo. Kag dasig siya. Tinar sa lawas mo. You know, ang vitamin C nagabulig ina padasig absorption. Pagsuyok bla. Sang mga minerals kag vitamins nga nagasulod sa lawas nato. Naman ang beauty kag ang mata tabla kag kinanglan kini vitamin C. Ha? City para vitamin C, mighty C, alkaline vitamin C.
1: Ang kuan abi ang magambal tabla nga mighty C ang basibang niya kay mighty C kay ila na da produkto. No mga K5 ba. Kami ni K5 Belgian are your living examples. Nagligad nga last kay Pebble Jan, kita nyo pao sa linsa sa umbral into sa gusa na makayaga isaks mana ka to. Tapos mo tindog wayag na trangkaso. Nagligad kita mo ako dinga kapaos, makuha ko tingog, pero ga broadcast ya pa lalaw, wag ka kita gabsin kami ni kay Pebble Jan, nga mighty C. Amo lang na iyang kasimple, we are the living witness na iyang.
0: Kag mabakal nyo ni mighty C, para legit kag to kamo sa mga mga butika nyo na lapit sa inyo lugar. Kag sa mga klinika ni Dr. Ramil Uy, no? Like in Bacolod, there na street. Mudara ka mo sa Cadiz, ara siya sa Magsaysay Street. Kilid lang sang personal mo na nga collection sa Barangay Zone 3, Cadiz City.
1: Barangay 3, gida siya.
0: Tikudara kasi ni Garan, GM Guangco Building.
1: Ara, gid sa likod na siyang tindahan na may dalan da, makadutos mo siya.
0: Tiyo maglapaw-lapaw kami sa ni Garan, mapahimamailan kami, harapan.
1: Hapos lang gid niya tutulon, ara sa daan ng merkado, sa likod lang.
0: Kita, gid?
1: Kita mo gina dayang, kita mo gina dayang.
0: Walang namitan, Yamuna ang mga lugar.
1: Naka-DTX pa yun. Naka-D3 ba? Yung kiton, sara mo.
0: Sa kahapon, official nga ginlonsar ang NIR 911. Tingwa na ito malabot si Sir Ibadomia, Sumungadlao, sa ato naman yung pagpakalagad, no? Para ma-plastar ta, kag ba pamangkot, paano ba nag-operate? Iring 911.
1: Okay.
0: And do ano ka nasig ang pag-respond sini, no? Ha? And i-check ta si Wilson, Gurunoy, kung alang-alang. Tingwaan tayo si Wilson samtang kapalingwa kitang malabot na ton si Police Colonel Rivadomia. Para at least mahibaluan ta tayo ining funksyonaryo sang 911. Like, paano ba hindi nag-ooperate? Kag do-ano ka nasig ang response time diri? Ha? Kay in case of emergency, kabudlay abisa para sa aton kag ipaberik. Nga mangita patay sang telephone number sang station 1, station 2, station 3,
1: dial ka
0: back
1: ba?
0: Up 1 ba asa station 10.
1: Dismission no mangita ka pa para di particular.
0: Kung mag 911 niya, i-dispatch lang na kag sila na ya bala magatag sa concerned agency kag police station yung responsive mo. Chong ng beauty, no?
1: Dresa, anyway, sa Manila, sa Amerika, yung 911 is
0: kagapon, yung ipamerik, nagbayad kubla sa pag-ibig.
1: Okay.
0: While walking, may isa ka babae nag-tap sa akon nga shoulder. Okay. No? Singa Sir Eljan, so mo na ginambal niya. Ginpangita ko gindi ang iyang ngalan.
1: Okay.
0: Tibi, tanong ko di na di siya na yun.
1: Ara siya.
0: Listener na tonto siya kaki 5 Eric. And taga Villa Monte.
1: Okay.
0: So gapamati gid siya.
1: Oh. Ara siya kadaga?
0: Oh, always gid kadaga. Ginpangita ko pa di iyang ngalan, no?
1: Oo.
0: Ay, nanomani nga, hindi ko kadumdum ko din na itong pangalan.
1: Galagaw ka sa Murcia, sa may kandingan, dapat sa Murcia, bla, nang nakaunan kanding da. Ang ilang ginapamatian to, K5.
0: K5? Aridigilis Piak.
1: Okay.
0: Aridigilis Piak. So, kay mama, pangitaan ko din pangalan mo, ma'am, kay nga, importante na sa mo ni K5, Eric, kinavalue na mo ng mga listeners ta, nga sila yung mismo gahambal nga gapamatiin sila sa K5 News FM.
1: Talking about 911, Sir Eljan, while you are looking for the name, eh, due tayo lang ang background sa tagpalamati, tang 911 officially this started in United States of America. Brainchild ini ni former US President Lyndon Johnson, mga ka-K5, in 1967, nga may isa ka universal calling system nga dira ka matawag in case of emergency. May burglar, ambulansya, police, sunog sa Amerika sing una. So sila ning nagpagwa sang 911. Inisya
2: Gapamati Admana Family.
1: Admana Family.
2: Oh, good morning sa Admana Family sa Villamonte. Gapamati okay. Insaton. Okay.
1: So good morning nanda sa inyo.
2: So sa Amerika nang sugod ni.
1: Time ni Lyndon Johnson sang 1967.
2: Lyndon Johnson, okay?
1: Ang iya nga ginkuha nga grupo is during that time ang ilang telephone company is sa AT&T.
2: Okay.
1: 911 because that during that time that was the only open line nga accessible kay telepono sing una, duso-duso da ni kita man sing una. So that is the only line accessible during the time ang 911 and so they adopted 911 to be the official help me number.
2: Okay.
1: Ang daw help number mo siya. Buligi ko tabang 911. Amo na nga. So 1967 Lyndon Johnson, then other countries followed nga may amo ni nga common call number for emergencies or the
2: doon
1: helpline.
2: Na, dali doon gina-adapt na sa worldwide, no? May iba niya 119, ang iba niya 911.
1: 911, kasi una ka doon, kasi telepono si una nga mag-dial ka, di sulsog-sulsog.
2: Sulsog-sulsog.
1: So the only vacant line si una nga hapos mo isulsog is the 911.
2: Di, ang 9 sa punta mo?
1: Oo.
2: Tas on 1 sa puno?
1: Sa puno, so hapos siya isulsog. Hindi na sa mangita pa kung gadali.
2: Oh.
1: Kay kun 8-5 kay gusto
2: ko mas wanto ka pa punta na lang.
1: Pero punta pag dasok mo sa duha ka 3.5 med jack. Sulod ni sa tanan.
2: Okay.
1: Amo na nga nang 911.
2: So, kahapon officially nag-launch may motorcade gani kag ipari gayo nag-upo ng K5 do sa fam.
1: Tingala ko may balon kag hapon ng patrol.
2: I-check na ton si K5 Wilson Villena to explain about this NIR 911 kay garaging ring lang telepono ni Sir Ibadom. Yaba si kung may importante bla. Check ta sa number 1, K5, Wilson Villena. Tell us something about this NIR 911. Wells, good morning.
3: Kita daw, Jack, and kita Eric, no? Bilang isang stakeholder sa Bacolod City Police Office, nagpakiglahi kung nagbulog ang K5 SFM sa kita tigayon na safe NIR launching kita Kevin Eric, no? So, po silingon sinisosate NIR dial 911. So, open na ang linya sa 911 no? Dari sa probinsya sa Negros Occidental, in the Negros Oriental, and even in Sukihor. But, tiyan mo nila ang panugyan sa kapulisan, kasi kabalo ko kita Eric, kasi kita Eric, ang trend sa karon kung may mga insidente, ginapost ang una sa social media. So, kabutlay pala silang kita Eric and kita Eric na mag-responde, nag-conduct mas sa pinakamatasi ka. So, niya nga, ang kapulisan niya doing their best man ko, no? Mag-responde. O galing lang kasi ang insidente, may maluan na nila sa sunang adlaw kung ara na sa Facebook. So,
1: kay mauna na i-post sa Facebook sa manawag bumbiro kag pulis.
2: Okay.
3: Although ang pinaka main gig sinin
2: viral
3: sa 911 kay Sir Ojan kay Sir Eric is to secure ba lang na safe ang Negros no sa ano sa kriminal kay Sir Ojan kay Sir Eric kay ti kung makita mo ta mismo nga may in-hold up ta ako na nung sistema tawag lang sa 911 kay in a short or even in 5 minutes lang ara na yung sinda yun na responde ang ato sinin yung kapulisan kay kung hindi magka-responde may penalty o kung may pagkatabangon o sanction ang isa ka police station na hindi gila yun makaresponde sa sulod sa nga 5 minuto si Kita Adjan and Kita Eric. Kagahabal man ni Sir ano, sorry ka pabangkot na ito nga abalang although nag-suggest sa Bacolod City na i-localize ang 911 Kita Adjan and Kita Eric. So si Iloilo City may ara na sa localize nga 911 para address naman niya sa nga language barrier. Ito lang ang ginatawa yung kisa when gusto ta mo kasi hindi may mga abyan kita kung may mga kauturan makita na hindi man kasangkol wala mag Tagalog kasi nga dyan yung kasi very so the localized 911 will help and will address no sa ginatawag na language barrier but amo na ginatandaan mas sa kapulisan nato to the for the meantime ana kay ti ambay ni Sir Cardinio ang regional director sa ato sininga kapulisan sa Negros Island Region ara naman na si 911. So, panahon ko nung kanila kung makaspend pa na the resources ang atong sinihang kapulisan if ever nga mag-nomada yung ini ang localized 911 dili naman niya sa siyudad sa Bacolod, Kita Rodan, Kita Veri. So, kagapon, bilang sinyales, no, na pag-abuksan ang formal na naging lumsar, ini ang 911 nagpalupad sila sa balon kay Sir Adjan so tanan yung mga hepe sa nakalain-lain yung mga uniform personnel DFP Philippine Coast Guard Philippine Army, Philippine National Police, and ang SWAT team na hekatomato, nagbuylog man sa inyong aktivitas kay ibang sa mga stakeholders kay Kasagadyan o sa BCPO, ang nagbuylog ka namin, wala ko kasagadyan kay Kasagadyan kay Aman, makita mo git ang suporta no kagapon nakita nato no suporta sa mga stakeholders kada nagano git ang effort git nga mag-join sini no sa ining aktibidad kada suportado git nila ang 911 nga ano kay Kasagadyan na initiative no pagtungko git ini ni Sir Juan na Sir Cadinho amo ning siguro ni dayon ang 911 kasi nakita niya na do sunod-sunod wala ang mga insidente.
2: So paano di siya i-dial? Importante guro ka Kipa Wilson magaan. Now, what if I'm using a cell phone? No, amo nang pamangkot Kipa Eric mo. How am I going to dial 911?
1: Marikta lang kami, 911?
2: 911 lang ang cellphone, ha?
3: So
2: ba, yung bisan mo ay kalod, pwede?
1: Ah, pwede siya makasulod?
3: Yes, oo, emergency na iya.
2: Itong ba, yung galing ka Kipa Eric? Nami, no? Bisan mo ay kalod yan, 911 lang, no?
3: Pwede lang siya, Kipa Eric.
2: So, for example, abi, ara ko sa station 10. Gusto ko emergency kaysa balay, abi, may nagalibot, nakagdaw suspicious looking ang mga tao, abi. Uh-huh. Na surveillance nila, nalili-li-li nila, abi, amon balay sa station 10.
1: Uh-huh.
2: Hindi ko kumalo number ka station 10, manawag ko 911, sila na naiyamang balay, anong kinanglang ko, tag lang location
1: sample, ko. Sample, abi, Wilson, sample, abi, may kwan, abi, may isang nanawag, abi, nga taga sumag, abi, gaso. Daso nakakita, sabi, aksidente, anong himuon niya, anong sample?
3: Manawag sa madayar sa kinagadyan, kuhaon kita sa sinente, kuhaon niya cellphone niya, madayar sa 911, hindi ka na maglibog kung may load ka sa wala, kay may load ka sa wala, masulog.
1: Dason, ano yung ambal mo sa 911? Location lang?
3: Maring na sa kinagadyan, kasi very pag-ring masapat ang kwan, pagkat yung customer service na mayroon masapat, thank you for calling 911, blah, blah, blah. So ilawag mo na kung anong insidente, diin ka na lugar, okay, sila na automatic.
1: Now, paghambal mo sina sa operator sang 911, diri sa aton sa Negros nga localize, sila na iya ang manawag kag mag-dispatch sa mga malapit na nga mga area kun anong kinanglanon.
3: Yes. Pari direct na kay Federal, kay Federal. Actually, na pamatud-an ta na ining 911, no? Kung matandaan ni Gemin accident dira sa Guaan, kag ito lang sa Puente Media Street, nagtawag si Sir Mark sa 911 kay Federal, kay Federal. May takuling kita ng ambulance, ganit kay that time, hindi ito available ang takuling ambulance, kaya kito standihan. Nagkwa sa ang 911 mismo kay Federal, na nawag sa lain pagin niya unit, kaya lapit ining magsilingan, kaya mo ito nag-responde. So, siya ang may idea sa imo kay Federal, na mahatag ang responde sa imo sa pinakamalapit, although may available mo na, kung wala mata-available, mangita niya siya yung idea sa pinakamalapit.
1: So, matawag mo lang, pagtawag mo sa 911, sila na naiabahala. Now, ang question kay Five Wilson, kalabanan mag 911, katinagalog kita. Hindi ka kabalo. Ano ni matagalog ka lang? Di ko mailunggo ka lang din.
2: Ano gabito mo di?
3: Matagalog.
2: Di na, ang nami guro nga pabangkot, diin sila nagadirekta. Do we have a command center diri sa Bacolod o sa Manila nagadirekta?
3: Manila, paano siya kaya federal
2: dyan? Manila, kay Pagirik.
3: Mayor Greg Sataya nag-propose na, actually sa Mayor Greg nag-propose, ginaya na i-localize.
1: Ah.
3: Ang hirambat ko na pag-inaba lang yung language barrier na nga tawag kay Federal dyan.
1: Oh, so, kay, mahila ko nang kapanawag si Kipebel dyan ko na kumanawag. Hello, mama, may aksidente, tani dito, pwede kakapunta dire sa puno.
2: Tapos ang delikado sila kay misinterpretation mo.
1: Oh.
2: Ha? Linga, mamon na sa ho. Nga sir. Hindi ko ka uwi, nagtalang ko kay may sugat ako dito, wala kabot, tiabiya ka pulis may pilas. O sugat sa ato niya sundo, galis na galog. Ano na problema son?
1: Pwede ka kapunta dito sa puno, Banago? Di, punta kag puno. Nga nun yung namba niya, punta kag puno ni man?
2: Nga din ka, sige sa punta, Banago. Siguro yung teknota nila, pero kung magsiling blason nga. Hindi ko na alam, uwi. Kasi hindi ko tultol puli. Akala ko may sugat ako dito, pero wala. Malimugulo ka. Nga sugat, may pilas. Wala na ako problema. What if kung si Buano, pagin ka kay Five Eric?
1: Ikaw.
2: Ha?
1: Bitaw.
2: Bisaya, Jud. Punto si Mayor Greg, no? Kung localize.
1: I-localize mo.
2: Pero, te, Tagalog lang handa ya. Pero practice ka mo sa tarong ang Tagalog. Galing ko nagapanawag, ganyan ako nagapanik, kakakipay mo, rekto malipat ka rin ako.
1: Huwag lumpat-lumpat kami. Sir, sir, sir, puntahan mo kami dito kasi may magnana, may kawatan. Amo na ang realidad. That's the reality.
2: Timambal siya mo niyo. Pwede mo bang ulitin kasi hindi ko maintindihan. Ano bang kawatan? Application mo na lang po, ma'am. Amo na lang na guro.
1: Now, ang pamangkot, guro kay Pebble, sir, amo ni. Ang mga operator sa 911, mga linguist, makaintindi sila sa mga lingwahe sa Bisayas, Ilocano, Bicolano, Tagalog. Pwede?
3: Tagalog.
2: Kailain niya sa Amerika, isa lang ilang language mo, English lang ito yung tanan?
1: Oo. Oh.
3: Based man sa experience na kita sa dyan, while gina-redirect ka sa ang hotline sa 911 sa mga ano, while gina-try nila black contact kita sa dyan, ang kita sa Eric, ang mga possible nearest na stations, wala. Inalon ka Manila, actually, sa ano, for example, di karoon ng station 10 ka, kinanglan mo na rescue o sa ano kami, barangay, singkan, ano kanya, pag-mob ko na kita sa dyan.
1: Sila na yung mangita kung ano nga ba station makantosi mo.
3: Station 10, ka to, o yung kasamtang direct sa station 10, pagsunod sila ako available, malang hotline.
2: Why nang gabisi? Why nang gabisi ang ano linya kay nga ang gala niyang hotline na kulbahan ko mo. Damo na hotline na nan gabagal ang linya way sa gasabat.
1: Di hotline mo.
2: Hotline. Kasi amo na. Kita
3: sa Derek. Amo na siya ang bintaha ko 911 ang gamiton mo kay may record ang tanan. So wala sang rason ang kapulisan o kung ang rescue naton nga hindi mag-responde sa tawag kay recorded ang tanan. Ano oras na sunod imo tawag? Ano oras sila nag-responde? Kagano oras na tawag?
2: Pero why na daya busy? Yes, Sonia, for example, masiyawan ka lang dial. Gahat lang agahat ang line. Pero why siyang gasabat?
3: Ano yun? Wan niya dasi kita na dyan, gita.
2: Dilawan ta, Bison? Dilawan ta, Bison?
3: Dilawan ta. Ano yun? Pati kita na dyan, ha? Pabalon mula kay Kaman, panugya sa kapulisan naman sa 911 niya kaysa na dyan, hindi pakihampangan ang may...
2: Nah. Ate, hindi. Nakiba, sige, ipapreskon kami sa napulko.
1: Amo na nga, Tani, kaya na matisting kita. Kaya ba siya makigan?
2: Hindi na kayo makiganta kay bawal hampangan.
1: Madayal lagi, Tani, kaya na mo matinagalog ni Tani.
2: Pero hindi pwede, Tani, nga tistingan lang with all the members of the media di sa NIR. Tilawan ta, kung doon ako dasig ang response time.
1: Nga, Tani, gani ko nara si Maker nila madumiyay, no? Gusto mo na wag ta?
3: Ay, di po, tabay. Tabay, almost sa kitang aljan, kaya berit niya for amo na purpose. Kaya nang ginagin ko yan, hindi tagampangan. Hindi naman manawag ka sunod, tapos ang balon mo na may sunod, tapos wala galing
2: yan. Imasample, Mr. This is a test call to check kung daw no kadasig ang inyo respond.
1: Ano yung hambal niya, eh?
2: Ha? Ano ang hambal, taban?
1: Sir, anong tingog ba na? Sandal lagi, John.
2: Ano tingog
1: ni...
2: The call center.
1: Ano tingog na si aeroplano sa mga flight stewardess lang?
2: Okay.
1: This is a test broadcast. I'm calling 911. Test broadcast.
2: This is an emergency. This is a test broadcast.
1: Don't panic. Call here.
2: Pero Maya, this is your 911. Ini si Wilson. Pero so at least ara, so kung telepono ka 911, cellphone ka 911, load wala, connect.
3: Yes, ako na rin sa dyan. Actually, pwede niya na siya matry. Kanya registration, mga nag-obra, sinabi ko na papalon lang sila na for testing, nag-launchin ang safe NIR kagapon para mabala na function sa 911. So, okay lang na siya. Kaya sa dyan, ang kinamin lang niya sa pagkapangan mo lang ako may sunog. Dahil wala ka sunog, tanawag ka na mapapalong may sunog.
2: Tawag kami basis na pulkom ni.
1: Kung mag-testing na din kay 5 Wilson, hindi na din maano sa stasyon?
3: Ay, hindi na pamalaon lang kita nalagyan kung anong purpose na ano. Ay, may problema ka na yung iba na kuha radio station. Sila kita ka nag-try mag sina.
2: Ikaw oh.
1: Pero yung kaso, Wilson.
2: Ilaw yun.
1: Ay, hindi ko lang ko tinagilog. Hindi ko lang. Gatod na na yung kami ni Jarel dyan. Hindi ako sinong matagalog sa mga luwa.
3: Wala man na siyang preso. Ang problema na sila kayo nakablock ko may pagbeso na inuadwan, hindi ka naliwat makatawa.
1: Ate, abi ko kung miniguhay mo lang kita di sa istasyon, may dumot kagli sa amon.
2: Hindi na lang kuya. Eh, basi i-block na nila ang number ko kung kaya emergency, hindi na ko katawag.
1: Abi ko kung migo na din siya, galing ipa-block yung number ta. Kasutil mo si mo, Wilson, man.
2: Ayo, abi mo bla, ikaw dapat i-block ko ang imo number, son.
1: Kung na mo, inigali, Inigali Wilson, nga kung sagi mo kaghampang ang 911, the 911 will request your telco to block that number kay ginahampangan niya ang emergency hotline. Damo na.
3: Yes. Pero kung sige, mag-west ay ako sa penta lang na ako, mag-west ay ito na dati may criminal na may liability kaya hindi ka nga kita yung sang layin na nag-kwan niya
2: nag-kwan
3: call bala.
2: Pabati na may interview? May interview kaya sa riba yung mga regarding that matter kaya hindi na mo siya makontak sa mong
1: Dasig ko no, kulas na to Sildes oh. Okay ko nga Dasig.
3: Check ko na kasi sa Rodan at kasi sa Rere ko na masenta po ang kwan. Kasi dito na po, lapa-lapa. Kasi siya nga space ni kwan ni
2: Tawad. So at least ay aware lang na to siya ang taga-NIR. In case of emergency, please dial 911.
1: Singo na may ara na dumduman ko
2: sa Rere. Kaya bublay sa una man, huwag ka pa biro. Pero mangita ka pa mo.
1: Sa
2: panahon ng kalamidad. Emergencia.
1: Call.
2: Sunog at iba pa.
1: Busi may hotline pa. Call the hotline of Bureau of Fire or ano da. 0911-111-111. Tok, tok, tok. Kikidamo sa gidayal. Tok, tok, tok.
2: Tumdumang ko sa unang hotline sa isang electric operative. Nagkakagahan ko na dahil ako sa mga sabatsi po. Agimuan mo, tawagan mo ng mga amigo mga board of director. Ilo sir, alam na sa aga burnout.
1: Yes, sir.
2: Sadya.
1: Liyaw ko na yan. Hindi, si una katila ko na.
2: Galing ka?
1: No, ay, naging
2: hindi ka kasunod sa hotline mo?
1: Hindi, tinigdagan ko.
2: Sige lang, naging ring. Ang amigo, tatong balang sa board of director, naglipas na to taga Banaga mo tawagan. Sir, anong problema ka dito? Dasing pa.
1: Sing unang ligay ka panawag ko, ising kasabat.
2: Okay.
1: Nagkanto ko sa opsinan lang. Kag? Manuktok sa ilang sales salon. Ilang pusan ko pa ba to? Kigan ba ko siyang guard? Nagkahon si mo, tulog taon eh.
2: Oo. Sadya, no? Ang
1: galang gabang.
2: Tiwanson, thank you so much. Kinsona, at least may diyan na taki sa likutan eh. Namin na tani kun may ara nga official nga interview kita but naka-record this Wilson kapon during the launching you know. So thank you Gitson.
3: At sige offer may din send ko na kay Sir Jan nga speech ni Sir ano Sir Cardinio kakapon sa pag-abot niya sa Nino pag launching sa isang safe NIR. So, may time ka muna kayo sa Raja, pwede tama lang naman pag naisa. So, arakaso kung ang iya sa inyo statement, no? Sa
1: okay.
3: Sa launching.
1: Sige.
2: So, natapos. Okay.
1: Na may mani nga may mga amutas ni nga ang initiative diri sa aton sa Bacolod, no? NIR. Very good, John Wilson. Very good.
2: Namin ako ma-localize, ako yung pabor kayo localize na.
1: Kaya mas hapos eh. Mas hapos eh. Oh. Kaya ang language barrier, gusto ito kay Wilson kayo na. May language barrier, kisa ma-break mo siya. Kabudlay, may lang kayo makatlo Tagalog ka, pero kung hindi ka kabalo ka, kung ga-panic ka,
2: hindi mo dumduman.
1: O, gaga-incoherent kasi na mo.
2: Oh, ang sugat, sir. Ang sugat ko po. Ha? Habis ang tao, may pilas na to.
1: Nga may puntahan nyo doon, kasi may tumawag dito, may sugat.
2: Yes, dito sir, sa Amerika ko no si Ma'am Esperanza Insoli may experience. Ang iapo ko no gampang cellphone niya naka-dial 911.
1: Okay.
2: Pilaan lang kami minutos to gidugay gawang-wang ng patrol car ka police.
1: Ara na?
2: Dasig ko.
1: Tiyam mo na dasig sila. Tiyam mo man di sa aton may mga kuha na tay.
2: Sige. Well, son, salamat kid si mo sir ng report kay Sailwan na mon si Carla. Salamat kid Wells. Thank you so much sa report. Nagika naman sa K5 News FM Patrol with K5 Wilson Villena. Now, sa ato naman yung mag-outline check to this time around, kantuan na ito kay Pemberic ang natabo Senado while waiting for Carla. Our members of the Senate, ang pinakamang feedback sa publiko, they are expecting that the members of the Senate are statesmen.
1: Statesmen.
2: When you talk about statesmanship, ang ambal nila kuno, statesmanship is the art and practice of leading a nation or state with wisdom, vision, and deep dedication to the public good, rising above partisan politics.
1: Rising above partisan politics.
2: But sige nun, ipahigad ang partido, ang importante, kayuhan sang tao. Doon mo na bing bottom line sa statesmanship.
1: Okay.
2: Ang karakteristik sa isa ka-statesman, amuni, kamuna kabalo, diya mag binagbinag, basa lang kami di. ang vision kag principle abuni, ang ability niya to look beyond the next election cycle and make decision based on a long term and national interest.
1: Okay.
2: Why the butang personal interest ta? National interest.
1: Okay.
2: Prioritizing selflessness mo. The welfare of the people over personal gain. Party loyalty or factional interest.
1: Dumayo.
2: Effectively managing public affairs, building consensus, and navigating complex crisis.
1: Kung pamatayan mo ang definition niyo, himaya ba?
2: Ang gwa niya, ginatanaw mo kung sa Tagalog pa, ang kapakanan ng taong bayan ang siyang unang dapat isaalang-alang.
1: Kapakanan, ha?
2: Kapakanan.
1: Hindi kapaliwa.
2: The welfare. I-welfare.
1: Ah, welfare. Gali, okay, okay.
2: Pero dua ka klase ang makita ta mo. Politiko, kag statesman. When you talk about politician, sila yung ginaviewed someone focused on winning election. Ang utok niya sa politiko, madaog lang niya sa election.
1: Pwede si isla ng definisyon siya.
2: Tiyan mo na yung definisyon. Di yung Google.
1: Di pwede si isla na.
2: Iyan yung Google kay Gideo. Manihi ko mula ako niya kay Gabasa. Ano lang ko niya. Sa ato mga tagpalamatay, ginawa ka lang mo ni Kipemira. Gibasa ko na diya sa Google.
1: Ako lang yung definisyon.
2: Siling ni Google, ang politiko ko no, gapadumdum lang ako paano magdaog sa eleksyon.
1: Tuwan ka.
2: Maintaining power. Paano siya mapabilin sa pwesto? Tara mo, grabe ba?
1: Si Mike, si Google.
2: Si Google ni. Kagservisyuhan ang iya political party. Politiko na.
1: Goal, ibira sila. Goal.
2: Ari pag hindi siya ka Google.
1: Si Google.
2: Si Google. Sige, anong statesman niya, Google?
1: Biraha, goal.
2: Sabag ni Google. Sige, Golo. Ni Golo, is an experience. Experience do? Hindi lang sa kabutigan. Experience.
1: Hindi na pala pagkulitan si Google. Goal!
2: Hindi. Experience. Experience. Respected leader whose actions are driven by moral courage.
1: Moral courage. Dira ang keyword siguro that is moral.
2: National unity. Kita mo, huwag gabahin-bahin. Kung statesman kang utok mo, iting bun mo ang imo nasyon.
1: Magambal ka the great statesman, dumadumduman ko si Carlos P. Romulo.
2: Grabe.
1: Mga no? Munang mga landa. Mga Huvito Salonga.
2: Hubo, mga idol ta na iya. Hara pa na sila. Ang ilayang ang alan ka pabilin.
1: Why na sila iya?
2: Prinsipyo kang panindugan, why na?
1: It's called the legacy.
2: No, ha? Huh?
1: Legacy.
2: Wala na.
1: Subong iya.
2: May punta pa bala.
1: Gula na pa gol. Hambal pa gula.
2: A desire to serve the entire. Kabilugan ka dyan?
1: Oo, kabilugan. Ha?
2: That is statesmanship.
1: Desire.
2: Ang ano, buwan niya, kung statesman ka, handong mo ya, para sa kayuhan, sang kadamaan, mag-isa ang tanan.
1: Dumayo.
2: Kung politiko ka, come what may, daog lang ko ya, kagpapabilin sa pwesto, tag-okay partido ko.
1: So, mo lang ang diferensya sang statement, kagsang politiko.
2: Now, mabangkot kami sa inyo. Because of what happening in the Senate right now, nadumduman ta ng mga pangalan ng Huvito Salonga, Carlos P. Romulo, nga nang in UN representative.
1: Mga Ninoy Aquino.
2: Ninoy Aquino.
1: Mga
2: Raul Rucco.
1: Mga gakuan, mga
2: Nini Pimentel.
1: Nini Pimentel ang siyang tatay. Kag si Tita Tagiloilo. Miriam Defensor.
2: Uy, Tita Miriam Defensor.
1: Pwerte ang mga hanot.
2: Now, question. Because sa explanation ni Atty. Miloria Subong, we have two Senate Blue Ribbon Committees. One being recognized by the administration, headed by the President BBM. And the other one, the Kaip Tano Group.
1: Yes.
2: Tanawunta sila, regardless inong kilalahon nga legit kag hindi, ang question sa publiko, sa masami nga mga pay kami ni Kipay Eric, ang investigasyon bala? Kaginhimo sang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpanguna ni Senator Cayetano kay sino ato interes?
1: Hindi lang magsinggit kay matikludan na ita.
2: Kag sa Lunes ang Senate Blue Ribbon Committee headed by Senator Rafi Tulfo will do their own investigation.
1: Sa Lunes na ya?
2: Oo.
1: Di pagka Miyerkules man iliwat naman si Kwan eh.
2: Di ang matabo mo ni Kakipaberik. Subong ang analysis, ang 18 ka ba rin ang ilahaplos at tutanan sa administrasyon mo?
1: Kulay, no?
2: Tiya siling sa iban, sigurado ha sa Lunes, ang haplos ara naman sa tanan ng
1: oposisyon. Di patawag sila sa Lunes, 18?
2: Di, patabo sini.
1: Gisaho naman das lang?
2: Gisaho. Ang pamangkot, makantutos lang, hindi.
1: Kung ako, makantuko.
2: Di, amunang bantayan ta. Tika K5 Eric, sinuwa mabinipisyo sa ginahiring nila di? Because ang pananaw sa publiko na nga fake one time.
1: That's the bottom line.
2: Sinu interes ang idaservisyuan sa duwa ka grupo sa Senado? And is it the interest of the entire people or Filipino people as stated by Google?
1: Gol, relax.
2: Sing ni Gol, sing niya. Whose actions are driven by moral courage, national unity. Tita nung ablaway ganis liya ga unite. Nagilinaway ganis liya. Because ang politiko ya kuno na butang tuya is focused on maintaining power in serving their political interest. Imo na gola. Basi makigang ang imo niya Google.
1: Amo ng definition siyang amigo ta.
2: Google.
1: Di Google. Ari, kay Pebel dyan. Tandaan tagin niya. Pagdalaog sang mga politiko, they become now statesmen. Kagkay Pebidyan, makita mo nga kapot sila sa Biblia.
2: Ha?
1: Ang kapot,
2: gatikot sila?
1: Gatikot. Baro ka nang hinahambal sa tikot?
2: Ano?
1: Ay, having been elected to the position of senator.
2: How?
1: Ariya, matanda niya. Do solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability.
2: Faithfully, ha?
1: Faithfully.
2: To the best of your ability.
1: The duties of my present position.
2: Okay, duties.
1: And all others that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. Aring pinakagrabe, you know?
2: Ano?
1: That I will bear true faith and allegiance to the same. And I will obey the laws, legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself without mental reservation or purpose of evasion.
2: Grabe.
1: So help me God.
2: Amo kabalo ka ko na nung suma total?
1: Ano ko no?
2: Ang suma total.
1: Pila ko na?
2: Ha?
1: Amo na?
2: Utang na ya. Ang suma total? Sagi pang basa mo sa pagkalawing?
1: Hindi kay suma. Ang bala ko suma. Damo na na kwarta mo. Laing galing na yan.
2: Gasabit ka gin sa malita, no? Gasabit ka gin sa malita, no?
1: Ato niya sobre lang ang gabay. Ilang malita.
2: Malita lang yung iyong nagasabi. Dali lang ba lang? Suma total sa gitbasa mo. Ang senador, dapat ang iya obra sundon ko na nung nakasaad sa layi kag konstitusyon. Hindi pag sundon ko na nung gusto ka partido. Anong imo personal ng interes?
1: Kaysa pag sumpa mo, why nabutang din partido?
2: May punta pang pinakagalaba. So help me.
1: So help me God. Buligi ako Ginoo.
2: Ha?
1: Amo na, so you swear to with the Bible in your hand, and you swear in front of the people that voted you, and at the end of your swearing of your oath, you invoke the name of God Almighty nga buligan.
2: Hindi ikaw. Hindi to si Kipay Eric nagambal. Ang iya ginambal, ginbasa ya lang to sa oath. Sa anong panahon ito gani?
1: Oath of office.
2: Dumdumang ko, abiya ko naga. Ga-oatmeal ko ya mo. Ang ako niya, oatmeal yun ang ako niya. Ito yung importante. May si Real Blau. May DTX, Coffee Mix.
1: Pero you know. Nag-alam ka na.
2: Ang oatmeal. Oat galing. I-expectar pa ko sa imo na may si Real. Whatever.
1: Sa online, hindi ko magsugpon. Kaya mas di ko makaslime ko. Hindi ko. Promise, hindi ko magambal.
2: Abi ko, ano pa? Balagay ako, oat.
1: Amo gani. Kiti duwa mo. Amo ginadaling ako. Kung isa ka lang, oat. Kung duwa ka mo, duwa ka mo.
2: Si Ruda. Ang last night, abi mo ko na nung iya.
1: Ano naman na siya?
2: Ang suma total niya, wala tupa. Gusto. Ang ambal sa giban. Actually, ang ginistoryahan sa mga kapiyan, nga gusto namon i-reflect because you know, our duty as members of the 40th state is to reflect the opinion of the masses. So what is happening? Because they don't have the avenue.
1: Correct.
2: Lagaw ka sa kapiyan, you always ask the same question. Kay sino interest ang ginaservisyuhan sining grupo sa mga senador?
1: Anong ginansya sa pobolo?
2: Bottom line, di hindi ang interest ni Juan de la Cruz.
1: Correct. Siyang driver, siyang ultimo nga tao.
2: Because nagagwa subong, ang ambal sa isa singya, it becoming, doon nagagwa na kuno nga, may color na ang tanan ng mga senador.
1: And that is the worst part of it.
2: Ang iba niya kasi ling, loyal ako, proud Pinoy ako.
1: No.
2: Hindi ako kolorado.
1: Isa pa na.
2: But si ganun, your loyalty belongs to the Filipino people, not to any political party.
1: Ti, hindi galing amo nang katabo sa
2: relihiyon. Ti, karong kung imbasin ka, ti, dito ka lang niya loyal sa Filipino, mag-eleksyon mo, yamatag sa imo, yasang pundo mo eh. Na, hindi ka na mag-loyal sa party mo.
1: That's the sad part of it.
2: Amo nang sugilan nun sa mga kapihan.
1: The sad part of it.
2: Pero kita, subong ka pamangkot, buksin nyo ang inyong mga mata, kag panguna-una, ang tagipusoon. Saga ka lang nabuo sa Senado,
1: subo, no?
2: Sino bala diri ang nagabinipisyo? Kita bala nga pamulyong Pilipinon? Mm-hmm. Because when we talk about every session, every day of Senate operation, pila bala ginagasto naton?
1: Why man na, hindi iwitan to. We are spending sa Senado, mga K5, 25 million pesos a day.
2: Ginkuha ina nga computation ni Kaki 5 Eric.
1: Pakita balatan?
2: Pakita balatan. Eh, mayo, galing may
1: may...
2: Oh,
1: may visuals, may resibo. Mayo na ni... May resibo.
2: Nga nakambal si Kaki 5 Eric 25 million a day kay ang alokasyon o pundo sang Senado is 8 to 9 billion pesos.
1: Annual.
2: Kada tuig.
1: Kada tuig.
2: Ipakita tan. I-divide mo na sa 365 kaadlaw.
1: Adlaw.
2: Ang iguan niya sina... Oh, grabe.
1: 25 million.
2: Doon naglinding na sa bungaw.
1: Imigo ko Robert Pacardo. Arwayo.
2: Arwayo.
1: Tari pakita, tari pakita.
2: Aber.
1: Mga K5, it's no joke to operate a government office.
2: Ari pakita na tandaan, para tiski nga gautoras, kaya pasi ko maalang-alang ta. No? Actually, ang general appropriations sa annual budget, no? Doon na, arap lang tanang may graphics.
1: Ang last tanang last, kaya inaap lang tanang padala.
2: Ang graphics, blatan. Inaap lang may kwarta-kwartaan. Na,
1: bukali namin. Philippine Senate Habiba Daily sabi. Operational Cost Breakdown. Recent estimates.
2: Grabe.
1: Ang daily operating expense is 25 million kada adlaw. Nga.
2: Si K5 lang na nagkita.
1: K5 lang din na nga makita. Ang annual allocation sang Senado is between 8 to 9 billion pesos kada tuig.
2: Divided by 365 days in a year.
1: Adlaw, so 25 million a day?
2: Ha?
1: 25 million
2: a day? Dala na ako ng maintenance, operating expenses, salaries, committee hearings, and oversight function.
1: MOEE,
2: so ining tiklo danay nila, kagdus-dusanay nila, may 5 milyones ang gastotas. May
1: 5 milyones ang gastotas na. Kita sila sa ato na kwarta galin.
2: Tapos sa Lunes naman, another siyada naman, may 5 milyones naman, na ato naman na.
1: Subong Biyernes, ma-25 milyon naman silang isang adlaw.
2: Ha?
1: Gasolina, kuryente, tao, sweldo nila. Tanan, Sir Eljan.
2: Tabi.
1: At our expense.
2: To the expense of the Filipino people at 25, tumataging ting. Nga 5 milyones kada adlaw.
1: Personnel services, sweldo.
2: PS.
1: MOEE. Kompleto na da.
2: Dala na dagaling aeroplano, tubig, ila wifi, cellphone, laptop.
1: Meeting sila sa hotel. In the guise of the meeting, nagkuala sa receiver, paripad nila sa opsina.
2: Hearings.
1: Hearings. Arada, kompleto na. Kompleto. Inadara, inadatanan.
2: Grabe no.
1: Aeroplano mo, maglakad ka abroad. Ibutangan
2: mo lang official travel. Average office allocation per month.
1: Oh.
2: 2 million to 5 million per month.
1: Tekita mo na.
2: Iya kakuha na iya
1: ha? Iya na iya.
2: Hindi na niya ton.
1: Oh.
2: So iatag tani para ang tao, makita nyo na sa Facebook Live sa K5. Oh. Ara man sa Facebook page na kayo pa-post na ton sa newsroom.
1: Grabe na siya.
2: Mga kakipag, wala nga lang, nagtatsyempo sa program karong adlaw. Thank you for being with us. Hidlawon kita sini. No, tiambal mo sakon. Mapa-anong tugon mo sakon?
1: Relax, relax tanay.
2: May isa ka kaminutos?
1: Hindi na ako magtugon na. Tugon ako, dalhin ako nanay. May TC aliwat.
2: Sige. So sa Lunes, bayaan mo ko anay.
1: Yeah. Hindi, upod ka, punta.
2: Sige, tiwain mo tayo. Upod tayo, Gli. Dito kayo sa piyak.
1: Biyaan ko na ikabanggalan. Babayan tayo sa Lunes.
2: Lipat ko. Manong niya ito.
1: Dali lang niya. Dali lang niya.
2: Thank you, Ginsino Pagupod. Sa pangalan sa mga technical partners with our President and CEO, Dr. Miloy. Ako naman si K5 Elgin Castani.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye. K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ni carrots.
18: Hindi lang carrots, mga kontoran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
19: Basta.
15: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kaginiya mo ang stroke. Kaupod na sila karoon ng diskusyon si Dr. Ramil. Uy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
20: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
16: Dakong incidence yan, no?
20: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure-C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
16: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500
20: kag may TC. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagainom ba na sila

0: ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw. Sa sulod pulo ka tuig, wala exercise, pungko lang laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga detox 500 may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
1: Oy!
0: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
1: Oh.
0: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 MyTC or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na tong balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka MyTC or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom MyTC. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka MyTC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gitu wag elasticity sang imo nga arteries agud ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP hindi magtapok kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag MyTC or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag MyTC? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
1: Isa na lang kulang.
0: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 MyTC or Pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Dina nalas subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag MyTC sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatuga sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag-DTX 500 kag MyTC ka na.
0: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
1: Ay, abaw.
0: Delikado. Ang prostaglandin, Sir GP, amon ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawa lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero kung adlaw-adlaw ka gainom DTX

0: 500. Adlaw-adlaw kag inom ITC or pure si kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gitawag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy?
1: Mm-hmm. May na lang kay lalaki tiya si
0: Adok Sam?
2: Oo. May lalaki tiya.
1: Pero bilang tatay kag bana dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa no nag-antos no? Mm-hmm. Isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan gid, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Mm-hmm. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no, sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no, maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no, hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no, luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no, gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
2: Mm-hmm. Sir Boy,
3: importante gid Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic.
0: Kaya basin secondary dysmenorrhea.
3: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Mm. Putik tahan git. Mm. Mm. Doc?
0: Mm. Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Mm. Mm. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang mag-correct nga, mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
4: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan itong score gani?
6: 470.
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon, sakit ta na kon ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa kon paminsari.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
10: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong bangod sang baho, okay, sang ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay way naligo. Mm-hmm. Paano Sir Boy?
0: Kailanlan maligo at adlaw. Ang unang solusyon da.
1: Pero Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan kumplituhon mo ang imong
0: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
1: Kinanglan mo mag-clinica Dio Fresh. No?
0: Para hamot all the time.
1: Oh.
3: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kanan-lan naka-klinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayan tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilog. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilog. That's why it's effective. Ang mga wala da tsansa, may tsansa na ang iyong ilog sa klinika Dio Fresh.
2: Pangapi na, pangapi?
1: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy. Ginahugasan ang imong mga selula tungod wow. sang iya kataas ang antioxidant.
0: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Kung nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Nagkakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
3: Amo na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kung natinloan imo cells kung imo kape, DTX coffee mix.
0: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
3: Bulletproof coffee!
0: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
3: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
0: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no, ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
3: Puga. Namit pa. Akong aras
0: magpamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan, kag selula, gamit ang, siyempre, Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Di siyempre, permi na mo ginagambal nga, inom gina, extend food supplement.
3: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer na nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una, COVID, gabig ka epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, malunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
0: Hindi mo't pahangob, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
3: Sala ginaya.
0: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
3: Man.
0: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
11: Na, na.
0: Mm-hmm. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
3: Santo Plus Herbal Soap.
0: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer ka. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
11: Correct.
0: Now, ang matabo ni Sir Boy, kis, kuan na mo, nang late na bala.
3: Late na.
0: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
3: Ditribayo.
0: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among kosang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
3: Sige lang.
0: Inom lang ko.
3: Inom ka lang.
0: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
11: Mm-hmm.
0: Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
3: Gin-safety mo.
0: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw di tribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw di tribayo, kaya niya ma-disrupt ining nga mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy, kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
3: Correct. Kag inom ditribayo.
0: Pahidi na ditribayo, inom ka ditribayo before sexual activity.
3: Balokan ng namig sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mga alawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
1: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
3: Wow!
1: So, way ka balo galing nga may ara ka na sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinigatawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglyceride sina, gina-enhance yung production sa WBC.
3: Mm-hmm. No?
1: So kung
3: ato white blood cells.
1: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized sina, Sir Boy, sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sinang ginatawag klaseng virus o kung tapikan sinang klaseng virus.
3: Cervical cancer, no?
1: Oo, naka-ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka-epektibo sina, mag-fasting ka. Gamit ka sang ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
3: Uy!
0: Ang naka namin na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
3: Correct. Ang mga kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
0: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
1: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells ina, Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
3: Gaanta ka mo proof, gabi ang ditribayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sa bitumen chain triglycerides and and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa D3 Bio, pong pinakabakod gidya sa akon, sang ginaobras ang D3 Bio, is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok Sam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga minerals kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
4: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
10: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
0: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
10: Mm-hmm.
0: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi.
10: Hmm.
0: Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
10: Uy, yung mga katol.
0: Ang kaspa, sir, boy, mula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir, boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag, imo nga eksima. Mm-hmm. Amo na iya kung gagamit ka ditribayo adlaw-adlaw. Aside nga gina, himo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
3: Kadamo gin sa benepisyo sa D3Bio.
0: A pharmacy in a capsule.
3: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant. No? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant, anong ginaubrasin ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferolic acid that protects from pero oxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo kontra trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3Bio ka lang. Isang kagat sa D3Bio, hilanat. Tapat.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto.Rumbuhan sa Kalising ko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Matanda na yun. Kung dito lang sa Kalisingko, sigurado, wala may balay di batabo siya. Siya pang gungan. Gungan na dito siya. Ayaw mo na lang. Babalik din yun.
2: Baka bala hindi na.
1: Imposible yun na hindi siya makabalik.
2: Basta Tito Pandaya. Pero kung wala pa siya kabalik, tutulungan mo ako pangitain ta siya.
1: Huwag na natin hanapin. I-post na lang natin sa Facebook para mabilis.
2: Hala! Ang saya-saya sa Jai, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Grabe ang problema subong sa Pilipinas, no? Grabe ang krisis, no?
2: Ah, oo, Boss. Eh, grabe nagijaya, Boss.
0: Tiayhan ang impeachment ni Sara Duterte. Amo nang solusyon sa mga problema, ta? Sabanta ko amo nang nakita sang administrasyong Marcos nga dapat i-impeach si VP Sara tungod amo nang solusyon sa krisis.
2: Para sa akon, Boss, do kalayo man ang solusyon eh.
0: O, tekon kalayo nga amo nang ginauna nila, hao.
2: Ay, ambota sa mga sutab ngayon na, Boss. Kadamos ang problema to, pero impeachment ang ginatupang nila, ya?
0: Amo na gani, nga base amo nang nakita nga mangin solusyon sa problema sang pag-usmod sa nga ato nasyon.
2: Do may punto ka, Boss, no?
0: O, puwing sarabla, ho. Wala pa gani natapos ang investigasyon sa flood control ka mga ghost projects. Doon nadula man lang itong isyo. Tapos sila yaga salasala gid sila sa impeachment.
2: Doon mabalaan mo gid gani ya, Boss, nga away niya politika? Kung hindi ka kalyado, kontra ka. Pero kung kalyado ka, di paldo kay.
0: Nan, amo na ang matuntuod nga problema sa nasyon ta, Boy Ramon.
2: Sakto ka gid, Boss. Kagabi mo, Boss. Nagsakit pa gida?
0: Oh, may sakit pa gida? Oh. Anong sakit daw?
2: May sakit pa gid, Boss.
0: Oh.
2: Kaya nga, kitaya nga mga pigado mag-ubra, minimum wage lang ya.
0: Oho.
2: Pero kung ang mga congressman kag senador naton, kadalag ko sa inaswildo. Kagdalag ko pa gid ang ilang makwa sa mga proyekto.
0: Ah, sige lang ah. Pila ka adlaw kilata ng mga kawatan ng senador kag congressman ah. Kag!
2: Oh,
0: pakamayuhon man ang mga mayo nga congressman kag mga senador.
2: Ay,
0: ang mga mayo lang ah.
2: Ay, sa bagay, Boss, hindi man tanan ah. Pero to laban-laban gid sila ya.
0: At isa dia sa jagi din oh.

Ay, dumano na gid ko nga mapalaya si Inday Saray sa iyang pwesto. Agud nga mas tawhay ang akon nga paminsaron. Nay. Siya lang nga daan ang gapasabad-sabad sa akon nga pinsar eh. Kay base bala hindi siya mapalin sa pwesto blahaw. Kagsungayo niya ko sa 2028 kung siya naman ang magpresidente. Abo nga dapat sa labing madali nga panahon. Planuwa ni Mayo ni Congressman Bunjing De sa Dalum Balay kag si Senator Tito Sutab sa Babaw Balay. Sila dapat nga duwa mabinuligay. Agud nga mapanas na sa amon alagyan ang Inday Saray nga ina. Man kun ako lang ya Japon ang magpungko o kun ang akon mga kaalyado ti tiba-tiba gid kami ya. Pirme gid ko niya paldo. Pagwa lang ni nga pagwa sang kabansang nasyon kag irikta sa amon nga mga panimalay. Amo na nga dapat sa subong pa lang hindi na pagatagan higayon si Inday Saray nga makabatak pa. Dapat subong, dugmukon na siya. Agod niyang akon mga sutab nga sakop, happy-happy lang. Tungod sa paldo-paldo nga malita. Sa dyan-dyan-dyan, no?

0: Mega bongkoy? Kadasig lang ah. Tapos natada yung drawing niya.
1: Taas na yung IQ mo. Kagisa pa, Meg. Wala pa yung kambal si Mamburakday. Kabalo na di isang imuhon. Tada yun.
0: Sansaw lang niya sa ito niya, Meg. Paunahon, maunahon talang sila, Meg. Paunahon talang sila present sa ilang drawing, Meg.
1: Ako ang second to the last, Meg. Ikaw ang pinaka-last, Meg.
0: Ano pa, be? Pabilibon to sila, Meg. Pabilibon ta mga classmates ta. Kag si Mamburakday.
1: Mga tikalon sa mga classmates, tabing na.
0: Astala na sa tinikaya, Meg. Meg, kitaya Japon nang may hawak sang beat. Mag-amula na ilang abilidad niya, Meg. Wala na yung katungan sa ito niya.
1: Ano pa, Meg? Kita pa ya. Mga baskog tayo kag-alam pa.
0: Ano pa, be? You know mo na. You say you pa.
1: Sige sa China.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Baba sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Baba sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang glawa para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Unsa ang ambisyon nimo?
30: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Budat, palapit di bala nai.
1: Ano ina, buta bago.
0: Siling mo do. Lapit na lang maayuhan sinuli aw.
1: Kikina paglantaw ko siya do, okay naman to siya.
0: Ano nga okay man? Naglala nagid siya. Kabalo ka kun nga ha?
1: Ah, wala ko kabalo. Kay kun kabalo ko, hindi na ko mamangkot sa imo. Ano to, wow?
0: Ang bag-ubla bakal nga rice cooker?
1: Ginanoya, ginbaligya.
0: Wala ah. Pamati bala nay. Nugay anay sa mulak bala.
1: Sige. Ano to, wow?
0: Ginkwayang rice cooker. Kagindala si God bye-bye. Tapos ginsudla niya sang balas. Ging butangan niya sang tubig dagat.
1: Ano?
0: Matig ang siya kuno.
1: Animal, good ba?
0: Di, amo nang ambal mo nga amat-amat na siya ganormal. Daw galala na ton.
1: Abi ko gani kuno, okay na to siya kahina.
0: Basi kong gabot-abot lang eh.
1: Puluntuan, maningadaan, sinuli kong kaisay.
0: Abi, ikaw to punto sa iya kung mapuntuhan mo siya. Nga maayong paminsaro niya.
1: Ay, ina kong matimingan
0: eh. Kaya mo na, Kido, amo-amo man lang kamo nga duwa.
1: Amo-amo kami nga duwa, sobra ka naman niya. Masobra yung sinuli eh. Binuang, naginayang iya.
0: Bao, kabay lang galing, hindi mo masunod ang iya paggabuang.
1: Sadya-sadya, gini no?

0: Daddy, ikaw man to yung naputo?
1: Amo na gani nga ginhambal ko si mo para nga mapaandaman ka man.
0: Eh, wala naman kuya pagkaputo, Dad.
1: Aba?
0: Oo, Dad. Wala na kuya pagkaputo. Kiti, puto naman kuya nga daan mo.
1: Sabagay, no?
0: Ako, ya, Dad. Wala na pagkaputo. Kag may tsansa pa kuya nga makaginan siya.
1: Hindi ka lang magpariya sa akon nga naubos ang kwarta tungod sa politika.
0: Sa tuod lang balaya, Dad. Wala sa politika na ubos ang kwarta mo.
1: Sa diin man gali.
0: Sa pagpainto mo sa mga tao, Dad. Yan nga, ah. Deo-deawan ka lang sa tao sa una. Nanamian ka man.
1: Jupiter?
0: Abi mo, totoo ginang pagdayaw nila si mo. Gali, kay paminto lang to.
1: Kukwana, nagligad naman to.
0: Nagligad gani. Pero ginapadumdum ko lang si mo. Agod hindi na bala masulit pa hao.
1: Oo na.
0: Hindi to hindi pag-intra mo sa politikadad nga naputo ka. Kundi sa pagpainto mo sa tao. Nga bulabulahon ka lang nila. Daw na namian ka man dayon.
1: Oo na gani.
0: Pagtalikod mo gali, ya? Ilibakon ka man nila dayon.
1: Tama na ina, hindi na pag-ipadumdum ba sa akon. Karon hindi takapagatagan kwarta nga ipang chicks mo.
0: Ato yung to, tadayon dada.
1: Inaiya, sadya-sadya ino.

0: Tapos ka na yan ng drawing, dyan laba?
1: Wala ba, toto, dako, botkon? Do kaya ko yung andaan pa drawingon? Kasi na nami-nami ko ginia.
0: Ay, gali ka? Ang oo, gali. Sa tinto, nakadtong duwa ka sa tabman?
1: Sino?
0: Sino pa be? Kundi si Kulatoy kag si Bungkoy eh.
1: Ay, gali ka?
0: Nagwato sila oh. Ambot na ganito sila nga duwa man.
1: Basi ng sutab eh. Kasiling mo man mga sutab sila, hindi bala? Tapos sila guro dayon nga duwa drawing eh.
0: Basi? Pasigin palagpatan lang nila eh.
1: Mabal, anta lang nakaroon na. Mag-present man tas ito nga.
0: Kani man, galing. Budlay to sila ya. Kadlawan gali kay gapanginit sila.
1: Gusto na nila ya makadlaw ya.
0: Wah, mga sutab gidyan no?
1: Wah!

sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: Masarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Unsa ang ambisyon nimo?
30: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

Beat. That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio.
7: ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
14: Pamakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
15: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang yatawag nga long-term COVID?
16: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yung sir boy.
15: Mm-hmm.
16: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantawon nimo, no, 36% sang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
15: Negative na.
16: Why
15: na
16: pero ang pamatsyagan, daw positive pa Japon, lain.
15: Sang
16: nakainom ko di tribayo Sir Boy,
15: ibang effect.
16: Effect yan. Mm-hmm. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sang sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sang ano, sang sikrito, before and after grabe inom sang ano sang Ditribio Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue.
15: Correct.
16: After 2 to 3 days dula na
15: na, dula na, na.
16: Brain fog, isa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms Sir Boy, kining depression or anxiety
15: kulbaan ka mo
16: sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka Ditribio, kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
7: Ditribio.
17: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
15: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
16: Mm-hmm.
15: Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
7: D3 Bio!
15: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. This is D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige-sige ha, Dr. Camille.
16: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
7: D3 Bio.
16: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome.
15: Mm-hmm.
16: Normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kagang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain.
15: Mm-hmm.
16: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy?
15: Di ka paminsan mayo, do.
16: Di wala ka focus.
15: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
16: Kagang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
15: Mm-hmm.
16: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy. Para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko'y lanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio. No. Sige na ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
7: D3 Bio!
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
14: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio! D3 Bio! Health News!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Iniang 11 Mbps.

Good morning. Mayong aga naman sa ato sining mga ka-K5. How are you today? Today is Friday and this is the 5th day of the month of June. June 5 na kita. Kamusta ang inyo sining bulan sang Hunyo da? Welcome na sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps. Subo nga aga, damo kita natalana nga pagdalon sa inyo nga mga balita. But in the very first place, aton nga talakayon ining panghitabo karon sa aton nasyon. Ang indi naton maintindihan nga dalagan sang pamulitika diri sa Pilipinas. While kadam-an sa aton mga kautura nagasiling baida kung sino man ada iyang magpungko da, kung sino masunod ang presidente, kung sino man ang nagauyat sa poder da, amo manigyapo ng kabuhi ta, why mani pagbag-o, pabay lang da sila. Pero kita bilang Pilipino, kita bilang pumuluyo sang aton dutang natawhan nga Pilipinas, may obligasyon kita. May obligasyon kita nga hibaluon kung ano ang dalagan sang aton nasyon, kung diin bala kita puluton pag-abot sang adlaw. Sa karon nga panahon, duha lang kabagay ang dapat naton nga binagbinagon and kung diin kita nga parte sina. Ikaw bala isa ka Pilipino nga nagagamit sang utok mo? Or ikaw bala, isa ka Pilipino nga ginapamatian lang ang dikta sang balatiagon mo? It is between brain and the heart. Ang utok, kag ang kurason. Di kalabanan sa mga Pilipino, kuno ang nagahari, kuno subong balatiagon, hindi na paminsaron. Kay kung paminsaron, dapat i-adapt ni mong sistema sa ginatawag na critical thinking. Critical thinking na nagapamati ka pero nag-analyze ka.

O kung ikaw bala, isa ka Pilipino nga nagapamati lang sa pitik sang imo balatyagon. Kay paagi sina imo binagbinag. Kung bala, ining nagakatabo sa Pilipinas, subong dapat mo pa nga intindihon o kung hindi na. Ask yourself, as Filipinos, we must ask ourselves, bulag bala ako? Kung hindi ka bulag, pues, muglatang mata mo, pangitaa ang kamaturan, hindi lang magpati-pati dayon, kundi kung anong kamaturan, amu ina ang imo pangitaon. Second, bungol ka bala? Bungol ka bala nga, kadamo nasang imo na batian, daw wala lang niya sa imo? And third, hindi ka man siguro apa, na kung may nabalaan ka, kag napatihan mo nga matuod, kag napatihan mo, kag kumbinsido ka nga amoy ng kamaturan, maghipos-hipos ka na lang. We must do our share para sa Pilipinas. Initanan, himuon naton, hindi kay kung sinong nagdikta nga politiko nga, oy, rally ka mo! Dalagan taman dayon kag magbitbit sa mga placards. O may politiko na nagsiling, oy, may tagtaganay ka ron! Ato ka man to dayon naglinya. You are not using your brain. You are not using a critical thinking. Because critical thinking dictates that what you see, what you hear, you should analyze before making any conclusion. Ginapinsar mo anay, antes mo patihan. Kun sa panday pa, planuhon antes pa paon. Hindi bala? Amo ina ang dapat i-adapt naton nga sistema karon sa aton kaugalingon. As Filipinos, if you love the Philippines, you have to show care to fellow Filipinos. Subong aga. Magadala kita karon sa inyo sang update ti Baloon ta karon kay ban ang Malacañang kunog ing kilala nila iya nga Senate President si Win Gatchalian, Hindi sila kay Alan Peter Cayetano. Di si Alan Peter Cayetano kapon aragid ya sa kanya sa hearing sang Blue Ribbon Committee na naga-insister nga ang ila Blue Ribbon Committee amo to ang matutuod nga Blue Ribbon Committee. Kakulang sang classrooms padayon nga ginaproblema karon sang Department of Education diri sa Negros Island Region. Ano ini do kasubo mani nga balita? Lesyem Christian School ipasira sang Department of Education. Kita kuno or income sa mga vendors sa Bacolod Chicken Inasal naglabot kuno sa masubra 3 million pesos. Motorcycle rider patay matapos nabungguan ang ido. Pagkabunggo sa ido, natumba ang motor, nalampos kuno ang ulo sang rider. Babae nga naga-grocery, la-la-la-la-la, gakanta-kanta pa siya. Nagapili siya sa mga grocery items. Nagatungtong, nagabutang ini sa cart. Ay naano, kuno nga sistema. Nga samtang naga-grocery sa iya, gapangwa siya sa grocery nga baklo niya. May naga-idea man nga makuha ang wallet niya. Presyo sang baboy sa hinigaran nagnubo. Law of supply and demand. Kung damo demand, kag-iwat ang supply, mamahal gid na. Pero subong ko no, damo supply, pero kadyutay ko no sang demand. That's why nagnubo ini sa 280 pesos a kilo.

0: Hanging Bridge sa Barangay Carolan, Kabankaran, ginbisita ni Secretary Gatsalian. Pila ini sa mga bagay, mga balita nga aton pagkadalon sa inyo, but meantime, unaho naton sa pag-check. Si KK5 Sunshine Lacson may angot sa mga latest nga mga balita nga natipon niya sa newsroom. Salamat gida sa aton sini nga mga KK5 nga padayon nga nagaupod sa aton. Padayon nga nagapadala sa inyo sini nga mga mensahe. Good morning lang sa inyo tanan. Mayong aga sa kay Kim Arizon Flores, Sally Almension, salamat gid. Juni Ohano, Jonah Dugaduga, Merlita Malvas, sang handumanan, ara naman nagatutok naman sa aton nga pagpangalagad, Leonardo Relos, ara na. I-check naton sa sininga tinion ang balita nga natipon ni KK5 Sunshine Lacson.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, good morning.
2: Yes, KK5 Elmer, good morning. Nagapati si Senator Erwin Tulfo nga politically motivated ining mga allegasyon sa Jesse Otsos ka mga anay miyembro sa Marines. Sa ginpatigayon nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon na adlaw sa idalong sa pagpamuno ni Senator Pia Cayetano. Suno kay Tulfo, nag-monitor siya kahapon sa ginpatigayon nga hearing kag ang reaksyon niya was nahampot siya samtang nagalantaw kag nagapamati sa mga allegations. And din palayag man ni Senator Tulfo nga siling niya nagakalingaw po sa ila o samtang ginapatigayon ang investigasyon. Wala siya sang kaaking, wala sang kaugot, no, samtang nag-monitor sa investigation or sa Senate investigation kahapon. Pero ginklaro niya dere na siling niya hindi porke nga wala ko nagapangaking, mapasugot na lang ko sa ginhimo nila kahapon na siling nila kuno nagbaton ako.
0: Yes.
2: Minaleta nga kwarta.
0: Yes.
2: Nga ang nag-deliver mismo ang mga miyembro or ang mga ex-marines.
0: Yes.
2: Siling niya, siyempre, naghahanda man ko sa pagpasaka sang kaso. And grabe ang pagpanghangkat man ni Senator Erwin Tulfo sa mga ex-marines. Nga siling niya dapat mag-presentar sila. Kag siling niya dapat ipasaka ni nila ang ilang mga akusasyon sa akon, ang ilang mga aligasyon sa akon sa Office of the Ombudsman. Wala pa kita ng information kung ano nga kaso, no, ang ipasaka ni Senator Erwin Tulfo, and we will wait for that, no?
0: Shine?
2: And kahapon bala, KK5 Elmer, ang siling ni Palas, Under Secretary
0: Claire Castro,
2: ang ila yung gina-acknowledge subong ang liderato ni Senator Sherwin Gatsalian. Oo. Siling niya kung ano man niya ang i-relay ni Senator Gatsalian, no, sa Malacanang, amo na iya ang version nga i-acknowledge sa Malacanang.
0: Shine? Oh,
2: yes, sir.
0: Going back sa kay Erwin Tulfo, ang hambal niya nga kung ano kuno may reklamo kontra sa iya, ipagi sa ombudsman. Di ang ombudsman, hawak man nilang ombudsman?
2: Basta mo ng hambal ya. At kanami, no, kay may ginabantayan kita everyday.
0: Okay. Pero, kay kung makadto ta sa ombudsman, ti si Rimulya nga daan, kabaluta naman sa kolor ni Rimulya. Kag kung ang tawo gani, may ara balatyagon, kag ang balatyagon niya, ginagamit niya, may pinili na siya nga mga tawo nga palangga niya. Now, ining mga upo ginaaligar na nagasimpatiya kay Marcos, palangga na yan ni Rimulya?
2: Sabi mo, kahapon, KK5 Elmer, while we were monitoring, nagkakatapos sa Senado kahapon, sitwasyon ka mga mati. Kasi hindi ko tani ng huna-huna man sila because they were accusing the minority bloc, no? Ang grupo ni Tito Soto na di, amo na yung mga kaalyado sa mga tabi-balakanyang. But may isa ka ginpalayag last week or 2 weeks ago, si Secretary Boying Remulla sa Office of the Ombudsman, na nag-preparar sila sa isa ka, well, ang term kaya nga ginagamit, bonggang-bonggang kaso against Martin Romualdez. Bangod sining eskandalo.
0: Dito sa San Upang Manila ginambal nga may big fish, big fish, big fish. Hasta subong wala man ang fish.
2: Basta mo nang ginpalayag niya.
0: Kaya
2: mo nang ginakulat-kulat ta. Actually wala niya ginhambal eh. Wala ginhambal specifically ni Ombudsman Remulla kung ano nga kaso. Niya first time ini nga may isa ka mataas na opisyal sa gobyerno sa Pilipinas na pasakaan sa amon nga kaso.
0: Pero
2: pero
0: akon Shine, amot ko mapati kasi ni may duwa ko ka observation kahapon bala sa kalawig sang ilang nga mga testimonya, duwa lang observation ko nga nagsipiat sila sang gintawag nila si De Lima nga congresswoman. Kag kuno upod si De Lima sa mga meeting upod sa mga congressmen. Di siling ko that time si De Lima hindi pa man congresswoman, kag wala pa to dinahom-dahom nga ma-congresswoman siya. Paano siya ginapatawag para mag-meeting abi sa mga congressman? Tapos aring ikadua, ginaligar nila nga nagdulong sila kwarta sa kay Tito Soto. Pero si Tito Soto, hindi si Dador that time. 2022, nag-graduate siya sa Senado. 2025, nagpapili siya liwat. So in other words, during that time when the deliveries allegedly happened, he was not Senator of the Republic of the Philippines. And yes, may ginambal siya. Nasiling niya, may staff ako kasi sabi ng mga 18 Marines na yung tumanggap daw ng pera, ng mali-maletang pera na inihatid sa akin, ay ang staff ko daw na si Mark. Siling ni Tito Soto, oo, may Mark ako na executive assistant. Pero si Mark namatay noong 2016.
2: Ako na nga, ang reaction sa hapon sa publiko, kwan eh. May mga nagasiling man nga ang hearing kahapon, it was not merely para imbestigahan, no, ang 18 Marines, kundi para itumok ang mga ara sa minority bloc. Anyway, we'll continue to monitor this. By the way, may information kita, no? Amo ni siguro ang isa pagin. Kung pila na naman ang ipatuman ng price adjustment sa presyo sa diesel.
0: Masaka naman?
2: Mas interesante na lang niya para sa akon. Mukhang kagarot gida sa ilan.
0: Pero masaka naman ang presyo sa diesel?
2: Oo, diesel ko. Masaka naman. Mga 9 pesos.
0: Ibaligya na lang ng imo nga diesel-powered. Ano na nga kwan? Tesla?
2: Magkakasya lang ko. Kasi ito na doon pala, karoon ng mamitlang mo na magpati sila. Report, ikan sa news center. This is Sunshine Lacson para sa Kampiyon ng Balita at Servisyo Publiko. Hagkalingawan sa Negros, Day 5 News FM.
0: Ay kasadya, tuod na ginambal ni KK5 Shine. Sa sini nga panahon, siling ko gani, hindi ta na mabalaan kundi nang matuod diri. Kay man, everyone is engaged in propaganda. Klaro ginaiya nga propaganda ini. Ang propaganda ginahimo ina purposely duha ang objective sang propaganda. One is to promote, the other is to destroy. Amo na ang propaganda. That's why may ginatawag nga black propaganda. ang propaganda that is aimed to destroy the reputation, the name of anybody that is black propaganda. Di karon puro propaganda ang kwanta, hindi tama. Kinanglan ta critical thinking. Kita nga mga Pinoy, although nga ti paano abing kadamo man sa Pinoy nga daw why na critical thinking mo. Pero itry naton, tingwaan naton, para nga mabalad tagid ang kamaturan, hindi ta dali-dali magpati. Kay mabudlay bala nga patihan ta, kag sa uli hinulsulan ta. Hindi bala nga sang una, gina-insist nyo gid gani, nga si Bongbong is the best president. Is Bongbong is the best, was the best candidate during the presidential election. Di karon, iban sa inyo nagasinggit naman nga the worst president is Bongbong Marcos. Kay nagpadala dayon sa Balatyagon without using critical thinking. Isubong, hindi na ito magdali-dali daan. Basi ginahampangan lang ta sa mga politiko. Basi, ay tuod gid man, hampangan ta nila, do kwanta bala? Ano ganining hampang to bala sa unang latulato? Ano ko? Latulato? Nga, sige, kahampang-hampang, amun ako, halaga, wanang nasag, bunggo anay ng bula, amun ako. Ti, amun ang guata, hasta nga mabunol na lang mga utok ta, sang ha, lain-lain nga mga istorya nga mabatian naton. But we have our obligation to ourselves and to the community and the country nga dapat planuhon naton antes pa paon. Right? Ay, good morning kids sa kay Leonardo Rilos, Johnny Ohano, Ariman si Albert Iscanyan. Good morning lang kuno da kay Sister Marhen and family sa Lopez Village, Kamingawan, Barangay Estefania, and kay Tinena Marhen of Hong Kong. Romar Duran, kaupo naman naton, Roda Angeles Knight, good morning. Manang Richel Domingo, mayong aga man sa kay uy taga Himamaylan. Loey Domingo, good morning. Delia Silvano. Elinel Alulon. Salamat gid ha. Kindly i-share nyo ang ato sini nga programa. Sa iluhan ta ang problema kuno sang DepEd and IR nga kakulang sang kuhan sa mga classrooms. Kakulang sang classrooms, dugay na nga problema. Daw sulit-sulit na lang na daw wala katapusan. Tiambot sa ano pa na matapos? Kay ang pundo para sa mga school buildings, ara man, pero galing, igo marilis, kag magamit, guba naman ang iban nga mga building. Nagpatindog kasang bago, guba naman ang daan. So, cycle lang, sulit, the wala gid sang isabla ka sila nga, one approach. Kung ako presidente, simple lang yan mo. Hindi ko yung magpadamo pa kung anong istorya. Ining atuig. Anong katuig mo? Ang pagka-presidente? Ining atuig. Ubuson ta ang kakulang sang classrooms. Lanuhi da. Ihatag sa kundi. Ang aton nga budget, unahon ta ang classrooms. Para masulbar na dayon. Pagkatapos ang classrooms, sunod katuig. Ang aton budget, Department of Health. Ang mga ospital da, kayo ha. Ano nga mga lugar da, patindugan ta ospital. So that every year of your administration, you are addressing even just a problem. Bisan isa na lang ka problema, ginsabat mo. para may solusyon man bala. Hindi kay ang problema, hala, sulit-sulit, kabalik-balik lang, kabalik-balik. Katalaka man ay, kakapoy man ay. Because ang aton gobyerno naanad. Naanad sila nga ang problema do kasubo sang Pilipinas kun wala sang problema. Kag kun wala sang problema, daw wala pa maagi nga makapangurakot sila. That's why they allow problems to stay. Ginatugutan nila nga ang problema magapabilin ka, magapadayon lang. Kaya man, kung may problema, may kurakot. See? I-check naton si ka-K5 Michelle Patino. May angot sining problema sa classrooms. Kay to my mind, may amo na nga klase presidente. Siguro, bisan isa lang ka problema every year, may ma-address siya. Siguro katawahay na sang Pilipinas, subong. After 20 years, 20 man ka problema ang na-address. Hindi bala? Ariho, ang problema sang Department of Education, NIR, sa kakulang sang classrooms.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Michelle, maayong aga.
3: Okay, Sir Elmer, good morning. Good morning man sa mga tagpulamati sang programang 11 Mbps. Okay, Sir Elmer, ang enrollment kag ang Brigada Eskwela last day na subong June 5 sa tuig. Kag si Dokadamo naman sa may nakita nga nagpa-enroll apang ginahulat pa nato ng data ya sang DepEd sa final na bala ka kay Sir Elmer. Good to nga si mabalaan ta kung bala may aras ang pagsaka o kung pagganubo sa mga nagpa-enroll karon nga tuig. But nevertheless, kay Sir Elmer, ang isa sa ginalantaw na ton diri nga pagbukas ng klase ining comfort bala sa mga kabataan kung sabihin nga sila ang makatuon sa maayo man nga kahintangan kung baga makapungko sila sa tablong well-ventilated ng mga classrooms sag manami ang airflow ka kay Five Elmer. But isa sa ginalantaw sa DepEd sa karon nga mangin isa sa ilang major problem ining mga kakulangon sa classrooms bala ka kay Five Elmer. Kaya base sa ginpagwa yung data sa DepEd Negros Island Region, kapin 4,580 ka mga classrooms pa ang kulang sa bilog na rehiyon kay Kay Five Elmer. Kapag tiling ka nga kapin 5,000 ka mga classrooms, daw medyo madamo pa ni Kay Five Elmer. Kaya isa sa ginalantaw sa karunila diri ang comfort sa mga kabataan din pong dasok ang mga kabataan ni Iban. Kasi tendency kung kulang ang classroom, ma-over ang kabataan sa sulod sang isa ka hulot-bulutuan o kung na ining classroom. Si ang comfort na ano naman ma-suffer naman si Kay Sir Elmer ang mga kabataan kasi ginot and ang learning kumbaga kung damo bi ang estudyante sa sulod ng isa ka section daw hindi bala magkaramaal at time si Kay Five Elmer. Now isa ini sa ginalantaw man no sang DepEd nga tanig mahataga na solusyon bangod nga hindi man ang iban bala ka Kay Sir Elmer hindi man bisala sang bulutuan natabo ng mga bagyo tinalikdan nga tuig isa diri ang rason kun nga ang damo kulang karon nga classroom kasi ang iban nga classroom sa nagkalaguba man apisar nga tiginhimo ini evacuation center sa iban nga mga lugar ang iban nagkalaguba diya ka kay Five Elmer. Na one thing nga ginalantaw diri no sang aton nga director sang DepEd nga si Dr. Ramir Oitico ang pagpalabot sa isa sa solusyon ng pagpalabot ini sa aton nga DepEd Secretary Sunny Angara kag matingwaan nga masolusyonan ini kay K5 Elmer ang problema diri isang budget naman kung baga ang solusyon ang paglatag sa problema ang solusyon ara na pero ang budgeting do amoning pisaga cost sang delay kay K5 Elmer kag din coordinate man ni actually no sa aton nga director sang DepEd through LGUs na sila na lang ang magbuligay kagang that Edman mismo na sila ang magpanguna para nga madasig magpatindog o kung magpakayo sa nagkalaguba ng mga classrooms kay K5 Elmer. Pahayag din isang that Edabi ilagid ni sa karon na tingwaan sa K5 Elmer kay T. Kumbaga, ang DepEd limitado lang, kumbaga, ang ilaman pwede mahimo diri kay Kesa Galmer kag nagpakigangot sila sa LGU, pipila ka mga non-government agencies, ang mga stakeholders, ang sa ka mga eskwalahan, ang naghatag man sang bulig kag ti isa karon ginalantaw nga ti mahagan-hagan ining kapin 5,000 madugang-dugangan ang classrooms by the middle of the school year to Kesa Galmer. So muna kabay nga ti mahatagan man sang pagtamod inino sang national abot nga hindi man matamaan ang aton mga kabataan na but nevertheless ginahulat pa no ang pahayag o ang statement sang DepEd NIR may angot sini kumaga diin na ni bala ka Kesa Galmer asta ko na palabot na gid man sa national ano ang sabat sa isang aton nga DepEd secretary kag ang dugang pagid naton nga balita regarding sa pagbukat sang klase dugangan ta pagid ni once malabot na naton ang DepEd NIR kay K5 Elmer regarding naman niya sa data no sang mga nagpa-enroll nga mga estudyante sini nga tuig kay K5 Elmer kag lantawon ta man kumbaga may ari sing progress ini kay K5 Elmer kay pilaman ka mga estudyante pinalikdan nga tuig ang kumbaga ang record bala sa mga nag-drop out kung nagululuntat i-compare sa kumbaga may pagbalik eskwela sa Subo kahit personal natin mo kilalang iban doon naguntat sa tinalikdan nga tuig in the middle of the school year pati kabay pa no nga magsigisigi taas ya ang data sa mga estudyante nga gusto gid magtuon kag makatapos ang ilang pag eskwela kasi sa Dalmay.
0: Oho, pero din kuno sa region Abiti, tatlo ka probinsya o Occidental, Oriental, and Siquijor. Din gid nga probinsya kunong damo gid yasang shortage of classroom.
3: Ang diri sa Occidental actually sa Quezon del Mar kasi especially sa south kasi pila ka mga bulutuan na nagkalaguba sa bakit sa
0: ilang okay. Oo.
3: Nga rason nga naging kulang ang classroom sa karon ang official data gyud ang aton man pangayoon with the DepEd NIR kay Sir Ronald para ma-update naman ang aton mga kasaysay regarding sini.
0: Okay.
3: So kay Sir Ronald nang aton balita nga madulong para sa programang 11 Mbps balita gikan sa provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa kaaluan sang DTX 500. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Oy, good morning nagali sa kay Alan De Asis, Gino Banhaw Loro, good morning. Dira sa Asyanda Isabel. Louis Domingo, good morning man sa Sitio San Antonio, Barangay Hilamunan, Kabankalan. Angelita Padilla, Del Mar Delphine, dira sa kuan lang ho ah, sa Batsuyan sa Singkang, ang Del Mar's Batsuyan. Sila niya, dawala kapatihan sa Senado kag Kongreso, galingin ulo mo, maminsar lang ko kung sino ang matuod o kung sino ang nagabinuti. Tama. May tama ka. Amo na nasubong, Liz Not. Tama agad na, sir. Hambal mo. Ako wala na kuya amor kay Marcos. Critical na lang. Wala na thinking. Sili ni Roda Angeles Knight. And good morning man sa kay Kwan Ho, kay Veronica Delgado Recto. Of course, Romar Duran. Ray Sendico. Dira sa Barangay Tanawan. Good morning. Good morning lang kuno sa kay Tatay Badong si Dorifa nga nagapamati Subong sa Kanturay Sipalay halin kay John Adugaduga si Alex Katakata nagatutok naman Subong Susan Gillian good morning Bings Delphine Angelita Padilla from Tapi oy taga Tapi Jonathan Mangilimutan Tating Divinagracia Lancita Kaduan aton si Kakay Five Wilson. Ano ning Lishem Christian School man? Nga ipasira kuno sang Department of Education. Anong violation sining eskwelahan? daw kabudlay, no? Kimberly Miraflor, good morning lang ah. Ari ko di sa Dalumpaho sa Barangay Tangob, Biday Baylon Alpas, good morning. Inab lang, isira nilang po ang eskwelahan. Di paano to yung mga estudyante? Di na to yung makadto? Matransfer naman sila sa eskwelahan? Ano gid kadako sang violation sang school? O ba si ina nga school dugay naman nga wala na nagabaton sang estudyante? Therefore, na preparahan man ang pagsira, hindi kay gingulpi lang balang tao ang mga pumuluyo, gingulpi lang ang mga estudyante, di siyempre makibot na iya sila. Erwin Merck, good morning kay Maricon Mercano and Gina Purano. Raymond Halandoni, good noon sir, watching live sa Baes City. Uy, naunsa dong naa ka man sa Baes dong. Lisod magbisaya da dong. Ah, si Raymond Halandoni. Kuhay na yung siguro got drive taxi. Okay, taxi driver ni si Raymond eh. Okay, ara na si KK5 Wilson. Check naton Brian Lacson, depende sa leaning mo ah. Pero may puro may rason. Kung maka BBM ka, may alibay. Kung maka Duterte ka, may rason man. Jonaline Rondez Galila, good morning. From Estefania. Angga Sonsona, Inday Angga, love you on Inday Angga. Dira sa Purok Artisan, Barangay San Roque, Coronadal City. Mayong aga. Elvira Galagpat, good morning. Kulang ang classroom kay may ara gyapon nga kay 2-12. Oh, siling kakasun na. Di na to yung ilambal. Ay, ambot. Siling ni Jonah Duga-Duga. Mercy Flores, ari na. I-check naton karon ang ano ning estado sang Lisem. Dugay na ning wala estudyante. Kag nga ipasira ini. May anong bayulasyon? Aber sa report ni KK5 Wilson Villena.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Wilson, good morning.
4: KK5 Elmer, kay confirman sang Schools Division Superintendent no, sang Schools Division of Bacolod City o Condep at Bacolod nga si Dr. Dennis De Velos nga formal na sila rong nagpadala sang ila sining recommendation letter sa regional office sang DepEd inikasunod sang mga reklamo bala sang ginikanan ni K5 Elmer sang mga kapataan nila nga hindi maka-proceed sa next nga grado K5 Elmer. Inibangod ang eskwelahan nga ila sining gineskwelahan K5 Elmer no nga private school ang ila sining nga main eskwelahan actually dira sa may barangay Mansilinga sa siyudad sa Bacolod wala sang permit o kung wala sang permit to operate ini ang nasambit nga eskwelahan kag amo ini ang Lesham Christian School sa bahay naman sa barangay Mansilingan kay Fidel Mer karon tungod kay wala permit kay Fidel Mer wa ay sang LRN o kon learning reference number ini ang nasambit nga bulutuan kag hindi man ma-enroll sa LIS ni muning system sa DepEd to sa dining enroll mo ining LRN no para may record ang bata kay Fidel Mer. So sa 30 ka mga masobra 30 ka mga kabataan nga nagpa-enroll sa nasambit nga eskwelahan halos tanan sila kay Fidel Mer wala sang LRN kag sari-sari ini sa grade halin sa grade 1 tugtog sa grade 6. So mixed learners ini sila sa isa ka classroom may ara dabi tatlo ka grade 3, apat ka grade 4 or lima ka grade 5 eh. Then ginatingob ina sila klasehan kay Fidel Mer. So pinain lang gid nga problema dere kaya nagareklamo ang mga ginikanan kay Fidel Mer kay one thing nga dan usik na sa tiempo kay nga aman for example di karon imo bata na graduate na sa grade 3 kay supposedly grade 4 na siya sininga school year. So hindi maka-proceed ang bata sa next nga grade kay ti wala sang papel gani nga ipakita ini eskwelahan kay Fidel Mer. Ti bali na butang sa uyang, na butang sa usik ang isa ka tuig nga ginagasto sang ginikanan sa libro, sa uniform, sa balon, ang gasto man sang ginikanan isang syempo kay Fidel Mer. So that's why nagalain ang mga ginikanan ano kag nagaplano gid ini sila mag-file sad charges batok naman niya sa ining eskulahan. But ini naman niya si Yadep and Bacolod, naghikot naman niya sa ila sining atikang, especially ang administrative case nga file nila no sa masambit ng eskulahan. Kaga aside sina no ang pinaka main gisubong anay nga natutukan sa DepEd is ang paghatag sa solusyon sining mga kabataan nga hindi makaproceed sa next grado kay Sir Elmer. And one thing,
0: anong gina-offer? Anong gina-offer sina nga school, elementary or high school?
4: Actually, ang ining eskulahan kay Sir Elmer halin preschool no to grade 6 ang ila sining gina-offer.
0: Okay.
4: So tabo ni siya, I mean hindi magin sila kadamaan ang estudyante, minimal man lang maisip man lang kay Sir Elmer no kay gatingob sila gan sa isa ka klase kay Sir Elmer.
0: Mm-hmm.
4: But ang ambas ang DepEd nga sa pag-interview natin kagapon sa New Government Center no gin confirm ni Dr. Dennis De Velos nga while ongoing ang proseso sa tanan ng mga papeles no batok sini sa eskulahan kinanglan niya hingagawon anay nga maresolba ang problema sa kabataan niya kay Sir Elmer. So the DepEd will help to save the learners anay, so in the middle sa pagdasaka kaso sa paghiyo sa papel kinanglan niya hingagawon kay mga kabataan. And one option kay Sir Elmer is di ba mag grade 3 na tani.
0: Mm-hmm.
4: So mabalik sila anay grade 2 kay Sir Elmer, enroll anay sila grade 2 and then kaana sa for a span of 1 month or 2 months at ang ginhatag nga bulan kay Sir Elmer, and then kandakan naman sila sa assessment test sa DepEd sa tagaan sila sa examination.
0: Mm-hmm.
4: Para ma-check kung na-fit sila na mag-proceed sa next nga grade kay Fred Elmer.
0: May aram na sistema. I just don't know, son, no, kung pwede ng sistema, balas ang ALS, Alternative Learning System, nga gina-evaluate ang bata kung ano fast learner or slow learner, kung anong level sang yasin nga learning capability.
4: Sakto na siya kay Fred Elmer, no? Amo na siya nga style man ang matabo. Bali, assessment test ina siya.
0: Mm-hmm.
4: Nga ihatag sa mga kabataan kung, kung agad ma-check kung fit sila to proceed sa next nga grade kay Fred Elmer. So, amo man na siya doka-al sa mga nga style. Pero I don't know kung ano na siya specifically git ang kwan, ang test nga ihatag sa ila. Pero amo na siya nga style kay Fred Elmer. So, tagaan sila sa test, no? Para makaproceed sa next nga grade. And then, given wala permit kay Fred Elmer ang Lesion Christian School. So, once na magwa ng desisyon gikan sa regional office ng DepEd and ipasiragid, so ipasiragid niya kay Fred Elmer ang Lesham.
0: Mm-hmm.
4: So amo na sa ang desisyon sa DepEd if ever gid man nga ano nga magdal magdalom pagit ang ining problema kay Fred Elmer.
0: Aha. Mm-hmm. I see. Kaluluoy man sa mga ginikanan.
4: Yes, kay Fred Elmer, mo gina, na-insulto man sila gani sa park kay Fred Elmer, nga muna na ang sitwasyon nakuha pa sa masang eskulahan nga mag-open for enrollment kay Fred Elmer. So that's why nga gabi, nag so, miskin amo na ng problema na mundi, mapa-enroll pag sila ya, kahit mangita pag isang bilik tibahon, but still, that's the statement of the parents naman niya.
0: Uh-huh.
4: Nga ginabuyag-yag talang kay Sir Elmer. No? So ano man ang maging resulta, sinisagya po, tutukan, ta ini kay kita man iniuna, nakabreak sa story, kagat. So once na makuha sa mga ginikanan ang sabat kag ang hustisya ang ginapangayo sininila aton man ina pagatutukan kay Fred Elmer.
0: Okay.
4: So mula na ang aton sininong mga balita nga gadulo sa inyo naman no sa kalwang sa My PC District dead kag VTX Coffee Mix. So po dato sa patrol si K5 Vincent Curalde, ina naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Amo ni nga sitwasyon kaluluoy dire ang mga kabataan kag ang mga ginikanan. Ang simpatiya yara sa mga kabataan kag ginikanan, kabataan nga deprived of moving up. Kati iniskwilahan nila isa ka tuig tapos kun mabalik abi sila iya sa lower grade kundi kasakit man sina. Ani kadua, kaluluoy sang ginikanan ngang isa ka tuig nila nga pagpakadto pakari dulong sugat dulong pagkaon sa ila kabataan mauukan lang gali mausik lang maula lang kay wala gali isang permit ina nga eskwelahan. Ay nako ba kwan blaka gamiton tang term nga batinggilan. Batinggilan ka nagidya kung hindi ka pa magpanuto kag kung hindi ka pa magkonsiderar sa imo pareho nga nahalitan bangod sang imo hindi amo nagiho. Ang importante di tani bleh nang ihatag ang para sa estudyante, ang tanan nga bulig ihatag sa estudyante. I hope nga mahatagan inis ang solusyon, no? Kasi ang mga hambal ko gani nga there is this alternative learning system o kon ALS. Sa idalom sang ALS, ang isa ka bata ginapakuha ina sang eksamen. Pagkatapos niya sang kuha sang exam, ikadto na sa mga eksperto dra kag i-evaluate. I-evaluate ang resulta sang iya exam to determine kung ano nga level siya dapat ibutang. Kung ang iyang kinaalam do pang grade 1, ati pwede siya mag grade 2. Kung ang iya kaalam nakalibel na sa grade 2 o daw angot-angot na abi sa grade 3, sa grade 3 man siya ibutang. Kundiin ka nga level, nagakadapat. Mabalaan ina sa mga education experts pinaagi sa alternative learning system. Kay kadamo balasang nag-elementary, why nakagraduate, pagkatapos nagkuasang ALS, ahay, gindiritso sa high school. May kilala man ko nga high school, wow, why ka graduate? Kaya nagpinasaway sa high school. Pero maalam ka bata, pagkuha ALS, ati, sunod ka to eh, ginbato na siya sa high school, sa college. Amo malang na ang sekreto da, nga kung dapat ang bata may intellectual capability nga makakumpit sa kolehiyo, ibutang sa kolehiyo. Kagun dapat ibutang sa high school, ina purpose ina sang amunang kinutuyo sang inatawag nga alternative learning system. Kay hamak mo kaluluoy isang bata abino nga inang isa katuig kada puli iya may dumay assignment man siya kadala gambal man nga ma tuloy ko di anay o tapos pagkaligad sang isa katuig nga eskwela hambalon nga ay wala permit. Oo, ano ka na nga grade 2? Grade 3? Oh, grade 3 na, ma'am? Oo. Ay, wala permit ang imo school. Ati, ano ka? Mabalik ka sa grade 2? Ah, oh, kasakit-sakit sina. Ang estudyante ko, kaysa to wala pa na animo. Masiling na, guro nga. Ati, okay man, ma'am. Pero ang ginikanan niya, ang ginikanan nga nagsakripisyo, nga nagpulaw, bugtaw, pabalikon mo pa sang additional year, kapoy-kapoy na naisa pamatyagan sa mga ginikanan. That's why, dapat mangin priority ini sang Department of Education Schools Division of Bacolod na matagaan ini sang solusyon antes pa man magbukas ang klase. Kay subong adlaw bala daw last day of enrollment na. Kay last day of enrollment but silingon pagkatapos ang enrollment kundi klase na. Di pa tumbayaan nyo pa na da, padugay-dugayan nyo pa na anong guwa sina. Kundi damo naman sang mga kabataan da nga ay nako ang iba na ma ang ginikanan na makuha na lang na. Masugot na lang na nga ibalik. Ah, sige la. Anong tanak karon? Balik na lang. Although, ako, why man ko nagasiling nga, ang bata, hindi gin pwede magbalik sa grade level nga ginahalinan niya. Kung sa pamatsyag mo, daw hindi bagay bala. Hindi pam, ang inang pamatsyag mo bala, daw kaminos gin sang iya sining nga learning development. Kahina sang iya sining nga pagtubo, pagbukas sang iya memorya. Kag ibalik siya sa iyang grade level, akon pabor ko na. Hindi na iya kahuluya nga nagsulit, ah. Mas kahuluya nga papasaron ina siya. Kagtapos, pagkasunod na tuig, siya naman giyapon ang ugtasan nga ugtasan sang ginikanan, sang ginikanan sa mga maestra niya, sa mga manunudlo. Kay man katig-a ulo, mayo na lang na nga ipabalik siya. Hindi na kahuluya. If the purpose is to further improve the learning ability of the student, ina makapaayogin para sa bata. Oy, salamat gid ha. Good morning sa kay Josephine Libri Malipaunon and of course sa kay Lara D. Lugatiman. Good morning man sa kay Jelwen, Lara D. Si Kent Bulakawaniza, mayong agagid. Gabo, Tadaya Aloy. Good morning, Rolin Vistar. And good morning lang from the office sa Barangay Araal Gali. Good morning lang ang Bulakha family, kag Bilasco family, Gregorio family, and Choi Susi Bulakha. Halin sa kay Kent Bulakha Waniza. Marisa Nueva Espanya Labandillo. Mati lang kami di sa Kabugan Hill, Montilla, Sipalay City. Thank you. Kindly share sa aton nga programa, ha? Like and share. Ang ibang sa inyo nagkakalipat nga mag-like, eh. Like and share, ha? Rona Onilongo, Onilongo? Onilongo Josana. Daw pa hindi sanay na lang ini ilaobra ang problema sa gasolina kag taas ang tanan ng mga balaklon. Idi na sila ya katalupangod. Sila man lang yang gaginamo sa Senado. O sila ang gaginamo, kita nagantos. GCMC lang. Good AM, patamyaw lang sa Asyenda Tungson. Always monitoring. Salamat gid. Nelson Sagire, mayong udto, manyaga to sir, lantaw sa imo live. Salamat and Leo Digario Kadusali. Good morning. Why ko na yan nakabuto sa kay Makoy. Anyway, mag-unload tanay sa ato sininga mga commercials. We'll be back later. Mabalikay kita karon with the report of Carla Defensor Longa, may angot sa income kuno sang Bacolod Chicken inasal. Ina pagkatapos sang aton sininga Mighty C Network News. Standby.
1: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. TJX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
7: meaning
6: IBS.
7: Gakutoy tiyan mo na?
6: Oo.
7: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
6: Gigitig-ab.
7: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
6: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
7: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinay. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw.
8: Two times ko tagdaw duwa ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
8: gid. Ginamit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
10: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, gawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang mighty si kada adlaw.
7: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Di, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo. Naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
6: Gusto.
7: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
6: Oh, hindi ka ma-stress.
7: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
6: Pila kayo DTX ka.
7: Baton ng Japan.
6: Sirustan
10: mo na. Mo man sinutulong.
8: Uwa.
7: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
8: Katalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
9: Sa isa ka, adlaw.
8: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Anong ginamit na gitsakon nga mata.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
11: Sa inyong mga lugar. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang.
12: Eye Care Drops.
11: Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata.
12: Eye Care Drops.
11: Mabisa para maiwasan ang dry eyes.
12: Eye Care Drops.
11: Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
12: Eye Care Go.
13: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas, nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may Eye Care Drops, ginhawa agad, at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
12: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata na...

0: Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
2: Ako si Neneng, isang malat ng mata at pagkapagod nito ay wala. Salamat sa Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
0: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
5: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
7: K5 News Philippines.
6: Sumasayo ang MITC Network News.
7: MITC Network News.
6: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News.
7: MITC Network News.
5: At sa ula, naman nagbabagang balita. Ceremonial launching ng Unified 911 Satellite at Command Centers isinagawa sa Iloilo. 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Bayanihan Bulilit, kick-off sa Bayawan City, formal ng sinimulan. 4 na milyong halaga ng school building, tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Safe NIR Dial 911 inilunsada ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Tricycle driver sugatan matapos sa binarila, suspek sinaksak ng biktima. Amilya ng lalaki natagpo ang patay sa ilog sa Aklan, naniniwalang walang foul play. Motibo sa pamamaril na ikinasawi na isang senior citizen sa CDO, patuloy na iniimbestigahan. At 7.8 milyong halaga ng shabu na samsam na otoridad nitong buwan ng Mayo. 6 na pong drug suspect arestado.
3: ITC Network News.
7: ITC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MITC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Avam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ceremonial launching ng Unified 911 Satellite at Command Centers isinagawa sa Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
8: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Center sa Leganes Fire Station sa Leganes sa probinsya ng Iloilo, Hunyo 4. Ito ang inisyatibo ng Department of Interior and Local Government, DILG, sa lideran ni Secretary John Vicrimulya na layuning mapabilis, mapadali at mapalawak pa ang pagresponde sa mga emergencies. Sa nasabing programa, may naging simultaneous launching rin sa Ilocos Norte, Isabela, Tacloban at sa nasabing lugar. Kaugnay nito, ang sasagot ng tawag ay fluent sa local dialect upang mas mapadali ang pagkuha ng impormasyon at may pagkakaunawaan kaagad sa caller at receiver sa command center. Personal naman itong dinaluhan ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., LGU officials at mga regional directors sa mga bureau sa ilalim ng DILG. At para sa MITC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MITC Network News.
7: MITC Network News.
5: Sa Samantala, 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka K5, Jojen Morillo.
9: Permado na ng gobyerno probinsyal sa pangunguna ni Governor Paulo Javier. Tanggapan ni Congressman A.A. Ligarda at Philippine Coconut Authority ang isang memorandum of agreement para sa hospitalization benefits ng lahat ng restadong magniniyog sa Antique. Sa paniyam kay Mr. Gregory Tinoso, Division Chief 1 ng PCA, kanyang ipinahayag na ang mga magniniyog ay maaaring maka-avail ng 40,000 pesos kada tatlong buwan sa hospitalization benefits, bukod pa sa 5,000 pesos na outpatient care support at 5,000 pesos na post-confinement na nangangailangan ng suporta. Ang nasabing benepisyo ay bukas para sa mga magniniyog na na-admit sa Angel Salazar Memorial General Hospital at 7 District Hospital sa Antique. Ang mga pasyente naman na nasa labas ng Antique na na-admit ay pwede rin itong ma-avail sa Aklan at Capiz, kasama na rin sa Western Visayas Medical Center at Iloilo Doctors sa Iloilo City. Ipinahayag ni Tenyoso na tanging ang mga magniniyog na may 5 hektarya ng lupa ang makikinabang, kabilang na ang mga nagtatrabaho pa lamang o hindi nagmamay-ari ng lupa basta humingi lamang ng sertifikasyon sa mga may-ari ng lupa. Ang programang ito ay pinondohan ng 40 million pesos mula sa COCO Levy Fund o buwis mula sa mga magniniyog. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Garden Bayanihan Bulilit kick off sa

0: Suba Gymnasium para sa isang maikli ngunit makabuluhang palatuntunan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng maagang edukasyon at tamang pag-aaruga sa mga kabataan. Bukod sa programa, isa sa mga naging sentro ng aktibidad ang pagbubukas ng isang open house para sa mga bata. Layunin itong ipakita ang angkop na kapaligiran at mga epektibong pamamaraan sa pagkatuto ng mga bulilit. Kaugnay nito, naging panauhing pandangal sa naturang okasyon si City Councilor Petpet Rinascia. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng konsihal na ang mga magulang ang nagsisilbing unang guro ng kanilang mga anak na dapat magtanim ng mga mabubuting asal sa tahanan. Samantala, dumalo rin sa programa si City Social Welfare and Development Office Head Marcheta Tuwali upang magpaalala sa mga magulang hinggil sa mga pangunahing karapatan ng mga bata na dapat laging itaguyod at pangalagaan.
1: At para sa Mighty Seed Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si KK5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Mighty Seed Network News. Mighty Seed Network
3: News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 milyong halaga ng school building tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni KK5 Justin Kess.
4: Tinatay ang aabot sa 4 milyong piso ang halaga ng pinsala matapos lamunin ng apoy ang magkakatabing gusali ng Lugac National High School sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Joey Jose ng Lalo Fire Station, mabilis kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin na nagmula sa open field sa likod ng paaralan. Dahil nakakandado pa ang mga silid-aralan, hindi agad na isalba ang mga mahalagang kagamitan sa loob kung saan nadamay rin sa insidente ang gymnasium at mga personal na gamit ng mga guro. Umabot sa 2nd alarma ang sunog na kinailangan pa ng tulong mula sa mga pamatay sunog na mga kalapit na bayan. Tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang naapula ng Bureau of Fire Protection ang apoy at idineklara ang fire out. Patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad upang mabatid ang tunay na pinagmulan ng nasaming sunog.
5: Para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyDC Network News. MyDC Network News.
3: Samantala, Safe NIR Dial 911 na ilunsada ng Police Regional Office Negros Island Region. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Naniniwala ang Bacolod City Police Office o BCPO na mas mapabilis pa ang pagtulong o pagbigay ng serbisyo sa mga residente ng lungsod at buong Negros Occidental matapos inilunsad ang Safe Dial 911 noong araw ng Huwebes, Hunyo 4 sa lungsod ng Bacolod. Ang naturang inisyatibo ay kabilang sa flagship program ni Provincial Regional Office Negros Island Region Acting Director Police Brigadier General Romano Cardinio. Sa ngayon, maaari nang magamit ng publiko ang linya ng 911 sa paghingi ng tulong sa panahon ng emergencies at paghingi ng seguridad upang maiwasan ang anumang krimen sa probinsya ng Negros Occidental. Ipinaliwanag rin ni Cardinio na hindi na kailangan ng load ang isang cellphone upang magkaroon ng access sa hotline 911 at makahingi ng police assistance. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.

0: sabing lugar. Samantala, ang itinuturong suspect ay kinilalang si Steph, 37 taong gulang at residente ng Barangay Kulahaw, Rojas City. Batay sa investigasyon ng Rojas City Police Station, naganap ang insidente habang magkasamang nag-iinuman ang dalawa. Ayun pa dito, pansamantalang umalis ang suspect at pagbalik nito ay agad umanong binaril ng 3 beses ang biktima. Na-recover sa lugar ng insidente ang mga basyo ng bala mula sa isang kalibre 45 na baril. Nagtamo ng sugat sa kamay ang biktima, gayunman nakaganti umano ito sa suspect sa pamamagitan ng pananaksak sa balikat at likod. Posibleng maharap ang suspect sa kasong frustrated murder kaugnay ng insidente. Sa kasalukuyan, nananatili pa sa ospital ang suspect dahil sa tinabong mga saksak habang nakalabas na ng ospital ang biktima matapos malapatan ng lunas.
1: Ito, Siga K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: IDC Network News. IDC Network News.
3: Gayun din, pamilya ng lalaki natagpo ang patay sa ilog sa Aklana, naniniwalang walang foul play. Tabang detalye ng balita, hatinig ka K5, Leonard Veray.
4: Kumbinsidong pamilya ng isang 62 anyos na lalaki na walang naganap na foul play sa pagkamatay nito matapos matagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa isang ilog sa Barangay Pulo, Ibahay, Aklan itong Webes ng hapon. Kinilala ang biktima na si Jomar Makirang, residente ng nasabing barangay. Sa panayam kay Police Major Rajib Salbino, officer in charge ng Ibahay PNP, sinabi nito na nagipag-inuman pa umano ang biktima kasama ang kanyang pamangkin sa piyesta ng Karatig Barangay bago ang insidente. Ayon sa polisya, pinauna umanong umuwi ng biktima ang kanyang pamangkin habang siya ay naiwan pa sa lugar. Batay sa investigasyon, posibleng mag-isang umuwi si Makirang habang nasa impluwensya ng alak. Ayon naman sa kanyang pamilya, karaniwan umano sa biktima ang matulog kung saan man ito abutan kapag nakainom. Lumalabas din sa investigasyon na nakatulog ang biktima malapit sa isang puno ng sagin sa gilid ng ilog. Posibleng inabutan ito ng high tide o kaya ay nahulog sa tubig na naging sanhi ng kanyang pagkalunod. Wala namang nakitang anumang sugat o galo sa katawan ng biktima kaya naniniwalang pamilya na aksidente ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: Gawin din motibo sa pamamaril na ikinasawi ng senior citizen sa Cagayan de Oro, patuloy na iniimbestigahan. Detalye ng balita, hatid naman ni K5K Buscaino.
5: Patuloy na iniimbestigahan ang motibo sa pamamaril na ikinasawi ng isang senior citizen na nagtatrabaho sa salon sa Indahag, Cagayan de Oro City. Kinilala ang biktima na si Lelibet Ivasco Magsigay, 66 anyos residente ng Barangay Indahag. Batay sa paunang impormasyon, sumakay ang biktima sa motorsiklo ng kanyang suki na habal-habal driver na si Jesus Barabak Kaay, 47 anyos, upang ihatid siya sa SM Uptown. Pagdating sa madilim at liblib na bahagi ng Lower Sumpong, Barangay Indahag, sinundan sila ng riding in tandem. Dinikita ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang motorsiklo ng biktima at biglang pinaputukan habang nakatalikod. Nagtamo ng tama sa likod si Lelibet at sugat sa kanang braso ang driver na si Jesus. Dead on arrival sa hospital ang senior citizen. Pinaniniwala ang kalibre 45 ang ginamit sa pamamaril. Ayon sa pamilya ni Lelibet, may natanggap na nabanta sa buhay ang biktima bago ang pamamaril.
6: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: IDC Network News. IDC Network News.
3: Samantala, 7.8 milyong halaga ng shabu na samsam na maotoridad nitong buwan ng Mayo. 60 drug suspect arestado. Balita atin sa atin, Nega K5 Carol Medino.
7: Tinapay ang aabot sa 7.8 milyong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa kaliwat kanang operasyon kontra ilegal na droga noong buwan ng Mayo ngayong taon. Ayon sa Leyte Police Provincial Office o LPPO, aabot sa 1,155.44 grams ng hinihinalang shabu ang kanilang nasamsam mula sa 53 anti-illegal drug operations na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Tinapay ang nagkakahalaga ng 7,857,160 pesos.

0: pwersa ang kabuuan halaga ng nakumpiska ng ilegal na droga. Samantala, tiniyak ng LPPO na ipagpapatuloy nila ang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa mga komunidad sa lalawigan ng Leyte. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Inihayag ni Chinese Ambassador Jing Guan na naghahanda ang China para sa ika-apat na round ng bilateral political dialogue kasama ng Pilipinas sa gitna ng mga ulat tungkol sa umano'y pagtatayo ng istruktura ng China sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ang pahayag ay kasunod ng ulat ng Maritime Monitoring Group na SeaLight na nagsabing may nakita ito mapalatandaan ng posibleng konstruksyon sa naturang lugar. Gayunpaman na wala pang opisyal na pahayag ng Chinese Embassy sa Manila hinggil dito. Patuloy rin umanong bineberipika ng Armed Forces of the Philippines at Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mga impormasyong nakapaloob sa ulat tungkol sa umano'y aktibidad ng konstruksyon sa Bajo de Masinloc. Matatandang idinaos ang pinakahuling bilateral political dialogue sa pagitan ng Pilipinas sa China sa Cebu itong Enero bago ang mga pag-uusap higil sa Code of Conduct sa WPS na isinagawa sa pagitan ng China at ng Association of Southeast Asian Nations.
1: ITC Network News. ITC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
7: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagtako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
11: ikapsula mo.
12: Extend
11: Superman for Men.
12: Gawa sa maca,
11: isang herb
12: na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
12: Like flavowaska,
11: epektibong sexual potency herb,
12: stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
12: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
3: Iba.

0: Red Obrador Maayong Aga from Makati. GCMC lang. Nami ng Alser Elmer. Proud ALS graduate. Angelita Padilla. Liog lang sa akin, Mr. si Sammy Padilla. Good morning lang. Nelson Seguire, Mayong Agaman. And of course, kapod manaton si Tristan Wyatt Gulay. Tribling ang alan, no? Tristan Wyatt Gulay. Kamustang gulay, tadanoy? Aber, i-check natin ang linya natin with KK5 Carla Defensor Longa. May angot sa iya sining nga natipon nga balita. High school lang ko sang una, grade 7 lang natapusan ko, sir. Nag-school ko sa ALS, nagkuha ko exam for secondary, nakapasar ko, sir. Then, nagkuha pagid ko final exam sa Murcia. Nakapasar man ko. Graduate na ko dayon sa high school. Forward na ko dayon sa first year college. Kaso wala ko nagpa-enroll sa first year college. Tungod nag-ubra na lang ko sa sulod sang balay. But anyway, GCMC, dreams don't stop. Ang mga dalamguhanon, mga pangarap naton sa buhay, continuous yan. Tuloy-tuloy lang yan. And for as long as we are alive, and for as long as we have life, we should not lose hope. Kung mientras nga nagaginhawa ka, kung mientras nga buhi ka, hindi lang magdula paglaom. May basketball kami di, sir, samtang gahulat kami siyang hampang namon. Watching the nice live. Idol takadaan, sir. Oh, si Raymond Halandoni. Thank you, good Raymond. And si Lorenza Tibos. Teresa Tabligan, good morning. Of course, Mayong Agaman sa kay Milagros Tobilonia. That boy Mendoza. Good morning, monitoring here at Guardhouse, Santa Clara Subdivision Phase 2, Barangay Banago. Salamat, salamat. Kung hindi makontak si K5 Carla, dinitsuhan to na lang niho. Ining report ni KK5 Jong Versales. Ito bilang motorista. Ahay kaluoy man. Damo na ko ni na kuan bala. Damo na ko ni balita nga nabato, nabatian nga ang motorista nagapadalagan sa motor niya hindi gid man tuman kadasig, daw normal lang. Ugaling kay hinali nagtabok ang ido. Naalang-alang siya, nag-isi-isi, nabungguan niyang ido. Pagkatapos, bumaliskad ang motor. Pagbaliskad sang motor, wala nakapangama ng rider, nagbunggo gid ang iya ulo sa simento. Mga trahedya nga, kung pwede naton malikawan. Pwede naton malikawan kung nangin responsible pet owner lang kamo. Inablan nagsagod ka kaido, hindi man napag pabayiing ido mo nga makaperwisyos ang pariyo mo. Okay lang na iya. Nga kung nagsagod ka kaido, ginkagat ka kaido mo, ati mo na na iya problema. Bisan kadto ka na kaido mo kung ginapa-injeksyonan mo na anti-rabies kung di way man problema na. Ugaling lang kung magwa na iya sa puluyan yung ido. Kag dito sa gwa, mang merwisyo, sakit naman na iya sa inyo isig ka pareho. Ang ibang gani, wala nagasagod ido para hindi sila makasablag. Kaya kung pinagustuhan na, hindi lang ning kada isa sa aton masagod ido. Ang aton ning sitwasyon sang kalibutan ta, aguro mas damo pang ido sang sa tawo. So that's why, ginaremind nato ng aton sininga mga ido owners, mga tag-iyas ang ido, that you have to be responsible pet owner. Tag-iya ka mo sang pet, nagsagod ka mo sang ido, Be responsible naman. Ang ido mo, hindi pagpabayi, kagpalagawa lang da kung bisan diin, punpo naman. This time, i-check naton si KK5, Berto Gakit. Ining babae nga samtang nag-grocery, gapili-pili isang iyang baklon. Samtang nag-pili-pili siya, nag-tukri-tukri naman iya ang kawatan sa iya kahita. Amo ni ang life nga kanami, no? Kulba lang kapital nila. Pagkatapos ang kulba, hayahay na. Pwede, makachansa sila kag makasalapo sila sang paldo man. Paldo nga mga customer. Di kundi, hayahay lang ang life nila. Ano ning natabo kay nakuhaan kuno sa CCTV? Ining theft incident. Kaso sang pagpangawat. And may mga mensahe diri aton nga mga awtoridad sa mga customer nga dapat maghalong, dapat hindi magpatumbaya samtang ara ka sa bisan sa publiko nga lugar. Medyo hadahan-dahan ka gid kag kuanan mo gid ang lawas mo, ang propiedad mo kay kabudlay bala kun madula na ang manggad mo samtang ikaw yang nagahilibion, nagangirit naman yang pareho mo nga nakapamintaha sa imo. This report upod naman sa kay KK5 Berto Gakit.
1: News FM Live Report.
0: Mayong aga, Bert.
2: KK5, Elmer, mayong aga sa aton sining mga KK5, mayong aga sa tanan nga nagtagpalamati sa KK5. KK5, Elmer, asod-asod ng mga kinawatay sa siyudad sa Bacolod. Ang aton silubong ginabalita, kahapon may lalaki, ito nga nangawat sa hindi na po kita surakotan. May nangawat sang gatas sa isa ka grocery store. Kag tatlo ka motor ginkawat sa may Talisay City.
0: Ay bawa.
2: Kag vibe Elmer kag kahapon sa aton sini nga mga kag vibe isa ka babae nagalakat-lakat sa grocery store kiti mangumpra. No dira sa may isa ka store sa may Singkang Airport pero taga Granada ning babae. Ginsundan ini sang isa ka lalaki nga naka jacket kag gilayon nga ginkuha ang iya sini nga wallet kag vibe GP Elmer sa iya sini nga bag nga ginadala. So nakuha diri ang kapin 4,000 pesos
0: bawa,
2: nga dapat
0: panindahan niya pa.
2: Panindahan niya man ni kuntani, makalbulong sa iya sini nga bata nga may sakit. Pero ti wala gi siya naglaom, no? Ang ining kawatan, ang kawatan ini nga kuha nga ikuha ang iya sini nga wallet. Actually kung malantaw mo ka K5 ang Elmer ining lalaki ang posible sa paglantaw sang aton sini nga mga kapulisan. At the same time ipasa ko na si Mutan ang CCTV kung paano yan igin kawat ining kwarta o kung ining wallet sa sulod sang grocery store sa bag mismo sang babae.
0: Ano ang bagin tungtong sang babae o bit-bit yaman?
2: Bit-bit yaman ang bag.
0: Waya na batyagan nga ginkawat na?
2: Kagipay ba, Elmer, no?
0: Galing kaya mga,
2: actually, ang location,
0: mga snatcher ni Bla, kasagad ni sila nga hindi mo ang batyagan mo.
2: Ang location is GDS Mindoro sa Bacolod, do store na siya pangalan sang store. Kagipay ba, Elmer? So, ginabisigara ni Karon, sa aton sini nga mga kapulisan ining insidente kon inaabala na natumod pero ti ang twist amo ni kilala kuno sang pariente way ta kabalo idon ta na karon amo ning ang CCTV no pariente pa mismo sang ang biktima ining kawatan ang balya sa aton sini nga mga
0: kikiban. Ang biktima man na nagsiling, sige kilala ko na.
2: Sige kilala ko, ginando pa rin, hindi man nila ko. Pero di doon tara karon, grabe no, I don't know,
0: possible. Di hindi nga ba, man?
2: Amuning babae, kaki-5G, actually, nga mo pa ng CCTV din rin.
0: Oo.
2: Ang babae nga naka... Ara,
0: nakapote o na daw, naka-pink na
2: ako? Oo.
0: Okay.
2: Yes, kaki-5 Elmer, no? In other reports naton, sa sining kinawatay kaki-5 Elmer, ang sa gatas man ni, no? Mm-hmm. Sining na report na naman ni naton kapon, the same gapon grocery store ang location. Ang lalaki nagbakal lang nagpamili-mili bala no, actually wala man siya ano mong wala man siya face mask be makita gid ito sa CCTV nagpamili siya ngati kumukuno customer kagya naman kot ni siya kung may gatas kamong amon eh. Sa gatas nga area dito ya nakuha ang kita CCTV nga gimpangsulod ya sa jacket ya ining tatlo ka kag karton sang gatas nga nagabalor sang 1,500 pesos.
0: Bao.
2: Kag gin naglagsanay pa ni sila sang babae nga gabantay. Kay dako-dako ang store mong, do medyo mabata tong grocery store nga dako. May mga libiling kun diin ang pid ang gatas, shampoo. Ti ang babae lang isa to siguro gin grabe atong opportunity kag Eva Belmer nga ang babae na lang gid ang mabilin dito kag ano ginimo ya naglabay lang siya sa counter sa cashier kag nagdalagan tigin tawag siya ginlaga sa babae ginguan sa babae dito na nagsakay sa tricycle ining lalaki kagibay ba Elmer so ang pamangkot sa babae diri karon kung sino man ining lalaki kagati kung gusto ya man iko no kinanglan noon niya gidman ining gatas kagibay ba Elmer para siya sini nga bata.
0: O sige na lang, amo na.
2: Hindi ko no nami. Hindi gid nami. Ang balaga ba an gigapon para sa bata mo? Pero ti para gin man siguro sa bata.
0: Ah, ay kaluoy man. Hindi taman pwede nga pangamuyuon nga madunlan ang bata samtang nagada didi kay way man saya sala.
2: Oo. Oh, gani man. Kag isa ba ka giba Belmer no? Isa man isa mga ginatumot ka man. Hindi maka ang balaton nga ti may mga may malaga comment gani nga gambal nga ti basi kinanglan yung maglo sa bata ya.
0: No, basi kaluoy man, basi ginagutom bata ya to.
2: Oo. Pero ti ambasang ano, kawat-kawat man yapon no. Pero kung malanta mo no, pa hindi ya giman siguro intention nga mga awat gid no. Kay ti kung gustohon niya nga agatas gid. Subot si Lingon kag giba ba Elmer sa
0: pulis. Do panginanglan nun lang abi.
2: May ara gid siya nga target.
0: Kay damo man to sang iban nga baligya
2: nga. May mga mahal man to kung pwede ya to mga ilim noon ano, madalag to.
0: Ay ang gatas abi ka mga mahal na.
2: Kumbaga isa man na no.
0: Oo.
2: Mahal man ang

0: ang duwa ko na nahulog ni
1: ah.
0: sa pagdalaga niya.
1: Mm-hmm.
0: So, kung manantaw mo kagiba, suno sa pulis, nga ti, wala giman siguro intention, gini nga mga wat, o ba, silang gilo kagha, nakakuha sa isang oportunidad.
1: Hindi kilala sa pulis, why sa Rogue gallery nila o sa nano?
0: Pada yun, nga investigasyon sa pulis, kung ano, actual update na subong, kay masukosako, mani subong si Police Captain na GRAS kung ano ba lang update sini kayti mayo mani malakpan kagiba ba Elmer sa sa pulis kagdi matigayo nagin man ko anong gusto ya para sa bata ya gidman kayti suno sa pulis ha kagiba Elmer basi posible mo dos ni kayti ang iban ba lang ati okay lang man na kayti gatas kagiba Elmer mong no kayti mas naluoy man bala so hindi na lang mabasakaan sang kaso ti posible amo man ginagamit sa mga kawatan kagiba Elmer para makuha
1: ang mo to Why mo to yung gatas ang ginkawat ya pero ginabaligya ya?
0: Gani man.
1: Oo.
0: Pero ti sino mo suno sa pulis may mga nalantaw man sila nga posibilidad nga basi ginanglanon giman siguro kay una bes kung mga wat gid man siya kay Kevin Elmer wala man tabon tsura ya no? Wala man sa iban bi nga mailaan niya may CCTV. So gin grab ya gid siguro ang opportunity nga basi kinanglanon gid sa bata ya nga tiging kuwa ya tong pagdasok sa jacket ya kag nagdalagan pa uli. Kakibay Elmer. So amo ni ang aton sini nga balita sa ginawatay update lang karon ang ining kinawatay man asud-asud nga kinawatay sa mga motorsiklo dara sa may area sang Talisay kakibay Elmer. Sa aton sini nga mga kakibay. Happy weekend. Kakibay Elmer sa aton sini nga mga kakibay. Ang balita naton dulong sa Kalwan sang DTX Beban D3 Bayo Mighty C kag DTX Copemex may kape ka na nakadetox ka pa. Ako si Kakibe Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Salamat gid K5 Berto Gakit. Amak mo no? Sang una ba na naging nasapak mo masinga ti igatas kaluoy man para to sa bata galing kay Mudos na ako no sa iban sa buong mga kawatan nga ang ilang kawaton inang daw para sa bata bala o para sa mga nagakinanglan pero gali kay hindi man na iya para sa ila pamilya kundi para sa iban baligya nila. Anyway, mayong agagid sa kay Marvin Koska and Koska family and Mami Marjorie Bancolo sa Sagay City. Marilyn Parcon, good morning. Carmela Laisi, mayong agaman. And si Arsolo Dibuyan, kindly hit the like button and share sa programa. Mi Vida, mayong udto ah. Kent Bulacan Vanisa sa Barangay Handumanan Zone 8. Ang Ihosa family kay Chay Linda kag Todd Jr. Ihosa nga nagapamati gid. Pahuya-huya lang mga senadorta siling ni Esperanza Hinsoli. Ano mo na kay abi mo may huya pa na? Lerma Delgado sige sa Tabugon. Good morning. George Pineda Gaspi, mayong aga. Ara si Kwan, si KK5 Carla or KK5 Jerilo. Si Wifey ho, Lynn Ortilio Titong, watching, thank you. Gina Borja, lunch tayo sir, thank you Gina. And si Marlita Malva still here. Amoman si Bings Delphine. Salamat gid. Salamat gid and good morning lang sa kay Nanay Feli, Ludimay, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamore, Ninita Delphine sa Blumentritt, Small Village 2, Murcia. And good morning man sa kay Robert Fulgencio Susana. Mayong hapon, sir. Mayong hapon man. Atisor Magbanwa. Good morning. Dira sa Barangay Colonia Divina, Sagay. Miriam Loriezo, salamat gid and good noon.

0: Pan sa kay Arnold Albito. Oy, pariente ko ni Arnold Albito sa mga Albito dira sa Himamaylan, panaog sa Kabankalan hasta sa Ilog, Kawayan area. Maayong aga. Ari na si KK5 Carla. KK5 Jong Versales. Ang nasa kuan bala na bungguan niyang ido tapos nalampos ang ulo sang rider. Abel sa detalye sini ko au nato upo naman sa kay KK5 Jong Besales.
1: News FM live report.
0: KK5 Jong, good noon.
2: KK5 sir, nagtinipin siya danay sa mga lapit isa ka antes ginbawian sa kabuhi. Ining 26 years old nga ma motor rider nga taga Basicho San Jose or Hacienda San Jose diri sa may Barangay Guadalupe sa Isla San Carlos. Ini matapos niya ma-access ini siya sa iyas ni kanyang maniho nga sniper single motorcycle sang nagdan nga Domingo dito sa may Sitio Panulan, Barangay Guadalupe, sini man sa gapong siyudad sa San Carlos, Kitab Elber. Ining biktima si Tim Yares ang ginaligar malagaw kung tani sa iyas ni mga barkada dito sa may Barangay Bulwangan, mga presang hapon sa tinigdan nga Mayo 31. O galing lang sang ini siya ang nagabiyahe kag suy sa dala ng dira, sa may portion sa may Sitio Panulan. Ginaligar may gulpi nga nagtabok nga idok bala sa Kitab Elmer. Kag siguro na nakibot ni siya ining rider na natrinuhan niya ang iyas ni nga motor, ang motor nga nabuna lang iya ulo. Kag ang iyas niya ang isuksok man nga helmet, ining nutshell type nga helmet ni Kitab Elmer, equal face. Bangod sa maskog nga impact sa pagkabunal diri sa iyang right side, no? Sa iya sini nga ulo. Nakuha na gulaan sang animo ang ining biktima kag sang ginrefer siya diri sa may San Carlos City Hospital. Da na declare siya or na diagnose siya ngayon ng nakumatos ining biktima.
0: Okay.
2: Si, bangod sini ginsilo siya sa medyo upgraded nga bulol nga andriman siya kapon sa sang San Carlos kag antes man ginrefer diri sa Silao sang Bacolod pero kapon nga adlaw gin pabalo sa iya sini nga pamilya nga ginbawi at sa kabuhi kasi Five Elmerti ang pamilya sini nga biktima kapon base sa ato sini nga pag follow up nagaayo no sa sini mga mahilig mag tatap sa mga kasapakan ka nga bisang ido kay Five Elmer kag iban pa nga mga kasapakan pwede hindi pagpabayaan nga makalagaw-lagaw sa mga highway bala. Kahit hindi naman maliwat ang na-experiensyahan man sa ila sini nga utod nga ginbawian gidyang kabuhi bangod sa disgrasya kay Kitab Elmer.
0: Okay.
2: Okay. So muna nga aton madulo nga report sini nga udto para sa 11 ni Bitas program madulo sa ato sa B3 ba detect 700 card. May ako naman si Kitab Tom Barzalas para sa kampiyon ng mga balita serbisyo ni Biko kag Kalingawan sa Negro Sipa News FM.
0: Ginakulabos naman kita sang panahon sa pagpangalagad subong nga udto. Salamat gid sa inyo tanan sa mga KK5 naton and of course sa ngalan sa aton sining President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa aton sining Vice President for Operations KK5 Eljan Castaño, sa aton nga Station Manager KK5 Rods Palma, News Director KK5 Julius Mariveles. And of course, sa ngalan sang regular anchorman and the Vice President for Administration and Human Resources, KK5 Jean Paul Generoso. Kapartner ko sa pagpangalagad subong nga hapon, KK5 Brenz and Rimwell Alcantara, KK5 Ethan Sarmiento, and of course, sa kay Special Production Assistant, KK5 Little Bossing Boss Kenneth Oy. Ako naman ang inyo KK5 Elmer Ubaldo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: KK5 News FM.
3: Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Nanay, tatay.
10: tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Pia, and Lyle, Tita Chona at ni Gwen, at ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
16: Cali Apple, Pineapple at Light, bubbly freshness na walang alcohol.
10: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
16: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
17: Magnolia, feeling good, set up.
16: Cali Apple, Pineapple at Light, bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
20: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
0: Para good mood, you're a text. The sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tike.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita
6: ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasi ka pagdiulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap.

0: Si Darling.
1: Extend Food Supplement for Men. May maka, kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang glawas. Para sa mas astig nga performance.
0: Ga! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
4: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the love.

0: of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
1: Maayong hapon mga ka-K5, no? Yari na naman kita sa aton nga programa nga IBP Libre Consulta Legal sa Radyo. Ako gali si Attorney Ace Katakutan, kaga ang akong na partner nga si Attorney Gabriel Cinco wala diri ara sa Palawan. Pero hindi ka mo kabalaka, no. May ara kami, no, mga duwa ka special guest. Special guest gid ini sila, kaya ang isa nato ni ka guest ya is the election officer of Bago City, no. Sige, mga duha ko nga mga gwapoon nga mga panyeros and panyeras, please introduce yourself. Natawa nyo sa screen ang mga itsura nyo. Bulag-bulag lang kamo.
2: Good afternoon, I am Attorney Christian Lira Sonable. So ako subong no ng election officer sang Bago City and also upodman ni Attorney Ace Katakutan.
1: Rasonable, pala rason ka gali, right?
2: Medyo.
1: Ang tapad mo sino na?
3: Ngayong hapon sa tanan, ako ulit si Attorney Erfem Dunasco, no? Nagbalik di para mag-representar kay Attorney Cinco man ko sa wala siya. Ngayong hapon sa tanan nga, taga Palamatig.
1: Mayong hapon, no? Panyeros and panyeras. Since nga Erfem, may harap tayo, nabotak na naman ko di sa tonga, no? Ako na naman subong galiang moderator. Itan, okay nang ilang mga ano. Alright, no? So uli ko na bala, kadamo galis nga pamati sa aton, no? Especially sa mga kaupon naton ng mga driver, no? Kagan sa mga lagyo nga layo sa Bacolod, no? Kadamo sang pamati sa aton. So mayong hapon sa inyo tanan. Anyway, ang aton ang mayo gid mag-moderate si Attorney Cinco mo, no? So pagpasinsya inyo lang ko. Ako yung mayo lang, ko yung magchika ang moderation. I don't know. Anyway, no? Since nga ikaw, Lay, Attorney Rasonable, ikaw magiging ang special guest namon sa buong
3: Attorney. Expert na atun nga expert.
1: Expert, no? Ano ni siya? Election officer sa Bago City. Nahan. Kumiara lang ko diya sa button nga palakpakan ka, Lay. Palakpakan na ka mo. Ha? Ano nga atun i-discuss sa buong Attorney, Lay? No? Oh, by the way. Siyempre, definitely, ang atun i-discuss is election loss, no? Pero diri, since kalapad sina, no? Kaga kaboring sang iban.
3: Gamay nga love life.
1: Kamay man na. Sige, no? Suguran taguro Attorney Lay sa what do you want, how do you want to start? Ikaw na lang, Danay.
2: So, pero, ang ano to, Attorney, no? Do kadamo man loss. Pero ang daw relevant na lang gid guro subong kay may mga nagalaptak is ang confusing ba lang akon madayon gid man ang election. So,
1: barangay election.
2: Barangay kag SK election.
1: Isa no ang barangay election.
2: Madayon. Eh? So, amo na no, may ara kita bag-o nga layi, amo na siya ang Republic Act 12232 kag nabutang gid no nga ang barangay kag SK election madayon na gid every first Monday sang November.
1: Every first Monday sang November. Every year?
2: Every 4 years na siya subo.
1: Oh, every 4 years. Before, pila ka years now?
2: Every 3 years na
1: siya subo. Oh, nga aman. May pa-explicar sa amon nga from 3 years, na mo siya lang yung pinasahi.
2: Oo, daw bago siya.
1: Kaya ang local government naton, ang local election naton, meaning ang sa mayor, councilors, governors, that's 3 years, no? Every 3 years. E nga, iniya, naging 4 years ang kapitan kagang iyang SK.
2: Kaya yun, amon ni Shatter, nino, do concern bala, linsang una nga, do wala bala ko no definite gid nga, sked nga gaka-delay per me ang barangay kag SK election, ti amon na ang Congress, nagpasa na lang gid ni sila sang layi nga ginbag-o na gid ang term sang ano no, sang SK kag barangay nga mga kandidato. Pero although nag 4 years na sila, nagnubo man kay ang sang una ang 3 years nga barangay captain, 3 terms man sila, pero subong ma 2 terms na lang sila. Kag ang SK ma 1 term na lang sila.
1: So meaning hindi kaya kung nakapadagan kaya 2 consecutive terms.
2: Uh-oh.
1: As kapitan. Uh-oh. Hindi ka nakapadagan sa third term mo.
2: Oo, nga kapitan nga position.
1: Mapahuway ka danay one term.
2: Oo, or pwede ka man kapadalagan pero lain na nga posisyon.
1: Bawah, abot mo ginang politika. Naog ka danay. No, ang hinahin mo sang iban. Kapitan, nagkatapos ang term mo. Medyo, kunsihal. Kunsihal ba? Ano eh? Barangay kagahod, kagahod. Kagawad. Barangay kagawad, danay. Amo na, pwede na lay?
2: Yes, attorney.
1: Tingin na alaw mo na sang COMELEC?
2: Oo, kay ang ano taman lang sa layi, no, bawal lang man niya may another term sila, pero te, wala man ta layi nga nagabawal nga mapadalagan sila sa lain niya posisyon.
1: Ang SK amo man?
2: Ang SK, te amo na, no, may limit, may age limit na iabi ang SK. So,
1: ano meaning sa SK gani?
2: Sangguni ang kabataan.
1: Hawabay ko sangguni ang kabataan. Ikaw, Atty. Donasco, RPM, nakapalagan ka man, naka-SK ka man?
3: Lapitan na lang, Atty.
1: Sige, ba, istoryahin kami kadali kung naalapitan na lang.
3: Ito kaso lang kay daw.
1: Overage. Overage
3: during that time, ang kontra ko daw, na, nagwapahan ko siya. So, nag-up na yun niya. Nag-up na doon yun.
1: Abi ko,
3: anyway, Atty. May kilala ko ba lang, halin pa sa grade 1 ko, siya na nang amon kapitan, nasta subong, no? Nga amon na hao. Nasta subong, siya japon ng kapitan, ang ginobrayan ni is...
1: Grade 1 ka? Ano nga year ng grade 1 ka?
3: 1997.
1: Grabe lagi na yan. Up to 2006, siya japon ng kapitan.
3: Siya japon. Ang ginobrayan ni actually is hindi sa magpadalagan kung matapos na term niya. Pero eventually, ga-resign ang nagdaog ng kapitan, kag siya naman.
1: So ang ginahin mo, yeah. So wala agad siya untat public service.
3: Wala agad hasta subong.
1: So kung makatapos siya sa 3 terms siya, madalagan siya hindi kapitan, usually first kagawad eh. Tapos
3: kagawad siya.
1: Ma-resign ang kapitan.
3: Siya din.
1: Siya naman. Pwede lang.
3: Valid balay na attorney.
1: Oh, pwede lang na attorney lay.
2: Sa ano tanong ti amo na dapat may term gid siya galing kay amo na in case naman sang vacancy daw under na siya sa DILG man be. So amo na galing kay ti wala man taga
1: ti hindi na ginaisip nga another term ya. Kung sample ba nag nagbulos nang siya kay tungod na vacant ang ano is it not counted sa iyang term?
2: Hindi lang gid ko ka ano kay attorney dapat counted siguro or ano, pero ang isa pagidbi nga nagtabo no do feeling tabala dugay-dugay ang mga kapitan kay ti amo to sang time nga do after I think around 2018 or 2019 siguro no lawig manggid nga daw na postpone bala ang election amo na nga amo to nga ang iban nga kapitan naglapaw manggid sila sa term do nagslapaw manggid sila bala sa pila ka years kay amo na kapila na postpone ang election so amo maning natabo doga ka postpone so te ginaano na lang gid nila nga inobrahan na lang gid nila bag-o nga layi subong para may ano na gid nga term
1: ti so ang tumamangkot si mo ni RFM ang kaparesang kapitan niya nga nakapitan to 1997 sa 2026 kapitan gapon
3: po niya ni is na interrupt ko na attorney
2: possible siya nga may interruption
1: pwede damo style no damo style damo style ha ano man na yaman pero ti kumayo man lang nga kapitan why not di ba okay sa ilo ta di ba attorney lay sang medyo well positive development no sa kung ako niya makotoy may opinion positive development ni regarding sa aton nga election laws no not really election laws pero laws ni sa aton nga that governs mga public official ang anti-EPAL law nan di ba
3: EPAL
1: anti-EPAL ano meaning gani sang EPAL Pem?
3: Ina ulang daw ga permi ka blatter niya ga padayaw nga hindi yung check to do.
1: Di dapat iniya anti-padayaw law. Ano? Ang nabalaan ko niya ang EPAL sini padayaw. Rabala nga well, pula government official ka, specifically politician ka. Syempre may mga project na. No, government projects, no. Kabalo man kita tanan nga ang government projects like pagpahimo sang dalan,
3: sang taytay.
1: Pagpahimo sang taytay, no. Pagpahimo sang dali lang. Ang taytay nga ginhimo, standard nga taytay ha. Ang hindi yan kay taytay. Ang budget pang 10 wheeler pag-agi mo ya pang bisikleta. Tawag ni oh, taytay dalan, ano pa mga government project nga waiting shed.
3: Eskwelahan.
1: Eskwelahan, di ba? Inay iya ang gasulong sina ang gapahimo sina iya ang head sang gapahimo sina definitely ang politician whether mayor barangay kapitan siya nang spearhead sina pero ang kwarta na iya nga ginagamit is hindi na iya personal sang politician di ba kasi nung kwarta ni Atty. RP mang ginapatindog ospital dalan kasi nung kwarta ni
3: ti aton nga mga pumuluyo nga gabayad sa aton nga taxes
1: taxes nga. So kamaduha gabayad baka mo sa taxes yung hinsak to
2: oh
1: labi na gidi ka Atty. Lee kasi gobyerno ka before mag-abot ang withholding ha
2: nakakas
1: na anyway kabalo man tano di ba ang ang kwarta nga ginagamit dahil hindi na iya ka politiko iya na iya ka tawo no pamaagi sa ginabayan natin ng tax. Ang anti-EPAL law is, ano eh, Batuwarta? Diba, before sa anti-EPAL law, no, ang ginahimo na isang iba natin ng politiko, hindi tanan ha, huwag ko ginambal tanan. Mm-hmm. Ginambal ko lang, may iban, hindi lang ko magpangalan, no.
3: Pwede is, man, ano, initials lang.
2: Blind item.
1: Oh, grabe na. Wala siya nakita ko, sino to nga politiko, nag-ano si mo si, ang iya ko nung ano, may R sa pangalan. At itong gina-interview nga bahay, nga gwapa, sa isa guro ka streaming program nga sa internet nga paborito gid ni Ryan, no? Nga bayad sa 200 ang bulan. No? Doon mga pasiksi. Meron ito gina-interview. Malya. Sino ang migatag kuno siya nga politiko? O kadako sa iya tip lang. So ang pamangkot siya, anong pangalan? Malya, matag na ko sa initials. Hambalya, ang first name is may ara letter I or letter R no tapos
3: ito ara ko daw
1: ang last name may ara kuno letter F no may letter R ang first name letter F tapos bag-ong nga politiko may nagsabat si ano na si R ang may hindi not initial ha? May ara lang yan letter R sa una nga pangalan may F sa punta si Robin Fadilla. kamo na lang ginagawa. Anyway, no? Balik ta before sa advent sa anti-EPAL law. Ini mga government infrastructures, government projects, no. Kung sino gani nga politiko nga ina nagtindog, say for example, waiting shed, no. Pirmi ginabutang ang pangalan sa mga politiko, no. Can you give me an example kung makita mo da? Sa waiting shed be, di ba? Usually, ano ganing nakabutang da? Sa una,
3: bay lang, bay.
1: Bay. may bay ni bay na politician, no? or sa mga bridge, no? May bay ang politician da yun. So, abi natin, ya?
3: Yeah. Abi sa nga ito nga mga taong donation na ambi, no?
1: Sang
3: politician.
1: Although iya na yaka politiko, no? So, syempre, hamot ang politiko. Iti iya sang politiko na. Butuhon ta na siya liwat kay siya lang nagkapatindog ospital. O siya lang nagkapakayo dalan. Nung kakayuhon niya ng dalan. Namin na siya kay ang dalan. Ginakayo yan, abala. Punta, 10 times a year. Hindi ka da. Diba? Sa muna pwede na. No? Wala man niya layi. No? Galing kay ang problema sina is abis ang politiko, abis ang tao ya iya na ka politician when in fact iya na ka pumuluyo, di ba later ni Lay? Sige ikaw, ako na sumuha na gambal. Dapat imo ni Galing. Okay. Let us tawag ni pahibala nga aton nga ano. Ang about sa anti-EPAL kog ano ang ginaprohibit sina nga layi.
2: So ano siya attorney no ang na-base sa aton na check nang iyan na siya circular man sang DILG so hindi na siya outside na siya sang COMELEC pero ti
1: ay hindi na iya ka COMELEC
2: pero ang ano na da is ang DOMEAR na policy subong ang mga government project nga funded mga kung ilaya personal nga kung sila ang nagdonate sa personal nila nga kwarta ti pwede yan nila ibutang
1: mga politiko
2: pwede yan nila ibutang ila pangalan pero kung ang project halin sa funding sang gobyerno no halin sa tax sang tawo hindi pwede ibutang ila nga ngalan ila like name, images, and likeness sa mga government-funded niya.
1: May kilala ka bang in recent memory na politician nga nagamit siyang personal yung kwarta among yung patindog?
2: Hindi, kung wala ko yung kilala, attorney.
1: So, hindi pwede, attorney Lay?
2: Hindi lang pwede.
1: Ano, pangalan lang? How about ang iban? Hindi na pwede ba itong pangalan? I-picture yabe?
2: Ng names, images, and likeness kung government.
1: Anong
2: and,
1: likeness sa Ilunggo? Bi, pag Ilunggo, attorney Lay, kay...
2: O kung ano, wala nga daw ma-identify or makilalan sila nga imugin nga... siya na nga politiko, daw mo na.
1: No, so, for example, waiting shed, no? Waiting shed. Tapos, this is through the efforts of, bawal na, of, say, hatag na politisyan ang pangalan B, Bongbong Marcos. No?
2: Para...
1: para na lang generally,
3: iban lang,
1: no?
3: Iban lang ang pangalan.
1: Alain lang ang pangalan.
2: Alias lang.
1: Alias lang. Oh, BBM, alias BBM, B. This waiting shed, was constructed through the efforts of BBM. Pwede na?
2: Nang ma-consider sa hindi ko di ano gid attorney no pero te basi ma-consider siya bala nga likeness no o kon ma-identify nga siya nga politiko te kung government funded euro no based sa policy do gina-discourage lang or ginaano nga hindi nang napag-ubrahon no.
1: Te ikaw ya fam pwede na this is constructed by through the efforts of BBM.
3: Te nang kay under sa sinangalay attorney ginbasa tanagamay hindi gid
1: pwede. Ko.
3: Hindi gid siya pwede kay tungod nga identified mo te of course Mr. President is known as BBM.
1: So, biskan hindi ya pangalan, hindi pwede. O say for example, wala pangalan, no? Tapos ang waiting shed ging koloran ng orange.
3: Pwede.
2: pwede.
3: Kaya ang
2: wala man may gapan nag-iya sa color.
3: Ang bottom line da ko na attorney is ang self promotion, no? 'Di ba attorney?
1: TKT ang aton niya, kabalo man ta noon, every politician, every local government, may aragin man color, no? Oh, kung inayabay orange, pwede hindi. Pwede.
2: Generic na siya.
1: Generic, basta color, basta color. Even if lang. Identified ang color sa isa ka politician or isa ka political party, okay na?
2: Kaya daw hindi nasagot, pwede man di ang balon niya, although daw ano no, associated or daw ano sa amo sina, daw tamaan naman ka generic guro ang color daw.
1: So ano hindi,
2: wala na ila supply.
1: So, so color pwede. Ang hindi pwede, attorney RPM, ano, picture.
3: Nga nag-promote sang imo self as a politician.
1: Like picture mo ba?
3: Picture mo.
1: Picture ba sang
3: biskan ang imo slogan, hindi man pwede.
1: Ang slogan mo hindi
3: slogan
1: man pwede.
3: Mo, hindi man pwede.
1: O kung tunga duwang daang matuwid. Yeah. bawal.
3: Hindi.
1: asinso. Yeah. Bawal man.
3: As long as associated na sa sinang politician. Labi na gig kong iya na daya. Amon territory ang dira tapos amo na ginabutang.
1: Bawal. So dapat yan neutral gid ya.
3: Neutral.
1: Ang purpose ina is ano gani? Nga agin himo na para
2: bawal lang ma-associate bala sa personality sang politician.
3: Branding.
1: Kaya mo nang ginatawag nga epal, no? Pa-epal ka. Kasi sa totoo hindi mo man kwarta. Tapos yung butang mo gidabi, no? Nga as if imo gina.
2: Do ibalik sa ibalik guro nga ang government or ang gobyerno ang nagastos.
1: May ara na bala na hitabo. So, for example, makita no sa Subong, may ara na isa ka politician. So, gimbutang niya gid ang pangalan niya, gimpintay gid sa waiting shed. Nakita sang DILG no hindi na kumelek.
2: Hindi na siya.
1: Ano ang usually nga ginahimo da? Anong penalidad?
3: Actually, attorney, dapat gid una is may ma-report no, attorney. No? Kaya kung wala complaint, wala man sing may matabo. Wala sing may matabo.
1: Wala na yung kung malabihan na bigkaroon sa DILG mismo.
3: Dapat may complaint silang.
1: Okay. Dapat may complaint gid
3: dapat may complaint gid.
1: Kung wala man may ma-complaint.
2: Pwede man guro nila, ano na, attorney. Pero usually, ma-actionan gid kung may reklamo na.
1: Mabobobo. Ti kung paano kung wala nagreklamo? Ti wala? Ti siya, for example, may nag-complain.
3: Butang. pwede sa ka-file attorney, kay kabalo ka. Ang ginhalinan man siyang siningalaye ang atong konstitusyon, gahambal nga public office is a public trust. Ang munang ginhalinan sina. So, pwede gid ni mo mareklamo ini. For example, ang inabi nga politician is under sa covered sa bisang DILG. So, sa DILG mo siya ireklamo.
1: Di ko mapamatudan ba nga inang politician, palgid man kay binutang yung pangalan niya. Anong iyang mga penalty?
3: Sa ano ko, attorney, pagkabalo ko, pwede siya. Admin case man, no?
2: Administrative na lang, kakaksonin na, kag hindi ipakakasay na.
1: May ara ba na ano, as far as you know, may ara ba criminal case? I mean, may penalty nga pagkapriso or perpetual nga disqualification from running an office? Wala mo na, why man?
3: Wala pa. As far as I know, Dornie, it's just admin case, no?
1: Admin lang.
3: Case, no? Sa sinang ako. Kaya ginubragit man ang biyang wisdom siguro sa sinangalay is para gitbala sa mga politician nga ginagamit nilang pundos ang gobyerno.
1: Titanan mo na sila. Nagagamit sa pundos ang gobyerno. That's my point. Tanan nga politician, gagamit yan sa pundos ang gobyerno para sa tawo. Pagkatapos. Diba? Alam nga namang karun. No? Kabalo kasi nung ang usually gid nga gagamit sa pundo nga personal nga politician, iniya ang mga argi sa barangay level. No? Ang aton nga mga barangay kagawad kag ang barangay kapitan.
3: Tipo man ko tuon tabi si Attorney Lee, Attorney no.
1: Oh, sige.
3: Sa opinion mo lang ni wala ni ga-associate sa imo trabaho, Attorney no. Aga pabor ka bang ara pa ng mga barangay officials?
2: Oo, sa ako no, daw pabor man ta
1: kay. Pang kumilek gini ni to, wala ka no barang kumilek. Ah, sige be. Ini opinion time na opinion
2: lang ni no. Te syempre kay ti aton barangay, sila ni ang ano mo ti di ba kon ordinaryo ka nga tawo, kis ay hindi ka kabalo sino yung imo palapitan, sino yung pamangkutan.
1: Sino palapitan mo nga hapos ganitan.
2: Hapos mangkuton ko
1: na. Hapos mangkuton, hapos mangkuton.
2: So ang mga barangay kag ano no, sila ga provide daw kon sa aton frontline services, sila bala. Nga ang mga tawo, te syempre ara sila komunidad, kabalo sila kung ano to amo na no.
1: Bali involved gid sila ya.
2: Sila gid ang gatag no. So amo na nang although hindi kabalo kis ang iban pero pwede sila ka pamangkot. Amo na kung example may mga ginamo kamo da sa inyo tupad balay sa barangay kamo makadto kung may mga kis may mga medical kamo.
1: Tama man Erbem, kasi naman maginamo sa tupad balay mo kay mayor.
2: Pwede nga hindi lang kamo magdiretso sa pulis no sa barangay kamo dan.
1: Ah, correct. Nga ikaw Erbem manong imong opinion on that matter.
3: Ako gapabor man ko nga may aras yung barangay election pero basta hindi lang pag-abusaron sa mga lokal natin nga na-assign sa ilang mga barangay kay ako ya base experience ko do ka damo na gid nga
1: abusador
3: mga kagawad kay dako naman bala di ba Dornie sang sweldo sa mga kagawad
1: mga taga sobra 20 naman na sila eh no. Well of course hindi na pareha si Attorney Lee ang imo yang sweldo nga SG21 ka na ya.
2: wala
1: ako man siya of course no ako definitely kinanglan tagin na ya ang lowest level nato ni should be barangay no kay sa barangay nato niya dira gina yung interaction naton no interaction sa pumuluyo sa iyang gobyerno it starts from the barangay and that's the most accessible
2: mga basic services na sila ang una makahatag yun makakilala sa ila mga
1: correct kagang not only that no dira pagidya okay I know you've heard recently sang ginatawag nato nagwa ni ang tyranny of the majority no na may ara na kung ikaw ang ikaw ya ang majority ikaw ya masunod that's the isa na ko no, isa sa mga bulong sa ining ginatawag na tyranny of the majority is dapat ya ang kada isa ya is pasilabot no individual kay gakatabo sa tyranny of the majority in fact ko no pero isa na ni ka teorya ha sa tyranny of the majority is di ba kada isa sa aton is may ara tayo sa aton ng opinion
3: yes.
1: No sa majority galing ya kuno ya since ka kung kada isa sa aton is may opinion kaga dapat na ya nga respetuhon no meaning sina ang akon nga opinion pwede man nga sala pwede man nga i-chakto pero hindi mo ko pwede questionon the same yes, man sa imong opinion no mabinunggo so wala na karon in chakto kag wala sala no karon kung wala in chakto kag wala sala ang kada opinion naton instead nga maghatag, since nga hindi mo kabalo kong tsakton, instead nga maghatag ko opinion, mas sunod na ko sa opinion mo. Yes. Di ba na? So, dira na naya ang gatabo si Naya. Instead nga may ara tayo, kumbaga pa, individuality, no? Kaya may ara tayo opinion, ta sa amo na yung sistema, gaupod na lang tayo sa majority. Kung sino ang pinaka-popular, ay amo na yung aton, di ba? Kaya total ang opinion ko, hindi umambal nga sala. Ang opinion niya, hindi ko man mambal nga yung tsaktong sala. Ay, parehas lang. So, dito na lang ko. Well, ang isa na ko nung antidote para na madula ang ina-balang line of thinking. No nga, wala tirani. Kaya usually it comes it devolves into tirani mo. Mm-hmm. No, kung wala tayo, kung parang nantaw natin nga sundon talang opinion sang iban. Mm-hmm. Taga without tawag ni without questioning the that opinion, no, wala tayo level of at least analysis natin dito pag questionan. Kaya iti tungod amula na ang opinion nga popular dito ta sa iya. Usually ga devolve gina into tyranny, no, kung anong popular dito lang ta without
2: masunod,
1: masunod na lang ta. Kung sa time ni ex-president Duterte, ubos na lang kaya mo to yung popular, no.
2: Masunod na lang
1: tatanan, no. Ang isa ko no sa mga antidote sina iya is ang barangay. Barangay because in a sense ang tao ya may harak ya bala interaction gid ya mismo, no. No? May nagkatabo sa imong kaugalingong barangay. Hindi ka lang masunod sa opinion sang iba, maka intra ka gid ya. Sa palabi ang barangay mo da puro da ya sa tubang balay mo da sa streets, puro mga vendors nga nuisance na, no. Pwede kaya ka kadto sa barangay kay ikaw mismo maka-execute sang o maka-intra. Anyway, de medyo ano na. Balik ta danay di sa mga epal, ha. At so, ti pabor sa sininyo kagina administrative lang na, no, ang ikaso sa ila. Ti pabor baka mo kung botangan pagid na in a practical sense, ha, kung ang anti-epal nga law, are you in favor kung gibutangan pagid na yabi imprisonment or fine man lang, no, may mo sa criminal case, are you in favor of that? O naunta ka dana ni Atty. Lay, ha, kay ikaw yang amon nga resident CEO ka ba? EO do sa
2: do ka tricky lang siya, Atty. No, pero tiguro
1: hindi ka lang guro magatag opinion mo. Ha.
2: Oh, pero te depende man kis attorney kay te nang may kung tama nagid guro kalala or te do kung ang action niya na do naga ano do ga border na siya guro sa corruption te, 'di ba, do maano to man siya sa.
1: Do you think ang isa ka politician kumiyara gin man siya gin spearhead da, siya gin man niya ang nag spearhead, no, nga natigayo ng aton nga bridge gin butang niya da iya pangalan tawag ni. Do you think miyara bahid ng corruption sina or ano ang, how do you relate that to the possibility of corruption?
2: Nang actually kung tikong ginpangalanan yaman lang da nga iya na project, wala man na corruption mo kay tik, di ba, kung ang budget kag ano na pangbutang yaman tanan, na apply yaman tanan. Pero kung what if sit ano lang gid nino nang hypothetical
1: lang.
2: Hypothetical situation lang, do ginagamit niya na lang gid guro nga pang branding yan na gid, tapos waay na gid ang project, dira siguro nga do ano na siya guro sa corruption.
1: Meaning ang what you're trying to say is putang ina pangalan niya pero ang project hindi amo.
2: Siguro.
1: Pero kung ang project ya gani intacto, okay ka lang yang magbutang.
2: Pero ang hindi manggid guro nga ano no, i-follow ta lang ang ano tanga policy pero ti
1: sa safety sang ina. Grabe ka safety.
2: Recognized mo na sila sa documents.
1: Grabe ka safety. Ikaw na lang RPM kay ti tagaan ni chance si Atty. Lay, no, kay ti aton niya nga EO optical dito sa bago good line na, no. We expect nothing less. Ikaw, Pem.
3: Tingin kung ako, Atty., no, luwas tani sa administrative case kung
1: may criminal
3: yes, dapat may criminal liability gid nga upod. Although nga sa lagi, I think may ara man siya kung may ara mga admin case nga may ara gid man, Atty., mga admin case nga imprisonment ang penalty.
1: Ay, may ara ba?
3: May ara gid man. Oh, so there is a possibility magiging may imprisonment ni siya. However, hindi lang siya kaso kriminal. So kung ako ya, patungan ta kaso kriminal. Although kang iya naman idepensa is ang
1: pabor ka,
3: iya,
1: pabor ka.
3: Pabor ko. Okay. Kaso ang depensa naman isang politician attorney is iya intent, wala sa intensyon ng sa sinang branding. Di, kung wala siya intensyon, so special law na eh, hindi pwede.
1: Si, kung masinig ko, huwag ka intention, itsura mo na din.
3: Kasi amo man siguro ang wisdom si Atty. nga admin lang.
1: Or it could be man nga admin lang. Kaya ito siyempre, ang naghimo siya na iya, na politician, na tawag niya sa Congress, utro man mo. Well, we could not deny that. No? Kaya ito amogin man lang ato na, as of the time being, that's our political system, no? 'Di ba? Mayo na lang gani isubong kung last time ang anti-dynasty bill. Although gahambal sila nga watered down, meaning sina ang gusto gitani nga regarding sa anti-dynasty kay upod gitani ang utod kag damo-damo pa to. Subong yado medyo gin paggamay nila. No?
2: Second degree lang.
1: Second degree lang, no. Although watered down man gid, no, compared sa layi sa original nila nga layi nga gin pa sa mga proponent. Sa inang alayi, although watered down, pero ako for me, at least that's a step on the right direction, di ba? At least may harap na tayo anti-dynasty bill hinali kung makaiyo ang gamo natong subong sa Senado. Okay, sa Kongreso, third reading na eh. So pasar na, ibay kam na, di ba? Galing kay ang aton nga Senate flick subong niya ongoing pang mga episodes. No?
2: Pero manta subong attorney galing sa SK level, sa SK level lang hindi pwede sila kapadalagan kung until fourth civil degree nga may relative sila, pero sa SK pa lang applicable.
1: Ah, okay, sige be, ana kami patagi kami sina. Ano ina?
2: Ang sa layita subong, no, kay may ara kita qualifications kag disqualifications, di ang sa mga sa SK level lang gid naton, pwede hindi ginang it's considered nga ma-disqualify sila, no, kung may relatives sila.
1: Bali kung ang imong fourth degree.
2: Oo,
1: so fourth kung ang imong utod, tiya, or tiyo, or pakaisa. Utod mo or asa pakaisa mo ara na sa SK sa sina nga
2: or sa LGU
1: or sa LGU sa ina nga barangay or lokalidad.
2: Oo, lokalidad.
1: Hindi ka na pwede kadlagan?
2: Hindi na.
1: Oh, utod ka?
2: Oo, pero sa SK lang, pero hindi na siya applicable sa barangay officials, sa okay. SK officials.
1: Ang SK sangguniang kabataan.
2: Sangguniang kabataan.
1: Pila ang age limit sa sangguniang kabataan?
2: So, ang sangguniang kabataan, sila niyang officials gid no compose na sila sang KK or katipunan ng kabataan, which is from
1: double K.
2: So, K. So, ang pwede maka-vote sang ano no sang aton SK officials ang mga KK from 15 years old to 30 years old.
1: Ha? 30 kabataan pa na?
2: Youth pa na yang 30 attorney.
1: Huh?
2: Oh, eh.
3: Limit na lang
1: ng maging kabataan ng 30. Anong tawag sa ako ng 40? Ha?
3: Soltero.
1: So 15 to 30 years old ang pwede makaboto.
2: Makavote, pero ang pwede lang makakandidate ya from 18 years old and not more than 24 years
1: Tikita
2: old.
1: Tikita mo lang. Paano ang candidate ang pwede maging SK is within sa age limit na 18 to 24 years old.
2: Amo na candidate.
1: Candidate pwede ka maging SK official. No, at that time nga nagpadagan ka. So, kung 25 years old ka na, hindi ka na pwede ka badlagan.
2: Hindi na pwede.
1: Hindi nga pwede ka buto 30.
2: Kay youth ka pa man na atin.
1: Kung hindi gani ka kapadlagan, definitely hindi ka man kabuto.
3: Yeah, correct. Yeah.
2: Kay member, kagkunog yapon, sang katipunan ng kabataan. Ah. Kaya implement man lang kami, hindi man kami ang
3: nag-ubro. Nga kulang na isa ka kay attorney. Nga kulang isa ka kay.
2: Basta lang kunog do.
1: Di ba dapat KKK na?
2: Lainan na kunog
1: na. So, sa dira pa lang na lay nga gina-implement gidya nga
2: bawal ang family
1: no, eventually hopefully no mapasar naman niya sa aton nga
2: as layi
1: no. Well, lapit naman gi kun lapit na lang kuhit na lang sang tawag isa ka kuhit
3: ang SK attorney may sweldo ba may sweldo
1: may ara
2: compensation man sila.
1: Actually tanan nga government position siya may ara except sang I don't know tong ginapasar ni Senator Risa Ontiveros subong nga sa barangay health workers ba nga instead nga although wala sila although may ara sila allowance lang eh
2: allowances
1: no may ara sila allowances ang barangay tanod may ano ba
3: pero eh sweldo
2: hard man na sila
3: sweldo kargi ko
2: kargi siya nang
3: damo na sweldo
1: may shout out na gani sa barangay tanod na munda sa basta sa isa ka mga barangay diya.
3: Barangay ka damo guwapo.
1: Kabalo na kamo ang barangay nga damo guwapo. Barangay Alihis. Ara na da ang kapitan na da guwapo na na. Ako nga kapitan. Ano pa ba mga importante na ano, SK?
3: I-convince ni Attorney Lay yung mga wala pa nakaparehistro.
1: Yes, sige.
3: At least the very next year.
1: Oh, yeah, but, abi pabal sila lay ang mga kung nga kinanglan ta magrehistro ka kinanglan ta dia magboto.
2: No, so kinanglan ta gid magrehistro kag magboto no kay kita at the end of the day kita ang gapili sino aton nya mga ano no sino ang mapungko sa aton kag sila ang maserbisyo sa aton ti tag 3 years 4 years no lawig ila term so hindi inyo na sila basta-basta maislan kag ti syempre kun may mga kinanglan kamo kag ano sila na inyo mapalapitan kag hindi kamo mahadlok nga hambalon binga nang siya gid ni dapat imubutohon kay mabal-an no may secrecy aton nya secret ang aton balot no amo nang sistema tagid halin sang una kag ipili dapat participate gid ta para at the end of the day hindi lang ta magreklamo nga siya ni aton politiko but also participate gid ta no cause your vote could be the differ ang maglain no kung sino ang mapungko o kung hindi
1: abi ko mahambal ka turn nila because your vote could turn into money hindi padayon
2: and also no although ang ano ta bala kisa especially ni sa barangay kag SK election kisa ang difference lang nasang nagadaog may mga cases gid na ya nga tagpulo lang ang diferensya tag 20 lang ang diferensya so mas mayo gid nga ma-vote kamo para ma ang mapili nyo amo gid na ang nasaligan nyo nga ma or napatiyan nyo nga makaserbisyo sa inyo.
1: Anong ginapangabay mo sa mga voter when they're trying when they are selecting their candidates. Mayara ka bala iambal sa ilalay?
2: Oo, no. So, amo man ano, do ka modern naman, ta subong ka, ano, nagid sang technology, ta pangilalahon, taman kung sino aton butuhon. Kaya may, mayara, gid kuya kilala nga, nagbuto sa amon ang kandidato, kay nagwapuhan sa, kay mo kay man ano, mo man na right? Pero mas mayo, gitani nga mapili, ta bala kandidato, nga kabalo magserbisyo, kag kabalo magubra.
1: Paano mabalaan na sa nga aton ng mga voters using ang technology naton subong? No? Ang factually, paano na lay?
2: So, hindi taman 100% no nga makilala tagid sila pero ti ang gapati man tanong sa pattern bala sang tawo no kung anong ginaobra ta sigi-sigi so lang tawon ta ano na nila ginaobra before pa sila nagpadalagan
1: kung babaydor sila sa hindi pa sila politician babaydor ba sila
2: personal na nagoro nila pero tama na akong nagabuligid sila o kung pisan sila or kung example mapadalagan sila liwat anong naobra nila sang sila ang gapungko do mga amo na tanin
1: o kung mag-money lang sila may araban na
3: hindi na ako magbuto guwapa pattern niya. Ano na learn ko.
2: Hindi na ya, pwede man niya may guwapa nga pisa, no? May guwapa man hindi pisa.
1: Dapat eh. Whole package.
2: Package.
1: Whole package. No, okay, ti kabudlay man na ayan, no, kung hindi tayo. May ibang mga tao nga sinikal na, no? Especially subong Arab lang, ha? Mabuto ko si ang corrupt man na gapo na madaog. No? So, damo amo na subong nga hindi mag-vote. No? Very cynical. Ano mahambal mo sa mga cynical, eh?
2: So, kis ano, imbes nga kung wala ka nalabot, ito nag-give up ka na lang gid, no? Kung makita, taman ko, although, ti prangka naman lang gid no damo gid taya kis ado mga makita nga hindi man nami pero mayara man taguro bisan isa duha may makita nga nami bala performance or mayo nga mga leader so tani encourage ta nga sila makapungko kag kung may gusto ka mo nga pagbag-o ti tagaan nyo sila suportahan nyo sila para may pagbag-o ang mabutang ang pagbag-o nga gusto ninyo.
1: Ako naman yan sa mga cynical ara bala nga mga tao nga hindi na gusto magboto kay ti wala na ya bala way na sila hope nga mo mangyapor give up na sila. Ang mambal ko lang sa inyo. Kung kamo ga give up sa politiko, ang politiko wala ga give up sa inyo, no? Meaning sina iya, kung kita wala tayo labot sa politika. Ang politika ya always may labot gina sa aton pangabuhi, no? Sa aton nga mga layi, ina iya that's a product of politics. Si inyo aton nga taxes, no? Ginakwaan gid ta na. Hindi porket wala ta nagbuto sa isa ka politiko, wala ta nagpasilabot sa politika, hindi na ta magbayad sang taxes, no? Kwaan gid ta gyapon na taxes, kagin taxes nga na ang madala sina iya, ang mamahala sina is the politicians, no? So kita hindi kita pwede yang kita wala labot tapos pero ti ang politiko ang politika ya may labot gid sa atong pangabuhi mo. Yes, so even though how hopeless, no, just always remember, no, we have to exercise our right to vote. Biskan due time man ta subong eventually ang due time na madamo gina kinanglan lang gina voters education, no.
3: Yes.
1: Again, no, biskan wala tayo labot sa politika, ang politika may labot gidya sa ato, no.
2: Oh, bisan anong brown tatter ni ti adlaw-adlaw mo nga kabuhi apektado kag apektado. Isang ano
1: ya. Oh, eh, sa mga gapungko da, no. Whether sa local or sa national, no. Dako na ang impact sa kabuhi natin. So kung hindi if we do not tawag ni do our we have we do not exercise our right to vote, no, kay tungod cynical na ta, we will suffer. Not only us, no? Ang aton nga view, aton kabataan.
3: May future ta.
1: May bata na kamukha doha.
2: Wala
1: pa man. Ang ako na lang gali kabataan. Ang inyong mga future, kay wala pa man. So, that's it, no? Ang aton niya nga, no? We must exercise our right to vote. Ang araw, time out, no? Well, again, no? Nag-devolve na ta sa politics because ang aton nga special guest subong is ang aton nga executive officer ba?
3: Election
1: officer from Baguio. Attorney Leira Sonable, kaupod ko si FM Donasco, ako si Attorney H. Joseph Katakutan. Until next time, no? Next Friday, maistorya naman kita.

0: D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
4: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sang COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
3: Negative na.
4: Why
3: na
4: pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon, lain. Sang nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
3: ibang effect.
4: Effect ya. Mm-hmm. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sang sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sang ano, sang sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na na.
3: Mm-hmm.
4: Brain fog, kisa imo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
3: kulbaan ka mo.
4: Tapos sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gidya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
4: Mm-hmm.
3: Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio.
3: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
4: So pag pala inom ka D3 Bio ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
0: D3 Bio.
4: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome.
3: Mm-hmm. Yung
4: normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kagang nakanami sa D3 Bio tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain.
3: Mm-hmm.
4: Pero, ginabalansi niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy?
3: Di ka pa minsan mayo, do.
4: Di wala ka focus.
3: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo na brain fog.
4: Kagang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
3: Mm-hmm.
4: No? Ang gallic acid kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na ko hilanat tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio, no. Sige na ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw permente galibot ang kagaw, adlaw-adlaw minuto-minuto gasulod ang kagaw sa lawas naton.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Mula gulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine we without
1: you, I've been lost so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Tricia, liwagan ko sang lighter. Aralan da sa kilid sang lababo, nalipatan ko eh.
1: Hmm? Ari, oh. Excited, gigitamang palangga ko sa birthday.
0: Siyempre, no? Ikaw ang special nga bisita ko eh.
1: Mm-hmm.
0: Gani, dali na. Magbungko ka na. Magkaon na ta.
1: Ante, sige. Ay, alika. Wala mo pa gani. Masindihan ang kandila sa cake mo, oh.
0: Oo, gali, no? Sige, dali lang.
1: Aring lighter.
0: Dali lang kita.
1: Ara na. Oh, wish anay kag amo pag blow.
0: Oo.
1: Ay, babe, dali lang gid ha. Sabton ko lang tawag.
0: Okay, babe.
1: Hello? What? Subong dayon? Sige. Pakadto na ako. Bye-bye.
0: Babe, ano to ko, no?
1: Babe, mapuri ko dani. Nagalain ko nung pamatsyag ni mama eh. Babe, sorry, good babe.
0: Ay, babe. Wrong timing man naman. Birthday ko subong eh.
1: Babe, mas importante si mama sa birthday mo. Sige. Malakat na ako. Happy birthday, Liwat. I love you.
0: Babe! Babe! Bagali lang! Babe!

Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Kamu sini man. Kabudlay ko na kaisahan nun ka. May pamilya man pero wala man naging jindian ay. Kagang special ko nga bisita. Pintaliktan pa ako. Bagay sa pagkaon ngayon eh. Iabuy ni sa basuran. Ari pag-inagkay ngayon eh.

0: Oh, kamusta ka diri, anak?
1: Okay lang, ma.
0: Ay, sorry, gid na ka. Wala gid ako magka-attend kang birthday mo kagabi.
1: Wala sang kaso, ma. Anad naman ko sinay.
0: Ay, ano abi kay ang manghud mo eh? May event man kagabi sa school.
1: Okay lang gani, ma.
0: Ay, ate sige. Malakat na ako, ha? Kay si Tito mo, Eric, kagina pa na siya nasagi ka pinanawag sa akon.
1: Okay, ma. Okay. O, sige.
0: Ay, sige, ha. Malakat na ako.
1: Kabudlay kung nabilong ka sa broken family. Napahayo pa. Baka doon na lang ko sa ilan ni Papa.

0: Eh, sino pala? Wey. Joe? Ikaw?
1: Hindi mo bala ako pagpasudlon pa?
0: Eh, ikaw kwan, anak. Paliwag lang. Hindi lang anay subong, ha? Nag-inaway kami ni Tita Musenya eh.
1: Na naman? Alos kada bisita ko di eh. Amo nang rason mo, Permi.
0: Eh, gina-timing mo kita, Abi, Permi.

0: nagaisahanon. Uhaw sa pagpalangga nyo ni Mama.
1: Anak, ara ka na sa hustong edad. Pwede ka na magpangasawa. Para makatukod ka man sa kaugalingon mo kapamilya.
0: Palarihos lang kamutanan.
1: Oh,
0: sako, busy. Bisan sa importante kong adlaw, wala kamutanan eh. Abi mo pa, gusto nun ko nalang gani nga mapatay.
1: Oh, ma. Anak!

0: D3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya

0: mukha ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.

0: Oh, wala ako sangkana nga magsulod sa obra, subong. Ano ba lang natapos sa akon, man? Nga nga daw kaluyas ang lawas ko, ha? Ah, siguro sa stress ko lang ini, ha?
1: May isa laki nga nagabalang-balang! Mapapabugaan ako! Ay, hindi! Hindi! Ah! Ah!

0: Sabihin ako.
1: Sir? Hindi ano yung magulag, ha? Ari ka subong sa ospital.
0: Gusto? Nabungguhan gani ako sa salakyan?
1: Sir, maayo lang gani kay wala may na-fracture sa mga tulaan mo.
0: Gusto? Maayo lang gani kay nakalikaw ako.
1: Sir? May family ka?
0: May-ara, nurse. Wala sila makakanto diri.
1: Sorry, kid sir, ha? Pero, wala gid bala. Gin pang-contact na sang hospital ang number nga ara sa cellphone mo. Pero, wala may nagasabat, eh.
0: Ambo bala? Okay lang, nurse. Anad naman ako, eh.

0: babe. Sorry, kid. Bago lang gid ko kabisita, di kay subong ko lang gid nabasahan ang text mo sa phone ko. Ay, babe, nabungkuan ka gali.
1: Hindi man siguro alata, di ba?
0: Kuan, daw sa hindi abi ako makapatinga. Amo silang natabo sa imo eh.
1: Base kung nalipay ka pa, kung napatay na lang ako, amo bala, Tricia?
0: Joe? Anong sugilanon inang imo man?
1: Wala akong mabadyagan ang kabalaka mo. Tricia, kung hindi man lang ako importante para sa imo nga, nagkanto ka pa diri.
0: Suplado man sa imo, Joe man. Ikaw na ginabisita, ikaw pang akig. Sige ah. Paayuda. Gumpa ang modo ko sa imo. May importante pa naman ko nga kantuan eh. Ikaw pang ginuna ko. Tapos, ang paningi humble mo sa akon. Sige. Bala ka da. Dira ka ng gani.

0: Nakagawa lang ako sa ospital. Wala gid magkadto ang mga ginikanan ko. Pati si Tricia. Wala naman nakapulupakita sa ako. Pahala ka mo sa kabuhi niyo. Tindugan ko na lang na nag-isa nun.
1: Joe? Joe, ikaw bala ina?
0: Karen? Ikaw? Anong ginabuhat mo dire?
1: Kwan, wala. Nagapahangin-hangin lang. Ikaw, anong ginabuhat mo di, ha?
0: Amo man. Kwan, kanami abisang sunset dire. Do, kanami bala yupod ang problema mo sa pagtunod sang adlaw?
1: Wow. Kadalom, ha? Nga, ano man na, ha? May problema ka? Anong problema mo?
0: Malawig na nga istorya, abi. Kag isa pa, bago lang ta nagkitahi. Oto, sanay dayon.
1: Kung sa bagay, hugali. Sa diin ka subong kag anong ubra mo?

0: Thank you, Gid Karen, ha. One call away ka lang. Pag-chat ko sa imo. Ga, balance kita, ra ka dayon.
1: Siyempre, no. Lunch na gid na. Joke lang, ah. Ano ka bala, Joe?
0: Oh.
1: As far as I remember, though, do ka introvert man sa imo nga tao. Nga, subong do ka pala istorya na sa imo, ha?
0: Yes, matuho din, ha. Siguro, kinahanglan lang abaguhon ko ang kagalingon ko. Oo, gali. Nga daw, ako lang, ako lang side ang ginaistoryahan ta permihaw. Ikaw, kamusta ka na? Taga din ang nobyo mo? Or, basi may bana ka na? Sa din ka nag-oobra?
1: Hala, grabe. Kompleto nga pamangkot ba?
0: Amo man nagyapon na.
1: Ay, kung sa bagay. Kwan, matuod, Joe. Balo na ako eh.
0: Ano? Balo?
1: Mm-hmm.
0: Kahubin pa sa imo nga nabalo ah.
1: Yes, Joe. Tungod ang bana ko may cancer.
0: Oh.
1: Sang pagkatapos namon kasal, and then that was like mga 4 days lang siguro kag napatay siya.
0: Oh, ambo bala. Sorry gid.
1: No, it's okay. It's okay, Joe. Okay lang gid. Amo ginang life eh, no?
0: Oh.
1: Sakit man sa akong bato noon, pero way ko may mahimo. Kinanlan ko nga i-accept eh. Kisa ganito, doon nahadlok na ako magsulod pa sa isa ka relasyon.
0: Oh.
1: Kaya basi ba na among manggihapon ng matabuhaw? Do kakululbaan. Anyways, ikaw, Joe. May asawa ka? May nobya ka? Or what?
0: Ambot. Daw hindi ko masabat ang pamangkot mo eh. Siguro... wala na kami. Tungod madugay naman nga, wala na siya nagpakita sa akon. Karen, siguro, kapalaran ang nagtulod sa aton nga magkitahe kita liwat.
1: Joe?
0: Ambot, wala akong makibalo kung ako ang para sa imo o kung ikaw ang para sa akon. Kung patabuin na, mapasugod ka wala nga magsulod liwat sa isa ka relasyon, Karen? Mapasugod ka wala?
1: Joe?
0: Ha?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Ang aton oras, alas 2:31 na sang hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Salamat gid sa mga KSS members, sa mga senior citizens sa Bilogan Negros Occidental nga nagamonitor right now diri sa aton nga programa.

0: Sa kay Sir Kim Flora, good afternoon. Ma'am Veronica Delgado Recto, salamat gid sa pag-join. Sa mga KSS Federation Officers, Tabo Chapter, Ilog Area, good afternoon. Sa ilan ni Tatay Wilfredo Guanzon, Nanay Kiting, Nuela Calago, Annalyn Caniet, Alayda De La Peña, sa kay Ma'am Rosemary Dagle, Ma'am Manilin, salamat gid sa inyo. Sa mga KSS members man, dara sa may Banwasang Kawayan, kumusta ka mo tanan dara? Basta Biyernes, gani kuya, gasulod kita alas 2 ang hapon.
1: Yes.
0: O, sa drama Pinanidsang Gugma, and then ang aton nga mga gina-share pagid nga mga informations after isang drama naman, no? Sir Franklin Martinez, maayong hapon. Sa mga nagpamati sa aton, dara sa Santa Clara Subdivision, Sir Dadboy Mendoza, maayong hapon gid sa imo. Si Ma'am Aisha, nga nag-monitor right now, thank you very much. Actually, kahapon niya panigali kuya gin-chat sa akon. Kahapon pa siya nag-chat, no? Thank you, Ma'am Aisha. Salamat, gid. Ma'am Aisha Ika J. Tama. Thank you, gid, Ma'am Aisha. Good afternoon sa imo. Sir Jomar Valente, mayong hapon. Nagapamati right now sa may Banwasang Hinubaan. Salamat, gid, sa inyo, tanandara. No? Sa mga nag-monitor sa public market sa Hinubaan, sa mga drivers nga nag-biyahe sa Hinubaan,
1: yes.
0: Kag nag-monitor, maing hapon, gid, sa inyo.

Sa relationship, mga ka-K5, isa lang din ang mahambal ko. Importante ang compatibility. Kinahanglan compatible gid ang magkarelasyon ang babae kag ang lalaki. Kay kun indi ka budlay-budlay gid kuya. Anyway, 2:34 PM mga aton oras. May isa kita kabagyo nga ginamonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang ngalan niya si Bagyo Esther. No, pero ang forecast sang pag-asa posible nga makagwa ini siya or makagwa na ini siya sa teritoryo sang Pilipinas sa Sabado, that's tomorrow, June 6, 2026. Kaina, alas 5 sang aga, nakitaan ining sentro sang bagyo sa kalayoon nga 225 kilometros gikan sa northwest nga bahin sang Itbayat, Batanes. And so forecast sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, posible nga magapadulong na ining bagyo sa pungsod Taiwan. Ang movement niya kaina kuya medyo madasig-dasig, 20 kilometers per hour. Subong, well, ginahulat-hulat naton by 4 p.m. mapagwa na naman ang sang advisory ang pag-asa. Pero kainasang aga, kwan isa pa lamang ini siya ka tropical depression. When we say tropical depression, isa pa lamang ini ka mahina nga bagyo nga may kabaskogon nga 45 to 55 kilometers per hour. Las 2:35 ang ato.

0: Kuya, tomorrow mamista sila kay T. Tomorrow is Saturday. Wala kita sang program. On yes. Sunday, wala man kita sang program. Happy, happy birthday sa mga nag-celebrate sang ila birthday today. And sa mga ma-celebrate sang ila kadlawan buwas. Hindi ka muna mun matamyo ni Kuya Kenneth Subong. Subong na lang. Kaya hindi sila matamyo Saturday and Sunday.
1: Ay, para wala na tautang sa ina.
0: Oh, ma-play kita birthday song. Para sa aton nga mga birthday celebrators. Sa mga nagasaulog sang ila kadlawan today, June 6, 2026. Happy birthday sa inyo. Advance happy birthday naman sa mga friends naton, kakilala naton, kaupod naton sa trabaho, listeners naton, pamilya or kapamilya, himata naton. Nga masaulog sang ila kadlawan buwas. And on Sunday, advance happy, happy birthday sa inyo.

0: Kuya, may birthday greetings ka?
1: Yes, Tita Shine. Mayong hapon sa kay Ma'am Johnny Jolie Hinovea Lumugdang. Good afternoon, Kuya Kenneth. Please greet kay advance happy birthday kay Sir Bong Sausalumay no tomorrow, June 6.
0: Was gali ang birthday ni Sir Bong Sausalumay no.
1: Yes.
0: Sir Bong gahipos-hipos nang bala si Sir Bong. Advance happy birthday sa imo, Sir Bong.
1: Advance happy birthday, sir.
0: Stay healthy, good health amo na ngamon nga special wish ni Kuya Kenneth, yes, sa imo. Once again, yes, Kuya. Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday.
1: Mayong hapon man sa kay Ma'am Marisa Galinero. Good afternoon, Sir Kenneth. Liho pagtamyaw kay Nangailin Pimentel, Nong Makoy Pimentel, and Chai Baning Pimentel. Salamat, kid, ma'am. But the heartache
0: lives on inside. Basi nagapamati man right now si Ma'am Janaline Carmona Espirido. Mayang hapon sa imo, Ma'am Janaline. Ma'am Julie, good afternoon. Sa mga suki nato dira sa Hermelinda Homes sa Barangay Mansilingan, maayong hapon gid sa inyo. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga sugi sa Adela Market, especially sa mga vendors, sa mga nagabaligya sang batsoy, sa mga bakery, sa mga sari-sari store, sa mga grocery stores. Thank you gid sa inyo, sa mga taga Nonoy store. I know you are monitoring right now. Mayong hapon gid sa inyo, mga ka-K5. Masi sa apat kadlaw nga trading sa international market. Ang siling sa mga eksperto, posible nga madugangan na naman ang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Ang pamangkot naton subong pila ang iduga. Once again, base sa resulta sang apat kaadlaw nga trading sa international market, posible nga madugangan sang 4.50 kada litro ang presyo sang diesel sa mga nagkalainlain nga gas station sa bilog nga Pilipinas sa Martes or sa masunod nga semana. Ang presyo naman sang gasolina, posible nga mabuhinan kuno kuya piso 1.50. Okay. Masaka niya, masaka ang diesel or masaka madugangan ang presyo sang diesel. 4 pesos to 4.50 per liter. Mabuhina naman ang presyo sang gasolina, piso 1.50 kada litro. Sa Lunes, mahibaluan naton kon pilagin. Kay i-anonsyo ina sang Department of Energy or DOE kon pilang ipatuman nga price adjustments kag mag-aumpisa ang implementasyon sini sa Martes. Las 2:42 sa aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Spore Biotics. Isa ini ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa aton ng mga KSS resellers. Isa ini ka produkto nga sampat nami gini sa mga senior citizens. Sa mga senior citizens, even sa mga active men and women nga masaming you know, gina LBM, gina diarrhea, gina constipate, budlay ang ilang panunaw. I mean, mayara iba, hindi matunawan eh. Mahina ang tiyan. Klinika Spore Biotics, the best nga produkto sang klinika para sa inyo. Ma'am Pasita Lumokso, good afternoon.
1: Mayong hapon sa kay Sir Moore. Sa Sir Moore, ang garda sa may mansyon. Good afternoon, nagpamatikit siya kay K5 Sunshine sa aton programa.

Friday kay Ma'am Merlita Malvas. She who always seems so happy in a crowd. Nagapamati right now sa Barangay Handumanan. Good afternoon. So private and so proud. No one's allowed to see the... Sa mga suki naton nga mga PWDs dira sa Barangay Handumanan, maayong hapon gid sa inyo. Salamat sa suporta.

0: I survive.
1: Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon, ma'am.
0: For I'm alive, the one I'll care for through the rough and rain.
1: Ma'am Trolley Colado, salamat gid sa pag-monitor.
0: Your tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning.
1: Happy, happy birthday sa kay Sarah Jane Blanco. Sarah Jane Blanco Bulhano. Nag-celebrate sa niya birthday today, June 5, 2026. Happy birthday sa inyo. Mayang hapon man sa mga ara dira sa Barangay Sikatunan, sa Barangay San Agustin, sa Barangay Banog-Banog, sa mga taga Barangay Santol, dira sa Banwa, sa din gani kuya Isabella. Thank you very much. Yes, kuya, go ahead.
2: Happy birthday sa bata ni Tita Cheryl Castro. Shirley Castro, good afternoon sa imo nga bata nga si Sherlyn Castro. Birthday ya subong Tita Shine.
1: Ma'am Nella Barsaga, maayong hapon.
0: Ipakailangan magbigay.
1: Available ang mga Clinica products dira sa Changi na Ma'am Nella Barsaga.
0: Yes.
1: Sa Sitio Kalutan, Barangay Andulawan. Sa Changi ni Nonoy Magdoles. Sa Nonoy Magdoles Store. Available ang DTX 500 Capsule. Clinica D3 Bio, MyDC Syrup, MyDC Capsule. DTX Coffee Mix Extended.

0: Mr. and Mrs. Nelly Porcadilla, salamat gin. Elmer and Nelly Porcadilla sang Purok San Roque sa Barangay Tangob. You can also purchase the product dara sa ilan ni Sir Elmer and Ma'am Nelly Porcadilla. Salamat gin. Mga klinika products available dara sa highway lang sa Barangay Tangob. Salamat gin. Kung malapit ka mo sa Kling Kling Store, pwede ka mo makabakal sa My TC Syrup dara kay Nanay Terry Arriego. My DTX Coffee Mix man si Nanay Terry Arriego. Salamat gin sa inyo. 2:49 PM, mga ton oras, mga ka-K-5. Magabalik na sa klase ang mga kabataan sa June 8. Ma-exposed na naman sila sa polusyon, sa kagaw, sa mahigo nga hangin, sa iban nga mga kabataan, kag sa iban nga mga tao. May mga balatian nga tugas ang bakterya, tugas ang mga viruses, tugas ang fungi nga pwede makuha sang bata kung magbalik na sila sa school. Kung ang anak mo, mahina ang iya resistensya, bao dali gina siya maapektuhan. So protect your children from infection. Ara ang Klinika D3 Bio, ara ang My Disease Zero. Mas manami pagid kung mapainom nyo sila sang Memory Plus.
1: Nag-update ilang memorya.
0: Yes, nagapaalam inakuya sa mga kabataan, Memory Plus. It's available dara sa Maze Wellness and Product Center. So, dara sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kung gusto nyo karon mag-movie marathon, bakal na lang kamo to kangkong chips. Yes. Healthy na yung kangkong na chips. Damo to sa Maze Wellness and Product Center.
1: Damo to stocks. Ayong hapon sa kay Mama Marisa Galinero Lewat, no? Ginatamya yung isang happy birthday si Chay Carmeleta Hunsay Valente sang Tapi Kabangkalan. Salamat gin Mama Marisa Galinero.
0: Today is June 5, 2026. Ari na nga aton kapalaran for the day. Gemini, May 21 to June 21. Ang ginahalungan mo nga sikreto, madiskobrehan. Cancer, June 22 to July 22. May mga panahon gid nga dali ka matintar, especially kung ma-attract ikaw sa opposite sex. Pero kinahaglan ang ibong attraction. Ibutang mo gid kuno sa insakto nga tao, sa insakto nga oras, kag sa insakto nga lugar. Ma-attract ka sa maling tao, tapos gid.
1: Balda kita.
0: Leo, July 23 to August 22. Dali ka malibat. So, antes ka mag-gwa sa balay, i-double-check gid ang mga bagay nga dapat mo dalon. Virgo, August 23 to September 23. Hindi ka magpadaso-daso. Kung hindi ka sigurado sa mga himuon mo sa sininga-adlaw, kag hindi ka sigurado kung diin padulong ang imong mga desisyon, kinahanglan ko nung magpulo paminsar anay sang malawid. Libra, September 24 to October 23. May mamet ikaw nga isang katawo nga daw posible dugay mo na ni nga kilala. Makabulig ini siya sa pagbag-o sang dalagan sang imong nga pagpangabuhi. Scorpio, October 24 to November 22. Ko ang pag-asa nga maga madinalag-on ikaw. Sagittarius, November 23 to December 21. Sa negosyo, may posibilidad nga mag-uswag ikaw. Capricorn, December 22 to January 19. Mag-aabot na ang bulig nga madugay mo na nga ginahulay. Aquarius, January 20 to February 18. Kinahanglan handa ikaw sa mga pagbag-o nga matabo. Pisces, February 19 to March 20. Kinahanglan nga magpabilin ang kalinong sa sulod sang balay. Likawan ang istorya nga silo-selos pulo pangingon para wala sang away. Aries, March 21 to April 19. Ini kuno nga adlaw para sa mga Aryans, mabaskog man ang ila extrasensory perception or ang ila nga panagupnop kag makabulig ini sa inyo para masolusyonan ang inyong nga problema. Taurus, April 20 to May 20, ang mga plano mo nga himuon, himuan na, hindi na pag-i-cancel na. Las 2:54 ang aton oras.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Sir and Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang ako nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
1: Wow. TTX 500.
3: Mga binipisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
4: Ning
3: IBS.
4: Dakutoy tiyan mo na?
3: Oo. Tagi
4: ko na, dakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
3: Gigitig-ab.
4: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
3: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
4: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinay. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdaw duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: gid. Ginamit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
4: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
3: matukon
4: gin. Amo man ang lawas, ti siyempre di man malikawan ang mga bisyo nami nga kaon ta sugar sigarilyo tanan-tanan lang apoy di mo ibutang mo lawas pero kung kulang ka antioxidant una gid ya ma kwan pugday ka lain ya kung pala inom gid ka antioxidant kay kung kis ara ang bisyo ti ma prevent Sir Boy.
3: Gusto.
4: So ang nami pa Sir GP ang sa aton nga ining power duo ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C amo may kapabilidad siya nga ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
3: Oh, hindi ka ma-stress.
4: Mm-hmm. Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi Sir Boy mo tiyo. Na-stress.
3: Pila kay ka-DTX ka.
4: Baton mo dyan.
8: Baton.
3: Sirustan
8: mo. Sabi na mo man siya
4: natuloy. Especially emotional stress. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdaw duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: gid. Ginamit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
10: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
11: Mabibili sa mga butika.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
6: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joy ride na ta.
7: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay kakidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalo ba na ka mo? Gamay 3 sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo nang akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsible.
4: 101.5 K5 News.
5: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
6: Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yali ka ba na sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3.

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na gayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: sa tagsa kapagpitik sang taktan. May nagakatabo ga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay. Pagpanglubos. Pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ug didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunod natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayong gidmakuhaan sang leksyon na ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan,
1: ako iyang basulon niyo!

Ay, malapit na lang ako sa akong nga kapahuan. Pasuhan ko sa mga dahon nga laya ang mga bunga sang paho ah, para hindi balalagsod sa mga insekto haw. Kanugon nga daan eh. Bah, hindi. Wanibal, may duha ka bata nga nagapamukse sang paho ko. O mga animal, oh. Arin nyo ay, dakop gid ang mga animal. Dakop gid. Liputon ko sila para hindi sila makapalagyo sa akon. O mga tunto ay, arin nyo ay kay paglupugon ko kamo. Are, may inutod nga mga kahoy sa higat sang dalan kag daw butkon kadag ko. Putyuton ko. Kagian o sa mga kawatan ngayon na, ihanhus ko sa ila.

0: tama na ni Guru Toto silito ah. Lapit naman itong ang sako ng gamay nga dalata oh.
1: Oo, oh, nung binlod. Kalaway nangyay ko magkaon sa pao nga ilaw ah. Kagbutangan patis nga dato itombla. Namik.
0: Gani man. Dason, isudan sa kanon. Dali na. Kay basikon may makita pa di saton. Dali na.
1: Oo, oh, nung. Dali na nung.

0: din tagat pa ko sa palakay na.
1: Hoy. Abaw. Kadami pa sa istorya din ako. Ara na sila. Magwa na sila diri sa kampus ang tubo. Abaw. Doka sadya din sa ginistoryahan nila niya.
0: Sambal niya.
1: Hoy!
0: Ba?
1: Doka sadya din sa ginistoryahan ninyo ah.
0: Lolo Quinten? Ikaw gala eh?
2: Mayong hapon, lo.
1: Mayong hapon, ha? Ano inang dala nyo sa sulod sang sako?
0: Kwan, Lolo Quinten? Paho?
2: Oh, lo. Gin pa mo dyot na mo niyo kay nagkalapulak?
0: Mangayo, kalohaw.
1: Mangayo sa katunto mo eh.
0: Oh.
1: Ari inyo ay, huh?

0: Di nang duwa mo ka magulang? Dulom na niya, wala pa sila makapauli?
1: Naglakat man to sila, tay. Manguwa ko na sila pa, ho. Pero, kina pa man to sila naglakat sang sanag pa?
0: Ah, nalingaw naman guro sang hampang o kung pangita na bang. Dila lang gina nila karong niya duwang wala lang gubro. Boom! Ginapabukagi din ang dugo ko. Mga animal, gita. Mansunod gin sa iloy yung wala sang pulos eh. Layas-layas!
1: Basi nang ngita pa to sila sa daan, tay.
0: Tinano nga pangita na ini. Mangita pa sila sang sudaan? Katilaw gina sila karon sakon. Makatilaw gina sila karon.

0: Ka, nang, may gabi na. Ariling duwa ka wala pulos mong hinablos?
1: Ha? Ay, sino man?
0: Sino pa? Kundi sila ni Joselito kagbinlod?
1: Ay, wala di sila yakapalapit, ya?
0: Oh, wala sila di? Eh, di ko na mo sadiin sila nagkadto man. Sadiin ang mga animal nga to man. Wow! Kinadugangan ginilang init sa ulo ko. Kinadugangan ginila.
1: Ay, Diyos ko na lang, gid. Kadelikado ba ya sa mga panahon, Boboy? Ay, Diyos ko, basi kong ginkidnap na itong mga kabataan. O, hindi gani ko basi kong nagpulo paligo bala sa suba kag nalumos, balahaw?
0: Oo. Oh. Ha? Ati, sige, mapauli na lang ko lang ha. Si Irene na itong kadaan ng tao sa balay, isa lang isa.
1: Eh, pabalagid ko diri ha, kung hindi pagi sila makapuli as tabuha sa aga. Ay, Diyos ko, alas 9 na nisang gabi, ho. Ay, ayan na, sa ilan ni tatay nakalabay ka dito, ha?
0: Dito na ko gani nag-una nang wala man to sila kung na makalabay.
1: Ay, Diyos ko na
0: lang. Pero isugid ang mga bata, nina. Pero isugid! Pero isugid!

0: Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
7: K5 News FM.

0: about.
1: I got to get it. Oo, gali. Kabusta yan atong dua kabatag naging panganusan ko tudo sa kahoy ban. Pagbiya ko sa ila kahapon, lipong ato sila. Mayo na gani nga magkaladod lang mga tunto. Ay, usno. May musa ko. Makanto ako sa kapahuan ko kay mapaaso naman ako sa akon mga kapunuan dito nga paho. Kag mamudyot sang pulat ka buga. Ayan din bala. Budlay ni mga kabataan nga gagmay pa kahit kawatan na sila. Kag kung magdalag ko ini sila, ay Jesus. Hindi lang na, hindi lang kay paho ang kawato nila. Kundi, basi ko manulod-nulod pa sinisawang mga kabalayan dere. May mos na ko ah. Agod niya hindi pa init karoon ang pagpauli ko.

Are. Malabay na ako sa... Hindi. Ang duha ka bata, gaging panghanusan ko sang kahoy kahapon. Ari lang sila gihapon nga daw ako kag... Hindi. Masi kung napatay ko sila. Masi kung napatay ko sila. Diyos ko, anong may ko sinigabuhaton man? Ano sinigmayo ko gabuhaton?

0: Ay, abaw, Diyos ko! Ang duwa ka bata ni Buboy, nasakwan sa higad sang kampo. Patay na kunong magulang.
1: Ay, abaw.
0: Oo,
2: abaw. Magod ko na may pulso pa.
3: Pero ang magulang ko na, tita na to ya.
0: Ay, Diyos ko.
3: Ita mo na to kakatiskog na to.
0: Oo man gani, ayaw mo ginoo.
4: Eh, kakwan. May lang gani kay nakita ko sila.
0: Kung
4: wala, basibla, pating manghod, patay magblahaw.
0: Ay, bau ka ba, ipanga, masalbar man ang manghod. Ay, amo ka doon.
4: Ay, di ba? Hindi siya dapat mabuhi. Kaya kung matabuin na, malahubagid nga ako ang nagkastigo sa ina. Mabalahubagid.
2: Joy, na ano ka? Doon na nga palang lapsi, kao.
1: Ay, gani man, Joy.
0: Na ano ka to?
2: Na ano ka, Joy?
0: Ay, palang lapsi ka, Joy.
4: Wala.
0: Gapalang mahulay ka.
4: Wala. Ay, dira na ka mo.
0: Oy, hala. Uy, ano?
3: Oy.
0: Na ano to sa Chukintin?
3: Daw hindi amo ang hulag sa malaam nga to, haw.
0: Ay, huo, matuod.
1: Utuod, no?
0: Ay, dapat imbestigaran mga siya. Ay, imbestigahan siya sang maayo. Kay ba si Bala, may nahibalan siya sang matuod nga natabo sa duha ka bata.
1: Oo, okay. Siya ang nakasakbo sa duha ka bata.
3: Wow!
0: Wow, sas...
3: Ano ay hanang patsagod ni Gura kung may balaan niya ang natabo sa duwa niya kabata man?
0: Ay, abaw, Diyos.
3: Ano ay han?
0: Ay, abaw, ang butalanggit.

0: Toh sili to, sinanay mo nito. To, bato ka gito, ha? Bato ka gito. Kinahanglan niya mabuhi ka. Kinahanglan kita. Agad ka masugit mo sa awan ko na nung natapusin niyo ni Malo mo, Milon. Ay, magpapagsik ka gito, ha? Ito, bato gito. Para matagal sa justisya ang natabo sa inyo to. Bato, silito, bato.
1: Nanay. Pusan siya sa tangko ko sa mda ko.
0: Diyos ka!
1: Dasun natumba siya. Dasun ako, Mar.
0: Diyos ka! Totoo silito, totoo. Sino ang naghimo sini sa inyo to, ha? Sino? Ha? Madumduman mo bala to? Ha, totoo silito? Madumduman mo

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalaba!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to Mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Sang masag-ulian na sang kusog si Yosulito. Ginpisa-pisa siya pabangkot sa mga otoridad. Tub-tub, gaya na mitlang ang alan sang sospek, nga wala sang iban, kundi ang tagiya sang kapahuan nga ila gintaklas ka ginkawatan. Ginako man ni Tiyo Kintin ang iya ginhimo. Kagsuno sa iya, pahugon man lang kuntani niya ang duha ka bata. Apang napangdulman siya kay nagbato kuno ang duha ka bata sa iya, paagi sa paghaboy sa iya sang bato. Apang ginpanginwala sang survivor, gawala sila nagbato. Bangod ginkibot lang sila sang tigulang. Sa karon, himasriha si Tiyo Kintin. Kag mahimo magapangatubang sang kaso nga murder, kag frustrated murder. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madamog nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, kag ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako yung basulon nyo! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay maratista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan kaini. Sa papel ni Binlon, Erjan Liva, Buboy, Sister John Bironque, Corey, Erda Dicina Amiga, Irene, Linilia Miranda, Raquel, Angeline Buenafe, Tiyo Kintin, Melvin Flores Plotenya, kaupod man si Elmer Ubaldo, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kaginiang inyo alagan, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Number 1, Beauty Station 101.5 K5 News.
7: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sa hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1,
8: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
8: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 5 kita karon sa bulan mansang Hunyo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigado. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Madamo kita ng mga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaup na ako sa akong sigamahang kilan nga mas paring partner sa technical side. Opon si kay Kaki 5 Raymual Damaster Pugi Alcantara. Kag si Kaki 5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Palmay yung singubos ngalagad si Kaki 5.
1: Rhodes Palma. El Castigador.
0: Mayong hapon sa atong singamasuki, nagaungot ba na mga pipila naton ka mga radio station sa bilogdaman ng probinsya sa Negros Occidental. Sa sur nga bayan sa Negros, nagaungot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, ang numero unong istasyon sa Bacolod, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Base naman sa Kantar Media Survey, kag Nielsen Media Survey. Nagapangarangkana da ang pipila naton ka mga utod, especially dira mismo sa may Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market. Nagaungot na ang ato sa mga pipila ka mga utang, dira mismo sa may Bagsakan area, na nagapamati karon sa programa nga El Castigador. Alas 4:35, may Kaki 5 check na si Kaki 5 Shine. Hibalaw unta ang mga dalagko ng mabalita. But anyway, thanks God it's Friday, ha? Friday na Friday, mga Kaki 5. Sa ato sing masuki, oh, hindi ginda magkalipat na sa may Danas Island Cafe. Magkagto, pwede ka muna ka overnight sa Danas Island Cafe. Pangitaon mo lang si Salimar Gravino. Kag si Papang Parikoy Rami Gravino. Danas Highland Cafe, manami dira ang kwan, ang ambiance sa pagkatawhay mabugnaw kag kanami ya sa mga talan-awon dira. O, makita mo da mga bantam nga mga manok la. Niblang mga manok ka mga gagmay na namian ko maglantaw mo dira mismo sa Danas Highland Cafe. Ginapabugal ginila ang binakol chicken o kung chicken ng binakol market. Doon na hidlaw nagkukumari ko sa Limar Gravino sang sabor sang binakol kon bisaya lang man ako ginbutang sa butong sa pagkarimis ang sabaw sa pagkanami to. Basi sa buwas ko, basi pwede ko na kabulo bisita. Dira ko na yung managu, buwas! Oh, sa Danas Highland Cafe. Mga Kaki 5, no, medyo limitadong oras na datso ay unahon tanaan si Kaki 5 Shine. Bango naman sa mga dalagko ng mabalita nasyonal, oh, especially ining pagkulok kambyo-kambyo sang liderato dramismo sa may Senado nga ti ginabantayan gid. Kay may nagahambal ang iban nga ti ang Blue Ribbon Committee ginabulish na sa ang bago naman nga ti na siling si Senator Erwin Tulfo niya ako na ang chairman sang bago nga gintukod ng Blue Ribbon Committee. Ay, oo, medyo masabad ang Senado. Duga sakit ang ulo mamati kung gisa. But anyway, kinanglanta ni Talupang doon. Why? Kahit samtang silang nagkakinugual sa Senado, subang Senado, ito hindi niya para sa publiko. Ang Senado magkaki 5 do para na o kambyo-kambyo nga sa liderato kung sa diin. Kung diin sila nga makaplastar man ka makapulo palagyo eh. O, di ba? Kung sinong kontrapartido, hala dito kuspya kay karong mabusi si Andy karong ng higko ko. O, mabusi si Andy karon nga ginpapili kung sa mga chika base. Ay, daw yung gindeliveran kung mali-malita nga kwarta. Di may mga aligasyon naman. Kalaway, nga man si Gabuyan ay aligasyon. Di ang publiko na galantaw sa Pilipinas ang mga mamumugon, ang mga komuner naton nga mga utod, naghahangla ay ang ayuda kuya di na. Nasagi pa kamo diya kaginagual da. Ang servisyo dapat. Services dapat na ginapangita na mundi. Hindi kay mansig-mansig ka mo dira. But anyway, aras si Kaki 5 Shine ang aton sing news center connection sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo!
2: Pero, mayong hapon. Hulat-hulaton tani sa Lunes.
0: Uh-huh.
2: Ay ginpadala ng invitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpamuno yan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalian. Suggest si Otso ka mga ex-Marines. Subuot silingon, atong ginpatigayon nga investigation kahapon, sa Lunes, may lain na naman.
0: Oh, Kaki Fabshine?
2: Yes, sir.
0: Oh, si Senator Erwin Tolfo ang bagong chairman sang Blue Ribbon mo, hindi si Senator Gatchalian?
2: Yes, oh. But under sa grupo, oh, oh. What I mean is sa grupo ni Sherwin Gatchalian.
0: Okay.
2: It was Senator Erwin Tolfo
0: uh-huh.
2: ang nagpadala sang invitasyon.
0: Uh-huh.
2: And in schedule, Michelle Ferroz, alas 9, sang aga.
0: Hala?
2: Sa looting, June 8, no, sa Senate Session Hall
0: uh-huh.
2: sa Pasay City.
0: Uh-huh.
2: And of course, it's a request among presensya sang abogado na si Levito Baligod.
0: Uy!
2: Dapat arahid sa. So, tanawunta ni Ferroz, kung ang pamangkot, di ko naulpot ang 18 ka Marines mo. Anay Marines. No?
0: Okay.
2: Amo ning hulaton ta sa Lunes. Pero may statement diri magluwas sa Malacañang nga sila nila ang ginakilala ni Yesubong amo ang liderato ni Gatchalian kag kung ano man ang ipadala ng mga mensahe for the executive, ang kilalahon lang yan nila ang halin kay Gatchalian na grupo. Daw kalaway, no?
0: Oo.
2: Grupo ni Gatchalian, grupo ni Cayetano. Daw kalaway, balaserod sa mga ito ni Senado, nagtunga, no?
0: Mm-hmm.
2: And ang House Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagtagwa man sang statement.
0: Uy!
2: Yan sila kilalakon bilang presiding judge sa impeachment trial, amo ang sa grupo ni Senator Sherwin Gatchalian.
0: Hala!
2: Yan kilalakon ni kayo na presiding judge
0: uh-huh.
2: si Senator Sherwin Gatchalian and hindi si Senator Cayetano.
0: Sus, my goodness.
2: Ang siling ni Representative Lloyd Ferroz ay tiksa ang lead prosecutor mo
0: mm-hmm.
2: sa ipatigayon ng impeachment trial. Siling niya kung pananglitan magpadala sa duha abi ka mga what do you call that, request or communication or whatsoever.
0: Uh-huh.
2: Siling niya na ang amo ni nga kagduan sa impeachment trial.
0: Uy.
2: Ni Gatchalian.
0: Sus.
2: Dito sila yan. Kasi si impeachment trial, luwa si magpatawag man si Cayetano.
0: Oo.
2: Hindi sila yung kung magkanto.
0: Tindi rin na ni may baluan kay Five Shine, kay Con, nagsindihan ko ang kay Congresswoman Jervil Luistro, kay Con, sa kay Gatchalian, ang silang prosecution. Ang judge naton grupo man ti ang prosecution kag ang who o ng judge grupo, so man sig isa sila ka grupo kag Five Shine daw muna.
2: I don't get ano question, but
0: di ang ginamin ko kundi si kay ginakwan mo daw subong bi mga ang mga tao kay Five Shine do ginakwan na ginatag na nila nga ang prosecution nga muni ang Congress Sanday Luistro, sila ni ang ga-prosecute, di ba? So, kung mag-impeachment trial, kay ting kinakabig subong ang grupo ni Gatchalian, amuni ang mangin judgment. Of course, upod man sa ibang mga senador.
2: Yes.
0: Oo. So, siyempre, ang mga tao kag-KPF siya nag-ambal na ito, basta Gatchalian, grupo sa minority o kung majority subong, ti grupo na ni BBM.
2: Kahapon pa na.
0: Oo. Amo nang gagawa mo. Amo nang grupo. Kita mo kita suportahan sa presidente. So, karon ang question, ang prosecution, grupo sa presidente, kag ang trial, judge, amo ning mga senador, grupo man ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos. Ti anong gwa karon sang kwani? Anong resulta sa impeachment ni Kaki Five Shine man?
2: Amo na ganit, Rod. Pero iyan niya desisyon sa kwan mo.
0: Uh-huh.
2: Ang prosecution.
0: Mm-hmm.
2: Feeling ko gani ang matabo si ni kung duha ka investigation sa Senate Blue Ribbon Committee ang kay Tulfo kag kay Tia Cayetano, ano ni ang impeachment court ta duhaman ang kay Gatian, kag ang kay Cayetano, Alan Peter Cayetano.
0: Pero tani ang ako niya tani kag impeachment matabo. Ang matabo sa Senado, bla, para hindi man ta kahuluya lang tawon bla kag pamatian kag Five Shine. Tanitso anay nila sa Senado sinugid ang legal da nga para wala na bala sang duruga mo pa kon ang grupo ni Gatchalian subiit paday uno ng impeachment trial kung sila gi man nagitakabig ang legality sang pagka majority nila kag Five Shine. Kung ang grupo ni Cayetano subiit, ang importante diri is malatag na kag matapos na dayon kag Five Shine na. Natak-an ang tao bi mamati.
2: Yes, amo na gani ang feeling ni Pierre Castro na within the Senate, please, tani, masetol nila ang argumento.
0: Yes.
2: Masetol nila ang dapat isetol, masolusyonan nila within lang diya sa ila ng mga senador. Subong abiti ang Malacanang magasiling na ang ila i-acknowledge na niya ang grupo ni Gatchalian. Ang sa impeachment trial, ang ila kuno i-acknowledge man sa prosecution niya ang iya ni Gatchalian. Ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, nagsiling man na ang legal ang iya ya ni Gatchalian. Kaya di nga kanabot sila sa forum mo na 12 ka senador. Amo na iyang nagagwa no, ng mga kwan, kadamo man sa mga naga ano ni, naga tama si kasagimo ni Cayetano.
0: Uh-huh.
2: Una ba yan, no? But, abot ko na nung matabo naman niya sa kitaya kay ti gahulat-hulat at kay exciting mga nagkatabo. Balati, sa Lunes, there will be another Senate hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa grupo naman nila ni Gatsalian, ni Senator Tulfo. No, ano ayhan? Kay ti ang mga ginpang balantayan, no? Kaya ang ginpang tag to ng mga senador para sa grupo ni Gatchalian. Sila ni Senator Soto, Senator Erwin Tulfo. Si Zilina imbitaron tani sila kay imbestigahan ta sila sa Lunes alas 9 sa Senado. Si duha ang aton na Senate Blue Ribbon Committee ang matabo, duha mani ang aton na impeachment court. Ambot ko na nung kwansi ni, but I just wanna share this information, ano nga nakuha na natin si Rod. Aside from Leila De Lima, aside from Senator Erwin Tulfo, aside from Tito Soto, may pari pagidali isang simbahan katoliko nga ginmensyon sa Jesco Ocho ka mga ex-marines na dinilibira nila sa minalita nga kwarta. And ining si Father Flaviano Villanueva sa simbahan katoliko, kwan dinisaya kritiko sa drug war sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte o din former President Rodrigo Duterte. Ang siling ni Father Villanueva, luka imposible. Wala man sila sa may ginmensyon ng mga specifically ano nga simbahan, di nila nga simbahan din dito. Wala damo sa mga dapat ipamangkot ani sa investigasyon na wala ma-supply or makatag ng mga inaligar bag men. But mabalaan ta na sa Lunes, amo ni siya ang dapat nato na hulat-hulaton gin. Support di kang center. Isang siyang lakton para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Kablog ka naman, may mga pipila ka mga argumento. Ang ako na lang diri is medyo na dilatar na tayo sa mga pipila ka mga serbisyo nga ginadulong naman sang Senado kag Kongreso, bango naman sa mga pipila ka mga hindi pagintindihan na sa magtimbang nga grupo. Oh, abi ko rin ang katrabaho ta nag-iisa kita. Kung hindi ka madula, Japon ang mga faction-faction, no? May spiak ng grupo, may minority kag majority. So okay man at least balance, pero ang problema diri ang mga serbisyo, no? Nga dapat para sa tao nagakadilatar. Oh, may nagakadelayed gidya. So ang ginapangamuyo ko na lang nga mahitso initanan Oh, mabalaan kung sinugid ang legal dira nga magapamuno. Oh, kung sinugid kiti may mga pipilaman bika mga abogado sa nga nanday Senator Cayetano nga nagaklaim man nga tiway to sa klabot korom. Kiti way pa man niya mapalos, no? Ang seat da iya sang duha ka mga senador although mati na preso niya si Jinggoy. Si Jinggoy kuno sa Senator Jinggoy way pa man kuno mapamat batang. No, nagabato pa man siya sa kaso niya. Maisog na nagabato sa kaso nga plunder which is na no bail recommended sang korte. Kagati e kung no bail kaya di kaya ka-attend. But it doesn't mean kuno nga ti ginpalos mo na siya bilang isa ka senador. Unless otherwise ginpalos. Pero sa piyak naman nagasilingin di ah. Pwede niya Japon kaya di kaya ka-abot mo. Di kaya ka-attend. So basically, tsakto yung amon pag-isip. O, amo na mga kwa nila, mga punto sa kada isa. Proti ang ako na lang is, isa hitol yun na bala. Kay kalawai, gidya mo. Kalawai na nga daan sa ekonomiya, ta, dugangan, yung patag ginagamuda, ano gidbi ang inyo sininglaot? O, di ba? Ano gidbi inyo sininga purpose? Kung ang akon atubangon sa mga tao, ining especially mga dalagko, ng mga politiko, na manabat na sila. Di ba? Kaysang during sa inyo time, mumanang inyo ginhimo mo. Di ba? Sang kamo ang nagkuha sang mga ginansya da, kickback da. O, di ba? Kaya nyo ganyan magbayad sa mga pipila ka mga balay randa. Makumitag pila to ka milyon sa ginpanghatag lang. My goodness, the reason why, siguro na ako dako kwarta niya. Masiga sa lubra kwarta nila. Iibanda ka mga politiko, da nga mga senador, kapat tinlo, da may mga higko man na. O, that's why nga nagauyon sila sa mga grupo nga among makasalbar man sa ila. Ang ibanda, may mga kaso na. May mga pending na mga kaso. O galing, para makasave sila, o kung maka-playing safe sila, ah, diri kami mauyon. Importante, dili yung pagdanduga ng ako na. Kabudlay, no? Kalaway, no? Nang himuon ka, judge. Tapos, higo ang imo track record. Ayo, kalaway, gidya. Ako mismo nalaway yan. So, the more kita nga nagkakak, the more kita nga nagsagagahod sa sindado, the more ang paglantaw sa aton nga kaladlawan sang mga iban, no, nga lahi, mga kakipay. Kaya mga Pinoyo, mga kwan, mga pigado, nagahangla, ahay, tani, natakol pa nilang amuni ng mga bilso, tani, na aprobahan ng amusini, tani, na dayo ng ang promotion, o confirmation, sining mapipilag ka mga generals. So in short, apektado ang tanan mga kaki-five. So that's why, kabay pakuntani, nga maplastar na gidmayad, sin-o gida, bisan sin-o lang sa ila, ay importante legal. O nagasunod sa proseso, nagasunod base naman sa konstitusyon sang pungsod Pilipinas. Mula nang ginaayo na ito mga kaki-five, di bisan kami, di ganyan, takaan naman kami actually mo. Kami nga mga media, nagka-cover sining balita, doon ako matyag ko, doon kasakit ng ulo ko. Kinakita kag na-notice ko, mansig-mansig na lang, mansig-mansig, oh, luwas sang kaugalingon. Dili nang ginahasiling nga ginagamit na permis sa mga katigulangan do si Poncio Pilato ka, manghugas kay mus kamot mo, bahala na dahil maipit ng migo mo, maipit, importante, maluwas yang imo sining alatrasan. Oh, di ba? Hindi kaya magsalig sa politika mo kay may migo ka, ngay dagdagya ka. May abyan ka nga, bimo abyan ng jinding, inakwaan niya lang ka impormasyon. Oh, siya galing traidor. Tapos idagdagya ka at the end of the day. So mga kaki-five, kabay pakuntani nga kita mismo nga mga pumuluyo, go on lang ta sa life ta. Oh, buligan ta ko galingon ta. Hindi ta magsalig sa politiko. Hindi ta magsalig sa mga ibulig sa politiko. Paninguha ta, kaya at the end of the day, nagadigamot ta, nagabakal ta sudan, wala man na sila sang ginamot sa aton, ginakawatan pa ta nila. Kaya ako pwede ko yakawangal, ang taksis ang akon sing asawa sa pagadako mo. O, tax ang asawa ko sa pagadako, tatlo niyak tao nga nagobra mo. Ti sakit para sa amon nga supposedly inang tax makabulig biya sa amon, pero ti hatag naman sa gobyerno kay ti tax na bisan kami, mga taxes kami. Tapos kawaton malang sa mga politiko nga mga tunto. Tapos mga proyekto na matyagon si ilapayang kwarta. Ay oo, kasakit matyagon sa Pilipinas mga kaki-five. Kagkabay pakuntani, ako nakita ko ba ang iban nga mga programa sa presidente, especially si President Bongbong Marcos, halimpiyas ang argumento kung nagligad sa pagsugod yung sa pagpukaw sing flood control project sing ko na meaning hilikoton sang presidente kabay pa kunta ni mangin na consistent la natutok na to sa flood control projects kag pasabton to mga kawatan sa gobyerno bisan sin o pa na sila gobernador ka man, mayor ka man, congressman ka man, senador ka man, di ba? Kung nakakawat ka na, nakabaton ka na sa kickback, sabton mo na, mahuya ka sa pumuluyong Pilipinon. Magabalik ang programang El Castigador pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanundom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-TTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TTX 500.
4: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs. Mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
0: Laila,
4: IBS.
0: Gakutoy diyan mo na?
4: Oo. Daw
0: kagi ko na gakutoy diyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
4: Gigit tig-ab.
0: Gakrams, gakrams.
4: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gablooted, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula. Kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
0: Kaya ga-inflame na imukuan mo, imutinain. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
7: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: kay dinamit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
8: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. Na, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
0: Balikon ko itong churi, Sir Boy Blau. Pares bila sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
9: matukon
0: gin. Amo man ang lawas, ti siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming account, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mus lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, una ginya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ginya antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
4: Gusto.
0: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
4: Oh, hindi ka ma-stress.
0: Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. perdi mi gabi sir boy mo tiro. Stress, stress.
4: Pinaka ka DTX ka.
0: Baton ng Japon.
8: Baton, baton.
4: Sirusta rin
8: na tama mo man siya na tuloy.
0: Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang modo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag may TC.
6: DTX 500.
9: Katalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dua ka kapsol. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa ako nga mata.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: iadugas ang mga kagaw. Clinicas Forbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muter na Max, Max Epektibo.
4: Ako nga si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, mustable na nga gabi pre.
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Amatuod, Tingog Sangpanwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
1: K5 News. Welcome back mga K5 sa programang El Castigador, alas 5 just na sa hapon. Sa ito siya masuki, hindi ka magkalipat permi magtumarsang suplemento. Suplemento nga magkatag kayuan sa itong kalawasan. Ano ini? Ang Mighty C, the alkaline based vitamin C. Nagkababakod ka nagkapabtik sa ito siya immune system. And at the same time, ang DTX 500. Ang DTX para naman sa mga nag-amat-amat na mga pugday. No? Nagamat-amat na edad, damo-damo ng mga komplikasyon, trangkaso, sakit sa ulo, hilanat, diabetes, nanuman, high blood pressure, gasaka ang blood sugar. Aryo, kinanglan na pang limpyos lawas ta. Ha? Sa sulod sa aton sing mga organs, dapat ang supplement naton, nga pag-imnon naton, amuni ang nagapanglimpyogid, kag nag-detoxify, sa aton sininga sulod sang lawas ang DTX 500, no, kay ginalimpyuhan niya na ang imo sininga colon, ang imo sininga kidney, tanan gid pagwa da mga free radicals, and at the same time nagapanormalize ang blood pressure kag blood sugar. Mga diabetes da kaway-kaway, aryo ang DTX 500 the best, no, may pinakamataas nga antioxidant mga kakifab nga food supplement. Paris ang tagid sang D3 by with virgin coconut oil. Okay gid ang vitamin D3. Pero mas okay kung may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Check ko basic kakifab Wilson. Kay kagita sa aga, sa may syudad sang Talisay, may lalaki mga kakifab nga naghalapaon siya mo. Ara sa si babaw sang atop, matapos nga ti manago sa mga otoridad, manok nga kinawatan sini ginaligar ginswapya sa illegal nga droga. Hibalaon tang balita kag detalye gi ka naman sa kay K5 Wilson Villana.
0: K5 News FM live report.
1: K5 Wilson, ibalita mo.
2: K5 Road sa Bangila ang trabi ara sa ospital. Nasa aga na pamatot ang K5 Road sa Aragali sa may barangay zone 3 sa siyudad sa Talisay.
1: Uy!
2: Ang grabe nga ginatawag ka K5 Road, kay grabe ang ginubra sinino sa isa kalalaki nga kinilala sa kay alias Janjan, no? Ang edad niya sinino mga ara sa 22 anos to 23, so 20 pa K5 Road. Inalipat na kang lulo niya sa edad niya na specific, no? Sa ato Pretoria Kagina.
1: Pilang edad?
2: 22 or 23, nalipat lang si Lolo. Oy. Niya sa edad niya kay Febron.
1: Pero dira, mga 20 plus ang edad sining lalaki.
2: Mahubin.
1: Okay.
2: Nga anapal na ito ni Grabe kay Febron. Kay man, kagina, nag-report sa ato, no, sa K5 News FM naman, nagpamalo nga may isa ka lalaki nga nagpangawat manok amo inigali si alias Janjan karon sang nipangita na sa K5 Rose bo grabe ka budlay papangita siya kakabalo kang kunin sa nanago K5 Rose.
1: Oh, this nago?
2: Naghapa siya sa babaw sa atop nila kay Pedro.
1: Uy!
2: Dito sa naghalapaon kag nabudlayan ng aton siniuna, no, mga tano at the same time ang kapulisan magpapanaog siya kay Pedro kay kabudlay-budlay siya storyahon kumbaga tayog pala tayo kuno suno sa lolo niya kasi lolo niya kay Five Rose isama ni sa nagresponde kaya lolo chief tanod man sang barangay zone 3
1: sa
2: sudan sang Talisay ti amo ni ang nagresponde man ang iya sini nga lolo
1: so meaning ang lolo mismo nga chief tanod ang isaman nga nagalaot sa iyas ni nga apo.
2: Yes, kay Five Rose amo kina sitwasyon kagina kay malawig-lawig pa nga inistoryahan ay kay ti indi may istorya sang tarong ini ang suspitsado, nagpahayag sa lolo niya na si alias Onyo, K5 Rods, naghahambal kung na si Janjan nga ang manok na kinkawat na si K5 Rods, gin-swap niya. Swap, ginang term
1: swap.
2: Niya. Met, gin-swap sa ano? Gin-swap pala sa manok? Gin-swap pala sa ano ni? Gin-swap niya sa iya bisyo ng illegal na droga ng K5 Rods.
1: Uy! Dali lang gin K5 Wilson. Gusto ta iklaruhon ina nga statement. Kay sin o ina statement nga inang illegal nga ang manok nga ginkawat sa

0: sining suspitsado ang ginswap sa illegal nga droga?
1: Ginswap niya kasi sa hambal niya na mismo sa lulo niya. Si Jan Jan niya mismo ang naghambal sa lulo niya. Tapos amo na ang hambal ni lulo niya man niya sa aton sa pag-interview na aton.
0: Yung
1: ginswap niya kay Pedro sa iya sa niya bisyo, which is amo ng illegal.
0: So hindi niya himo-himo na aton kay Gipay Wilson na we have recorded interview sa lulo, which is lulo ya ang nag-mention. So pag gusto daw ng i-plaster mayad ini nga balita, at least ang lulo ya nang mismo ang nag-mention. Ano pagid ko no pagtapos siya swap, ginano ya to ang kwan, ginbaligya yang droga kun gingamit niya.
1: Kay Fibros, ang duda gani isang lulo niya gani kay Fibros, pa ang ginswap nito ng illegal nga droga ginagamit niya man. Amo nang rason kay Fibros kay di siya masturya kagina kay high pa siya.
0: Uy, waay pa ka pamunlaw.
1: Waay pa siya ka pamunlaw kay Fibros. Amo nang nabudlay-budlay kasi iya ko nasturyahod kagina pa ni lulo niya. Kasi naara pa sa influensya sa nga illegal nga droga. Puti, after si Tosando maibig, ayo, ang mama niya, kaya storya niya man kay Fibros sa iloy niya. No, although, ang ambal masang lulo niya kay Fibros, ining suspect na ito, do medyo budlay, man kay miskin ginikanan niya sila ko, no, ginalaot, ito sa binangon kay Fibros.
0: So meaning, do medyo perwisyo galing bata, nga nang ikibisan iloy, gina-threat niya.
1: Ah, oo, galing nagsanay na sila kung kay Fibrol sa masang lulo niya sa binangon. So,
0: sus, my goodness,
1: hindi man first time na nangawat kay Fibrol sa manok, ini ang suspitsado. Amo na gani, miski pa paano kay isang pagkatsipanod, manglan niya sa iya nga lulo, kagang iloy niya, nag-convince na lang gina, nga ipadakop na lang gina, nag-upod man sa reklamo, bala niya sa kwan, sa ginkawatan niya manok. So, wala naman niya hesitan sa pamilya mismo, kasi gusto man nila nga madakba na lang saan sa kuno kay Fibrols nga mga awat pag ibig sa iba niya lugar kag ko ano pa ang matapos.
0: Correct. Correct. Amo na ang basi malakon masibdan siya or makapangawat sa iba nga lugar kag matiruhan da o malait ba matabo mabunan ti mas maayong gipadakop, which is a very good move para sa pamilya nga gipadakop lang ila sini nga pamilya kag Five Wilson.
1: Sakto gina kasi Fibrols sa bumanang ilang kwan nga ti ambasay kabal gani sa do to actually nag-abot pa ng isaya kalulo man kay Fibrols nga tanod man member mas ang tanod kay Fibrols kaya bali gani nga mas mayo pa no sila na lang ang makastigo sa so, salain pa na tao ang makastigo kay Fibrols na matinainay pa ang buot kaya muna nga grabe nakita nga habali ang grabe na kay Fibrols ang ilang sinin niya kwan nga mga pahayag pala kay event ra lang mismo sa purok lagang.
0: Diba si kung mapaloy-looy naman yung pamilyas ni yung pagwaon sa preswan eh?
1: Amulan na ako kay Fibrols kasi ato na to sa subong sa kustodiya sa kapulisan kasi dira sa area pa lang ang kay Fibrols nila. Tatlo na ka manok ang ginkawat niya kay Fibrols.
0: Ang manok ang ginkawat niya, stupad balaya or layo nga lugar?
1: Dira lang din sa purok nila kay Fibrols, sa purok lagang lang din niya kay
0: Fibrols.
1: Hindi niya maglayo. Amo na ganin kay papano, pasalamatan na lang sa lulo niya. Natira lang sa area, ang nakwa na lang, ipakwa na lang sa kay Fibrols. Sa ibang pangang lugar, kay kasi pala, ano na matabo sa iya, amo papagkwa kay Fibrols. Kaya mo na nga wala hesitation sa ginikanan niya, wala hesitation sa pamilya niya, kag sa lulo niya kay Fibrols, ang gindala ini sa kapulisan. So ti amo lang na no ang nagaling ang problema sini kay Fibrols ayunto ko nakuha na pat sini nga hapon kwaon gin man tutani ang manok kay Fibrols pambulang ni sang manok kay Fibrols mong kwaon upod sang tag-iya sang manok kag sang iya nga iloy pero ang matabo kay Fibrols si mama niya na lang anay ang mabayad kay Fibrols tabuna na lang
0: sus
1: anay,
0: my goodness
1: para at least no, para at least kay Fibrols na makuha lang kag hindi na blamagalawit
0: pa tikita mo gilang ang perwisyo sang droga kag Fibrols nga matabo sa pamilya. Iloy mo, amay mo, utod mo, unayon mo. Bangod naman sining illegal nga droga kaya mo ning daga pa deteriorate sa utok nga tadlong mga kaki five. That's why ako pabor kuya sa illegal nga droga nga hindi ning ipag-distribute mo. Ay ning pagdulaon gid la ang illegal nga droga kay makaguba ni sa pamilya, makaguba sa kabuhi, puturo sa mga kabataan. Tibyanti an masobra byanti anyos pa lang ang biktima. May puturo pa ni tani kuno ay nagdruga-druga ini. So, karon preso ining suspitsado ti atong ginkawatan sang manok mapasaka gito kaso.
1: Napasaka niya sa Kipergo sa Selin Abda na sa kagina na nag-file sa blatter. Pero ti, nagpamalibat naman siya mag-tubang sa kamera. Pero ti, nag-storyahan na ila kami kagina sa mga initial lang ang mga details. Wala sa natabo ka Kipergo sa kagpi, amo to, mali si Janda na agapuro panilig. Managdagani sa iya sininga manukan kay Kipergo. Nagsanggap ito at sa lula ang manok ara gina si Janjan. So, nag-ambal man si Janjan. Oh, sorry, si Janjan. Man mismo ang nag-ako nga siya ang nagkuha sang manok. So, binako yung man mismo kay Fibros sa tag-iya, sinisang manok. That's why nga, nagpinangita ay sila to dahil si Fibros. So, ay ko kabalo kung paano pag-ako through message. O kung ano kay Fibros, kaya tigadali man ka din. Si sinisang nga maglakat man kay nga gawon, man nangiya sininga manok. E, pasi pala matulaw ay sa oras ang manok oh. Kay Fibros.
0: Ti, mayo ni kay na kwa na, nakwa, pero ting iban to, naswap na to sa druga?
1: Laban-laban ni Fibros, kaya sa tatlo, to ka manok na tinawata sa nangliligat, iniamulan ni isa ang natukitan.
0: Na-recover?
1: Na-recover. So, my goodness. Okay, ang duwa to, ay namabalaan kung di na to nga puho na ganto. Actually, nagpatulong kita to kani Fibros, kaya tayo time lang ang story, lang kibot lang kita, nga naghalapaon sa sababaw sa ato para bago. Igo na to si Carol Kiferos madalong pag itigali iyang storya tungod pag itigali iyang ining manok may naked swap pag ito sa illegal na droga. Ooh. So that's why din naman kita nagtutok sa angle sa atong sa mga balita na which is more interesting rather than sa paghapa niya to sa babaw sa atok no nagsa nga challenge sa pagkuha sa iya sa mga otoridad kagina ng Kiferos. But amo lang ang Kiferos at isara na to sa kapulisan kaga patakot ako kung ano naman ang kanang maging dangatan sini kung most probably test maging pasaka siya ang kaso kay Fibros no sa pagpangawat niya naman sini sa manok.
0: Oh sige, salamat gid kay Fibrilson.
1: So mga tanda to sini nga eksklusibo ang balita kay Fibros nung ika naman sa patrol yung ginatulong sa inyo sa kalwa sa MyEC3 by kong DTX 500. Upon na to si K5 Vincent Coralde. Ini naman si K5 Wilson Williana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kaya mo nang perwisyo sa droga may ka K5. That's why mga kabataan tabantayan tagid. No? Hindi magamit sa iligal na droga. Bantayan sinong barkada, sinong kaopdanans na maka-influensya sa bata nyo. That's why checkeron nyo, i-guide nyo mga bata nyo. Kaya kung magamit, ini kang makasugod gamit isa, duha ka beses, posibilidad pang itaon sa sistema niya na. Ag maglabot sa punto, nga kunwain sa kwarta, kawatan niya baka. Kag malain dira, tanan nyo na ang mga pagkabutang pamaligya na bango naman para maibakal sa droga. Kunwain na mga pagkabutang at sarang may baligya sa balay nyo, mga wat na. Mahimo sang krimen, mang hold up, oh, kag mang snatch para namang may panggasto o pagtusto sa bisyo ya. Amo ina kalain sang illegal nga droga which is the shabu. So mga ka K5, that's why kita nga magilikanan ati pano na magkabataan i-check karon always diin ka na sino mga barkada mo para may baluan naton kag mamonitor naton ang galaw sa mga bata naton. Diba? Kung sa tamaan ta ka busy, hindi na itong ka-check sa mga bata ta. Uy, takabalong bata, tag-upod-upod na itong liya syudi sa kwano? Sa isak barangay? O, oh, digo-digo, pati ata bata mo nabunan. Nga nabunan na ito, nagbato, nag-riot. Ay, oo. Ti, mga kaki-five, masiling na ito sa mga pamilya naman. Hindi nyo man pag-consinti, ha? Kung may mga pamilya, kamuda, nga nagagamit sa illegal nga droga, eh, reports police. Mas nami ni nga gin-move sang lulo, ho? Kaga pamilya, nga gin-papreso. Takto na. Kaya at least, basi kung sarang pala yung mabulong bata nyo or apo nyo or pamilya nyo, marihab pa na kag maulian. Hindi pagpabayan. Hindi pagsikwa yun. Oh, ti, sa aton sa mga pulis, pasakaan, pasakaan kaso. Kung sarang gin man nga pasakaan, kung magpasa gin man, o kung mag-file gin man sang complaint, ining complainant nga ginkawatan sining manok nga ginbaylo sa droga. Matagaling panahon noon sa kay Rene Piadoche, kay Ma'am Daisy Soledad sa may barangay Panokoy, sila ni ang nagligan nagkagtuko sa may Galion Enterprises na sa may atubangan sang Rizal. Sa laangin parkingan ko, diri ko nagkagtuko sa kay Sir Rene, kay Daisy Soledad. Da sa may UCBU building, nagpamati na ngayon sa radyo. Huli nga, mangayo ko radyo, pamati kami sa K5. May hapon na sinyo ha, si Rene Piadoche kag Daisy Soledad sa may barangay Panakoy. Papang Jojo Galuna, Maricris Navarro, kay Maria, sa kay, ano ni, kay Maricris Navarro, kag kay Ma'am Mila Perez, si Tio Mantamilok, kay Ani Ana Rose Villanueva, Kamay Dagay, Bings Delphine, John Ramos, Lydia William, Roslyn, Dilikanakag, si Mirian Olvido, Sally Olvido, ka Jasmine Olvido. Why na panahon mga K5, Numatural Lizelle, may hapon sa imo. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, bakulod sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Raymuel, ka K5 Idrian, ako naman si ka K5 Rods Palma, nagkababin sa isang kabalanon gigi naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 na gasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, how can be against us? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon ukod na mag-inom sang GX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan. Iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: san tabo yan. Kasang wala pa kay inom sang liter na ga labwa kon tanawan kag ang kita ko nga tiil. Dra ko inom sang liter na. Nagpasalamat di ko kay na dula tanan kada ko gitang mabulid ta sa kalawasan.
1: Nutrinamax capsule and Nutrinamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drop

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Different Bio MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong hapon, siyad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bayo Evening Newscast subong a Biyernes o Hunyo 5, 2026.
1: Magpaidya sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man kita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Bacolod City Council nagpasar sang resolusyon para mapabaskog ang seguridad sa mga eskwelahan sa syudad.
1: Samtang sa balitang nasyonal, Gatchalian kilalahon sa ang House Prosecutor sa bilang presiding judge sa impeachment trial.
0: Sa balita international, truck na abriya sa disyerto, 49 ka mga persona patay bangod sang kauhaw.
1: At sa balitang sport, sa Alex Ayala nakasulod na sa quarterfinals sa Birmingham Classic.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, teaser sang bagong Ice Age movie ginpagwa sang Walt Disney. Lasa ukon las 5:36.
2: Sulat panahon.
0: Sa atong nga ulat panahon sa pinakaulihing update, last 3 subong hapon ang sentro sang Tropical Depression Esther ang ginabulubanta base sa tanan nga available data nga yara sa 255 kilometers north-northwest sang Itbayat, Batanes. May dalay ni nga maximum sustained winds nga nagdangat sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro, kag pagmadlos nga yara naman sa 55 kilometers per hora. Ang Tropical Depression Esther ang nagagiho pa east-northeastward nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometros per hora. Samtang ang southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa northern kag central Luzon. Diri sa Negros Occidental, maka-eksperyensya sang partly cloudy to at times cloudy nga kalangitan nga may mga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanganukon panaguob nga tuga naman sang localized thunderstorms. Las 5:37.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Sa update na sa atong mga balita, o kung sa mga detalya sa atong mga balita lokal, naghanapaon sa atop agod managu sa otoridad si alias Jan Jan matapos ginaligar nga ginkawat sini ang isa ka manok sa barangay zone 3 sa syudad sang Talisay.
1: Sulo kay Unyot, chief tanod kag lolo sang suspitsado, nangin mabudlay ang pagkuha kay Jan Jan nga ginpatihan yara sa impluwensya sang ilegal nga droga, rason nga indi ini maistorya sang tadlong.
0: Ginpakamaayo sang pamilya nga ipalakop na lamang ang suspect bangod indi lamang ini ang una nga beses nga ginhimo ni Jan Jan ang pagpangawat sang manok.
1: Dugang ni Unyot, ginsiling ni Jan Jan nga ginbaylo niya ang manok para sa droga nga iya gingamit antes ininadakpan sa mga otoridad.
0: Yara na sa karon sa kustodiya sang Ukon Talisay City PNP si Jan Jan para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Samtang gin-turn over naman kag ginpabindisyonan sang Toboso LGU ang 14 ka mga bag-o nga mga hulot klasihan para sa Salamangka Elementary School kag Tabunak Elementary School sa Banwa naman sang Toboso.
0: Ginpangunahan ni Mayor Richard Hauhoko kaupo ng tiglawas sang Department of Education kag pila ka mga opisyal sang barangay ang nagtambong sa nasambit nga turnover ceremony.
1: Gindisinyo ang mga hulot nga malapad, komportable kag secure para sa mga kabataan.
0: Kabahin ini nga inisyatibo o kon inisyatibo sa tikang sang lokal nga pamunuan kag DepEd natuyo pa suwagon ang sektor sang edukasyon sa Banwa.
1: Sa dugang pang mga balita, ginpahayag naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga yara na sa 76% 76% completion ang Bacolod Mascara Coliseum nga nahamtang naman sa barangay Alihis sa Sabitan nga syudad.
0: Suno kay Mayor Gasataya, target nga matapos ang Coliseum sa bulan sang Setyembre.
1: Dugang pa ni Mayor Gasataya, yara na sa lugar ang generator set kag air conditioner.
0: Sa karon ginahulat na lang ang ukon sang alkalde ang elevator.
1: Posible nga maging venue ini para sa batang Pinoy 2020. 2026 kagsang dalagko nga mga sporting events sa Pilipinas.
0: Ginimbitar man ni Gasataya ang Secretary General sa Southeast Asia Basketball Association o CUNSIBA nga si Association na Professor Dr. Kukuntek sa inspection sa Coliseum.
1: Sa dugang pangamabalitang lokal, Bacolod City Council nagpasar sang resolusyon para mapabaskog ang seguridad sa mga eskwelahan sa syudad. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Carla Defensor Longa.
3: Nagpasar ang Bacolod City Council sa duwa ka mga resolusyon para mapabaskog ang seguridad sa mga eskwelahan sa syudad bilang pagpanghanda sa pagbukas ng klase sa bunga tuig 2026. Ginkilala ang author sang duwa ka resolusyon nga si Councilor Attorney Cesar Distrito, chairperson sang Committee on PWD Affairs. Sa una nga resolusyon, ginpanawagan ni Attorney Distrito ang 61 ka mga kapitan sa mga barangay sa syudad nga mag-deploy sa mga barangay tanod kag traffic personnel sa tanan nga mga eskwelahan sa syudad kag buligan ang mga kapulisan agud mag-koordinal sa mga school admin, parent teacher association kag law enforcement agencies. Nakapahayag naman sa ikaduwa nga resolusyon nga pasanyugon kun tani ni City Director Colonel Eugene Ribadomia ang Police Visibility Operations kag pagpatigayon sa regular foot and mobile patrols sa mga eskwelahan. Dugang pa, tinutuyas ang ikaduwang resolusyon nga mapabaskog ang anti-illegal drugs campaign, crime prevention programs, kag anti-bullying initiatives, kag committee engagement activities. Ininga balita nga dulong sa usang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, Hanging Bridge Project sa Barangay Carolan sa Kabankalan, ginbisitahan ni Secretary Gatchalian. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
4: Personal nga ginbisitahan ni Secretary Rex Gatchalian ang lugar kung sa diin ginpatindog ang Hanging Bridge sa Sitio Pagulawan, Barangay Carolan, Kabankalan City, Hunyo 4. Ang amo nga proyekto ang ginhatagan budget sang DSWD pamana nga kapin 2.4 million pesos. Ini nga proyekto ang magabulig sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga bumulutbo, agud nga hindi na sila maglakad sa kabukiran kag tabok sa suba para lamang nga makalabot sa ila eskwelahan. Dugang pa, nakita nga mas mabudlay ang sitwasyon sa lugar kun nagaulan kag nagabaha. Ang amo nga pagbisita ang ginlakipan ni Mayor Benji Miranda, Congresswoman Mercedes Chideng Alvarez, kag Board Member Ralph Alvarez. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspedie para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: 5:43. Sa mga detalye na sa aton mga balita national, ginpalayag ni Representative Jervil Luistro sa Batangas 2nd District sining Biyernes, Hunyo 5, ngayon lagi nakilala ang liderato ni Senator Sherwin Gatchalian bilang manging presiding judge sa ipatigayon ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Si Luistro mong lead prosecutor sa igapatigayon nga trial.
0: Nagpagwas ang statement si Luistro kasunod sa ginpalayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga siya sa gihapon ang presidente sang Senado.
1: Gin-insister naman ni Gatchalian nga nakuha na ang liderato gikan kay Cayetano matapos nga nakalabot sa quorum nga 12 ang mga senador nga nagtambong sa sesyon sa nagtalikdan nga Miyerkules, Hunyo 3.
0: Suno kay Luistro, magatambong lamang sila sa trial nga ipatawag ni Senator Gatchalian kun pananglitan nga mag-issue man sang notice si Senator Cayetano.
1: Samtang ginmando sang Sandigan Bayan nga ibutang siya sa PNP General Hospital sa Camp Crame si Anay Department of Public Works Highway sa kundi PWI Secretary Manuel Bunuan.
0: Sa tinilignan nga Lunes, Hunyo 1, nag-surrender si Bunuan sa mga otoridad matapos sa ginpagwa sa Sandigan Bayan 5th Division ang mandamiento de aresto para sa kasong planter angot sa flood control projects kaupod sa Senator Jingkoy Estrada kag tatlo pa ka mga anay opisyal sa DPWA.
1: Apang nagsaka ang blood pressure ni Bunuan, kagindala ini sa PNP General Hospital.
0: Martes ang gabi, gindalaman si Bunuan sa medical sa The Medical City sa Pasig City.
1: Wala iginbutang si Bunuan sa regular nga selda bangod sang iya madamo nga mga balatian nga ginakalakip pa naman sang acute coronary syndrome, heart failure, hypertension, type 2 diabetes, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer kag spine pain.
0: Samtang sa iban pa nga balita, nagapati si Senator Irwin Tulfo nga politically motivated ang mga aligasyon sa 18 ka mga ex-Marines sa ginpatigayon nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee Webes nga adlaw Hunyo 4 sa idalom sa pagpamuno ni Senator Pia Cayetano.
1: Sunod kay Tulfo, nagamonitor siya sa ginpatigayon nga hearing kag nahamot samtang nagakalantaw ka nagapamati sa mga aligasyon.
0: Ginpaligman sang senador nga nagakalingaw siya sa ginapatigayon nga investigasyon.
1: Apang ginklaro ni Tulfo nga hindi siya magpasugot sa ginahimo naman sang ex-Marines, gali nagkahanda na siya nga magpasaka sang kaso.
0: Ginhangkat naman sang senador ang mga ex-Marines nga magpresentar sang ebidensya kag ipasaka sa Office of the Ombudsman ang mga akusasyon.
1: Nagkatapusan nga balitang nasyonal, madugangan ang presyo sang diesel sa masunod nga semana.
0: Base sa resulta sang apat ka adlaw nga trading sa international market, posible nga madugangan sang 4 pesos tubtob 4.50 pesos kada litro ang presyo sang diesel sa mga naglain-lain nga gas station sa bilog nga Pilipinas.
1: Mabuhi na naman sang piso tubtob 1.50 kada pesos kada litro ang presyo sang gasolina.
0: Sini nga Lunes natala nang i-anunsyo sang Department of Energy o DOE ang price adjustments kag mag-uumpisa ang implementasyon sini nga Martes.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, ginbawian sang kabuhi ang 49 tanan ka mga persona bangon sang tuman nga kauhaw matapos nga naaberya ang truck nga ilagi nasakyan sa Sahara Desert sa distrito sang Niger.
1: Kalakip sa mga nagkalamatay, among mga pasahero sang truck nga makabalik na tani sa Niger, gika naman sa Mali para sa isa ka Muslim festival.
0: Base sa report, naubusan sang tubig ang mga biktima samtang nagabiyahe.
1: Nakita ng mga bangkay sa kalayoon nga masobra 80 kilometros sa nakatundan nga bahin sang Azamaka.
0: Ang Azamaka, amo ang mayor nga crossing point sa tunga sang Niger kag Nigeria.
1: Sudo sa mga otoridad, imposible nga makasalbar pa mga biktima sa lugar bangod man sang mataas nga temperatura.
0: Duhan man ka mga persona ang nakasalbar matapos nga nagdesisyon nga maglakas ang 50 kilometros gikan sa lugar padulong sa lugar nga may tubig.
1: Ginalerto man sang duha ka mga nakasalbar ang mga individual ang mga otoridad gali nakita na mga nagkalamatay sa disyerto.
0: Ang desert zone among ginaagyan man sa mga migrants gikan sa Africa padulong sa Europe sa diin madamo na ang mga nagkalamatay bangod sa kakulang sang tubig pagkaon kag mainit nga temperatura.
2: Balita sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Alex Ayala nagkasulod na sa quarterfinals sa Birmingham Classic. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
5: Nagapadayon ang kadalagan sang Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa ginapatigayon nga Birmingham Classic. Nakasulod na ang Pinay sa quarterfinals sang pahampang sang Webes, Hunyo 4. Ini ang matapos ginutos ni Yala si Alina Karayeva sang Russia sa round of 16 sa scores nga 6-2 kag 7-5. Sunod niya pagkatubangon ni Yala si Mananchaya sa Wangkaw sang Thailand karon last Jis sang gabi. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton Balita Entertainment, teaser sang bagong Ice Age movie ginpagwa sang Walt Disney. May kampiyon nga chika si K5 May Hikilan.
6: Opisyal nga ginpaguha sa Walt Disney Studios ang teaser sang Ice Age Boiling Point sini nga Biyernes, Hunyo 5. Ini matapos ang isa ka dekada halin sang gin-release ang ikalima nga franchise film sang Ice Age nga ginhingadlan Ice Age Collision Course sang tuig 2016. Natala na nga ipaguha sa February 5 sa masunod nga tuig 2027 ang masambit nga pelikula. Ini man ang labing una nga Ice Age film nga ipaguha sang 20th Century Animation matapos nga nagsarado ang Blue Sky Studios sang tuig 2021 nga anay producer sang masambit nga franchise film. Pagkadalo naman sini nga pelikula ang mga karakter nga Sunday Manny, Sid, Diego, kag-iban pa sa pinasahi nga bahin sang Lost World. Para sa Balitang Entertainment, ako si KK5 May Higilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Uy, paborito ko gina.
0: Gani man.
1: Ang paborito ko actually, sa tutuod lang, ining si Scrat. Ini siya ang nagbuka ng isang iceberg.
0: Mo,
1: nga kakadlaw ko na bisiya. Ano yung kao niya ni corn and something?
0: Nang chestnut.
1: Hindi
0: ay, ilang ano ba?
1: Itawag na no basta do corn something nalipat ng gid ko.
0: Ano ba?
1: Pero ang amo na bigin na laot yata so ingin na palpag yan nagbuka. Pero ang pinaka the best ko na ano dumduman
0: ilang
1: is taon the
0: ko kung iya
1: ang episode ba lang si Manny is the mammoth na mo. Ang yes ng asawa si Ellie. Tapos mm-hmm. si Zidia mo nang isa, si Diego mo naman ng lion. Mm-hmm. Ah, pero ining si Mammoth lang nga sa cave, no, nakita yatong aragali ang pagluwas sa bata, black kagin.
0: Ah, amo ni ha?
1: Oo.
0: Amo ni wait lang. Amo ni ha?
1: Na ano ang tawag niya?
0: Ang pangalan niya Acorn.
1: Oh, no, the acorn. Acorn. Acorn. Amo na siya ang grabe. Siya gina actually
0: ang chestnut, kidu chestnut ang iyang acorn. Ano.
1: Siya ginahalinan nga nagbuka ang iceberg.
0: Grabe ni malang alagas
1: kay kanoon niya, kay kanoon niya. Tingin ba yung niya buka ya?
0: Ang kailinit, kaya na sa mabaya ka
1: nagdag. Pero siya ginagsyalik na sadyahan ko. Pero ang main character is Anday Diego, amuning lion, si Manny, amuning laking mammoth, and sa uli, naka-meet up siya sa babaeng nga mammoth nga si Ellie.
0: Tama lang ni si...
1: Tapos si Sid, among bat, ang isa.
0: Mm-hmm.
1: O, kag ang nalipat na kusing iban nga bata, kung nungalan sang bata na. Pero kanami, bi kay ma-reminis.
0: Bas idol ko si Scrat, ah.
1: Oo. Sadyan na mo, sadyan ko na. Inablang feeling mo nga kanon mo na. Inang, sa part sang lion, ha?
0: Uh-huh.
1: Nga gusto yung nagigid kanon, laka gimergin ng bata. Kasi siyempre, food yun na iya mo.
0: Gani.
1: Pero ginapunggan niya, kagin salbar niya.
0: Okay. Ano naman niya, ng mga palabas, subong sa...
1: Sadyahan ko. Anong taon ko na iya? Ice age?
0: Boiling point. Boiling point.
1: Nami.
0: Nami ni kay kakatunaw,
1: una ko nga naglantaw, bigyan nagibiig ko is the Lion King.
0: Hmm?
1: Oh, inang si Mufasa kag si
0: oh, yes.
1: Si Simba.
0: You know, favorite Simba. Favorite ko na nga ano.
1: Nagibigi ko na iya.
0: Favorite ko.
1: Oy, nagibigi ko po bata pa ko tuya hindi nga subong nagibigi ko.
0: Oy, favorite movie ko na. Oh my Lion God. King. Ang Lion King.
1: Oh, paborito ko na bing Lion King.
0: Ginta in tragedy si Kaki by Marvel.
1: Lion King yung paborito na ni ano ni Beto. Yalang,
0: mga Ice Age babies.
1: That was 20, ano?
0: Abot kung si Berto, ganun taon ni Sarah.
1: Away na, kailangan na ginalan. Tawya, king of the...
0: The jungle?
1: O jungle.
0: Apokalipto.
1: Apokalipto. Grabe, namdaman mo pala Bruce Willis niya. Nga production. Apokalipto is the one of the best movie mga ginalan taon.
0: Nami man ang Apokalipto. Pero nasyak
1: ako. Ginabangkaw sila.
0: Oo. Pero nasyak ko nga naabdan mo pa na gali.
1: Lain gali, yeah. That's why...
0: High school ko na sang gin nalantaw na
1: Apokalipto.
0: Ang Apokalipto.
1: Ang nadumduman ko na nga scene is namian ko ang sa bubon ang babae
0: ang
1: na nagbata. Grabe. Sus ka dagluluha yes. Mamuna ka. Damo actually emotional ko kay mahilig ko na maglantaw.
0: Oh, di ba?
1: Grabe nga tago to. Tribe versus tribe. Oh. Very good. Di astound ni asta mag ano?
0: Mm-hmm.
1: May bilin pa tang oras.
0: Magtinikalay man tadi. Oh, total tinikalay na lang magitan
1: ni. Pero I'm looking forward. Sa kwan. ang Ice Age sa boiling point namin
0: yes.
1: Siya.
0: Ako abangan ta ni.
1: Sa, gusto ko sa sine kay para duck wide and screen.
0: Yun na.
1: Kay ma-appreciate mo ang movie.
0: Kasi galing ang sine din sa tondo. Ano ah?
1: Sige lang, important ako lapad ang screen.
0: Oo, dapat.
1: Oh, gusto ko lang lapad.
0: Oo. Oh, para makita mo kita na ang lagsanay yes. Kag ang lagpok niya bala sa ang ano.
1: Sound gidi.
0: Sound.
1: Kag details kisang kwan.
0: Mm-mm.
1: Isang movie.
0: Yes. Oh. Amo na siya.
1: Yes,
0: dapat lang tawon mo na don't miss the ano.
1: From Toy Story, makalirelate ang Ice Age.
0: Grabe no. Ha? Mangkota si K-5.
1: Unambian mo ko bala sang ano, sang...
0: Sang ano?
1: Tigulang na blang may balons. Anong tawag na? Up, up. Ang title niya, up.
0: Ha?
1: Up. UP.
0: Ay, doon
1: ang balay nila yung butangan na balon para maglutaw.
0: Oh.
1: Oy, kamuna. Oh wala my God!
0: Up and away lang yung amo na pala.
1: UP, try bala, try bala.
0: 2009 nga film.
1: Up, Ari,
0: ah,
1: oh, up.
0: Yes!
1: Oh, nanami, anigo na ikagay pa yung
0: gin. Oo, amo
1: Ari,
0: siya.
1: Ari, oh, namo ni siya.
0: Oh.
1: Ah, amo
0: uy, familiar sang character nga may glasses. Ay, amo ta. Oh. Makasala naman kita di karon.
1: Pero kasadya na, namian ko na actually. Oh, di ba lang. sinabi nga movie, you know, ang naigo sa tao is emotional mo. Ang karakter nga bisapat himuon mo karakter masubuan
0: gid ya. Pero ang karakter di nga naga glasses kag white hair. Do si familiar. Do si tama na
1: di ba? Oo.
0: Happy weekend. Happy BGIF! Weekend mga ka K-5. Mga ka K5 mo yatong dalako ng mga balita sa mga Biyernes, Hunyo 5 to 2026.
1: Bantay naman sa adlaw sa Domingo panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa pangalan sang Bugos nga puwersa sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka K5 Jean Chatita.
1: Ito naman si ka K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. Happy
2: 1.5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong gabi, istanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpagamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamutanan? Kag antanan ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga pirmi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama, nga dayawang ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkakataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkakataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nabiskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya bangod kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kaangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios. Ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon dire kun aton padayon nun siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan gingamit it mahal kay galika kun padayon nun kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, di napakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karon nga pasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review o kung pagtuon sa nga koleksyon sa Eskwela sa Batika kag ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa nga ato ni Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Isa ini kay Hiligaynon nga version o kung Ilonggo nga pagtuon sa nga ato weekly Sabbath school lesson. Ini ginadala sa inyo mga kauturan sa nga ato ni Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. There is Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang masunsun ninyo nga host sa siningaton programa ang Pagtuon Subong. Ari naman akong duwa ka mga gindapit mga kauturan nga magabulig say-say sa aton sa atong leksyon sa sining semana. Ang akong una pakilala sa inyo si Ma'am Yvonne Soto Vizca. Isa siya sa aton ng mga faculty sa School of Nursing, especially sa Biology Department. Originally, halin sa Kawayan, mga kauturan. Isa siya katal ng Ilonggo. And then, mag-enjoy kita sa iya na pagsaysay sa aton karon, pagpupod sa aton karon. Ma'am Yvonne, mayong adlaw sa iyo.
1: Mayong adlawan, Pastor. Mayong adlaw man sa aton nga mga kauturan nga gapadayon sa pag-upod sa aton nga pagtuon kabay nga ang balaan nga espiritu mag-upod din sa aton nga pagtuon sa aton nga Sabbath school lesson.
0: Yes, and that's correct. Ikaroon na akong napakilala mga kauturan. Tatanan kami tatlo kang mga kauturan halin sa Southern Negros. Ako taga Inubaan, si Pastor Delbert Hintapanan, originally halin sa may Sipalay Kanduni area. Mga kauturan, siya subong ang aton na senior church pastor diri sa atong iglesia sa CPA. Si Pastor, mayang adlaw sa iyo.
2: Mayang adlaw ba, sir? Mayang adlaw, mga Yvonne. Mayang adlaw sa atong mga kauturan na kaabyanan na nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo paagi sa mga programa.
0: Yes, and that's correct. Ari na kita, Ma'am Yvonne, Pastor Delbert, sa lesson 10 para sa Mayo 30 tugtog, Hunyo 6. Sa hindi pa kita mag-padayon mga kauturan, akong kamo ginanay gina-remind, ara kita sa K5 News FM kada alas 8:30 Biyernes ang gabi, tugtog alas 9. Kad kamo nga ara gapamati sa K5 News FM, ara man kita makita sa Facebook o kung sa YouTube. Inyo lang i-search ang Sabbath School Lesson. CPAC is the church. Arandra mga kauturan, mag-enjoy ka mo bilog na semana kay inisya i-upload sa Domingo hasta nagin mag-Sabado. Kabay pa nga, you will enjoy sa pagpamati sa aton nga leksyon. Ato rin ako ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningati yung ginuyari kami, nagpapalapit sa imo. Nagpapasalamat sa imo pagka-Diyos, sa imo pagka may kugmaon. Buligi kami ginong natugyan namon ini nga pagtuon upod sang influensya sang balaan ni Espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos.
2: Amen.
0: Amen. Yes, Ma'am Yvonne, ang aton sadsaran nga teksto.
1: Ang aton sadsaran nga teksto sa sini nga semana makit-an sa nahaunang sulat ni Juan kapitulo 1 bersikulo 9 nagahambal: kung ituad ta ang aton mga sala, matutom kag matarong siya, kag magapatawad sang aton mga sala, kag magatinlo sa aton sa tanan nga pagkadi matarong.
0: Amen. Kanami mga kauturan sang saad, sang Ginoo. Pastor Delbert and Ma'am Yvonne, last week, ang aton gintunan ang problem sang sala.
2: Mm.
0: Ang aton pagka hopeless nga kung hindi lang, kung wala lang sang nagtubo sa aton, wala agad kita paglaon. This week, aton pagatunan ang solusyon sang sala. Kag kung paano batunon ang aton paginulsol, kag ang aton nga pagpasaylo, pagpangayo, kapasayloan sang aton mga sala. Kag kung anong ginhimo ni Kristo sa bayad sinang sala, sa bagay tani ikitaya mo ang magabayad sinang. Yes, Ma'am Yvonne, unahon tayo ikaw. Ano pag ang aton makita, aton nga leksyon sa sininga simana?
1: Kanami sa aton nga leksyon sa sininga simana, mga pastor, no? Kay nagarimayin sa aton bang sa aton nga espirituhanon nga pagpanglakaton may maaragid mga chimpo nga madasma masandad kita makabuhat kita sang sala pero may ari nagremind sa aton nga kumangayo lang kita kapatawaran ang Ginoo magapatawad din sa aton.
0: The only thing is,
1: nga promise.
0: Yeah, kanami. The only thing aton buhaton is just acknowledge amo lang gina. Kay di last week ang ginkuan nga ginbayran ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. Yes, Pastor Delbert.
2: Sini nga semana pa sir aton madiskubrehan diri ang pagdesisyon sa pagtalikod
0: yes.
2: kag sa pagpakadto.
0: Yeah.
2: So talikdan ta it's masugod lang gid siya sa isa ka desisyon. Ang desisyon nga liwaton kita liwaton sa Ginoo.
0: Eh, kung kaysa hindi man desisyon mabutang kita sa langalang. Mm-hmm. Kay pareho bala sang nitabo sa kay Maria Magdalena. Mm-hmm. Sang siya gindala. Mm-hmm. So, halin sa to na napuwersa siya nga magliwat. Wala na gid siya nagliwat. Kaya yes. ginambalan siya. So, it's about desisyon atong gituyo or mabutang kita sa pag mapuwersa kita sa pag pangayo ka pa sa Lord. Yes. The rush of life. Ayan. Ma'am yun. I mean, sa mga babae perspective, sa mga babae.
1: Na ang pagka ano no, the rush ang kwansang aton nga kabuhi, pagka busy.
0: No?
1: Labi na nga gatrabaho kita, yeah. may arap mga responsibilidad sa trabaho, sa simbahan, sa panimalay. Siguro ang advantage lang gamay sa akong pastor kay ako lang ya kaugalingon nang akong ginanom no sa kabisan sa Sabado.
0: Mm. Yeah.
1: So wala ko ya may mga wala ko ya gipanumdom nga iba nakahimos lang ko ya. So ako makita ba ang mga tao nga may ara pamilya especially sa mga mothers nga side no nga madamo gid ang ila ginatutukan makakaisa malipat na kita nga Sabado na gali.
0: Mm.
1: Amo pa magpakita ang mga trabahoon sa sulod sang balay, no? So may ara gid kasi ang mga responsibilidad sa aton nga trabaho, sa aton nga mga personal nga mga pagpangabuhi nga is mga distract sa aton nga magpalayo sang aton hauna-huna nga Sabado na gali dapat ara ko sa simbahan. So amo ni di pastor ang akon nga nakita sa aton nga Domingo nga leksyon.
0: Yes. Pastor before na ko niya tag sa imo. Ang tao ba lang, ka-irony sa atong life. Kay ang tao gapangita, ang ilang ginahandom, tatlo.
2: Mm-hmm.
0: Among others, wealth, time, mm-hmm. and health.
1: Mm-hmm.
0: Na, di kon batanon pa ikaw, you have time. Mm-hmm. Pero wala ka wealth.
2: Wealth.
0: Okay. And you have health. At your prime time, you have the health pa. But you don't have time. Kaya di busy ka. To garas ka. To catch up with time. You might have. Yes, so amuna, you have the health. You have, but you don't have time. And you have still. You might have wealth already. Pero kung retired ka na, you have the time. You have the
1: wealth.
0: You have the
1: wealth.
0: The wealth, but you don't have the wealth. So, amuna sang irony sang life. So, karon kong isa, busy kita. Sa'yo mo dumdumang tagali. Uy, amoy, may apwinto yung gali ko. May buloto na ko gali. And then sometimes, labi na ko na adlaw sa Sabado, makawat na ito. Mga panahon.
2: As na-mention na ni Ma'am Kagina, damo mata, for example, kita nga pastors, yeah. pastor, no? Nadumduman ta ka sa una sa klase mo. Nga, ang pinaka-busy nga adlaw para sa pastor
1: Sabado.
2: Okay. So, but what are these inisila ba lang ang mga aktibidades nato nagasablag sa aton pagpalapit sa Ginoo?
0: Yeah.
2: O kung inisila nga mga aktibidades nato amo ang nagapahapiit palapit sa aton sa Ginoo? I think there's kung inisya nga mga buluhaton nagapalapit sa aton sa presensya sa Ginoo, sa gusto sa Ginoo, sa adlaw ang inagpahuway, I think this is the thing dapat natun pagadpadayonon.
0: Yeah.
2: But pero kung inisila among nagasablag sa aton, nagadistract sa aton, so then therefore, well, amo na gani pa sir, no? Sa sini nga henerasyon, kagina sa child education. I don't know. Siguro struggle man isang bisan may mga edad-edad na. Sang una kita, sang wala pa ang cellphone. Ma-devotional ta, kag matulog ta, nga Bible ang aton gin kaptan.
0: Arasa ka mo, tapos arasa drugan. Matulogan lang ta.
2: Tapos pagkaaga, mabugtaw ta, ang Bible man unahon naton sang abri.
0: Yeah.
2: Pero sumong henerasyon siguro. Cellphone ang
0: very challenging
2: gintulogan. Cellphone man ang
1: bugtawan.
2: So are these things brings us closer to God, or are these things distracts us sa presensya sa Ginoo?
0: Kagdi ang aton nga leksyon, ang aton leksyon sa sininga quarter, growing in Christ.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: Ngay ni bilang mga butang makatag sa aton growth spiritually. Yeah. Pero at least
2: in this lesson, wala lang siya kabalo nga she is dragged into the things that she don't want.
0: Mm.
2: Wala lang siya, hinahinay lang. Pagkatapos na nakita niya naman to, so may nakita naman siya liwat. Unnoticeably, she was dragged into the things nga hindi naton gusto nga pagahimuon. Mm. So that's why, nga bisan anhon ta kapamatarong sa aton kaugalingon, makulangan gid kita sa atubangan sang Ginoo. Ang aton pagkamatarong siling sang Isaiah 54 versikulo 6, kaangay gid lang sang trapo sa atubangan sang Ginoo. And the only righteousness that we can have siling sa Isaiah 61 versikulo 10 is the righteousness and salvation of
0: yes.
2: God.
0: Mami Bon, before na ako ni balik si mo, ang antidote sini natin na sitwasyon karon. We cannot deny nga ragi kita sa sini nga sitwasyon.
2: Correct.
0: I-intention din. Intentional. We have to be intentional. Nga kuno ba lang, kani makamulalong ta, makakonsesiwano pa, makamatikod ka, then strike the iron while it is. Yes, Mami Bon.
1: Ang kuan pagidiri, ang pamangkot diri kay hindi tanan nga ga-distract sa aton nga kabuhi is like ang aton trabaho, ang aton din nga mga responsibilidad. Kay si ang aton kaaway si Satanas, hindi niya na kinahanglan niya hindi na siya mag-effort maayo bala kuan nga ikuan kita sa sala. Gamay lang nga distraction
0: yes.
1: Ari ng social media, ari ng mga entertainment.
0: Yeah.
1: Imagine sa anong kaadlaw nga magatrabaho kita. Pwede tatatay ka pamlansya na, pero tikay ka namin pa man scroll, no? May arap pa man mga movie nga ginasundan, may bago naman gagawa, or may mga lagaw-lagaw pa man nga. Until ma-realize nato nga, ay hala, sabado na. Sabado na. Kaya dito pa nato nakitaan ang mga bagay nga mga dapat nato himuon. So, gamay lang nga distraction ni hatag sa Satanas Saturn, mawala na gidadayon,
0: yes.
1: No? Malapas gid naton. Pero hindi man na siya ang katapusan. Kay nagapromisa man nga kung nakahibalo kita nga
0: hindi
1: nakalapas
0: na
1: kita kag hindi na maayo, maayo kita sang patawad. Kag aton nga himuon ng aton best nga pagdasun nga Sabado, ready na kita
0: yes,
1: sa sinahan.
0: We will change for good. Nga amatamaton ta nga aton nga mga nahimo nga hindi maayo, nakakawat kita sa adlaw nga inugpoy sa mga inuras mga tinakla sa adlaw nga inugpoy. Then we will try to change.
1: Yes.
0: Ano man ang repentance, Pastor?
2: Uh-huh.
0: Repentance is intentional.
2: And I love it.
0: Yes, you have some.
2: I may add sa imong word kay gina Pastor nga intentional. Siguro mga kabataan subong all of us nga malingaw ta sa phones na? Because there are many options. Hindi ka pa katapos sa isa, may ara naman daw do nami tuta ni isa, may ara pagindamos nami ka pa. So I think kinahanglan natin siguro Pastor, another word is aside from intentional is
1: focus.
2: So we need to focus. This is the Sabbath, focus to the Lord,
0: hit the goal. Kay kisa kisira-sira lang tayo, pinanulang ang aranday. Pero kung may goal kita, may ginatanogid kita yan. And that's it. Holy the promptings of the Holy Spirit, Pastor. It speak about remorse, yes. What can you, ano din ato makitaan, Pastor?
2: Dari, Pastor, no, ang mga awhag sang Ginoo nga magpanumbalik kita sa iya, inisya buluhaton sang balaan ng Espiritu. So inisya mga pamaagi sa kung makatalupangod na ta, hoops daw naglayo na.
0: Really?
2: Hoops daw na persa na ko sa dalanon nga hindi na ako gusto himuon sa sini nga adlaw, pero ari na ko di pagkatalupangod naton, then the Holy Spirit can fix us. So kag amon siya ang saad sa aton sang Ginoo, then it will lead us into repentance. As you mentioned kay Gina Pastor, repentance is not a work. Repentance is not anything else but a decision to go away from sin and then magkadto sa kay Ginoong Hesus. It is He, siya, amo ang nagapanghikot kag nakadulong sa aton. Pero kung kaisa pastor ang aton repentance, kung kaisa eh, ano eh, nahadlukan ta sang resulta sang sala, sang sabaylo nga kaugtan ta ang sala mismo. Well, dari sa campus natin, for example, hindi ta gusto ma-send home, hindi ta gusto sang konsekwensya sang sala, pero kung kaisa ga-enjoy ta sang sala. So I think I don't know if that would be repentance, because we are just kita na hadlok sang konsekwensya pero hindi mismo sang sala. So I think repentance is kaugtan naton the sin by itself and then move from that.
0: Yes, ma'am, Ibon.
1: May ara na balakis ang mga senaryo sa aton kabuhi nga ma-realize ta nang bala nga hala, daw sakit to ako, nahambal kag mahimo sa iya hao. Daw may ara kita bala ginatawag nga konsensya. Nakonsensya kay daw sakit tong akon ginghimo sa iya, daw hindi gito mabato ng akon ginghambal. Do maka-realize ta bala pastor nga nakahimo ta sala sa iba nga tao. Pero dugay-dugay mahimo man tagya kon excuse.
0: Iya,
1: tuya. Sala niya tuya kay nga aging ngona.
0: Pero may rason man kun
1: ana kay mo. Deserve niya na nga aging amo. Do kis abala maka acknowledge ta, maka recognize ta nga nakasala ta, pero mahimo gid tagya kon excuse niya.
0: Yes.
1: Nga okay lang tong aton ginghimo. So inagaling konsensya no, ingon bala nga daw magilty ta. So, work of the Holy Spirit, nga makarecognize ta, nga nakasala ta. Nga tani, na-recognize na to nga nakasala ta, mangayo ta, sorry. Sorry, gali sa akon nga ano ha, sa akon nga kwan. Pero may aragad na time nga, bisan ka simple lang nga word nga sorry, do kabudlay gid ihambal. No? Kabudlay gid ihambal. Among gatudlo sa aton nga, the Holy Spirit nag-recognize sa ato, nag-convict sa ato nga nakasala kita. So, amo to gapon, no? Intention. So, kay nakabalo ka nga nakasala ka, do you have an intention ba lang nga mga yu sa kapatawaran sa ato nga imunahimo nga sala?
0: Ma'am, ka namin sa inubla, saktyan ko yung mga punto. Nga inibla ang word na sorry, sa kamahal gin. Yeah. That's why, kanami ikid pastor nga atong kabataan, as young as they are, we will try to incorporate, yeah. Idala ta gid kag i-appeal ta, i-bahin nila ang pag-say sorry. Kay kung bahin na sa imo kabuhi ang pag-say sorry, it is not hard. Pero kung hindi na i-practice daan sang tawo, budlay ginaihambal ang sorry. Yeah. Pastor.
2: Kung kaisa pastor, may ara man ka gahambal ka sorry, pero you don't mean to be sorry.
0: Yes. So, amo na si ang kay na pagid may excuses.
1: Uh-huh.
0: Si ang case ni Hosea, pwede to sa may excuse. Hindi na nanakon ko aon, liwat akong nasawa si Kumer, kay amo mangina siya. Oh, but yet, Hosea did it 3 times just to one. Wala siya naghatag excuses. Oh, and that is how God tried to exemplify kung ano ang ang repentance, kaya ano ang aton pasaylo sang sala.
2: Kaya kung kisa sa aton ano, me as a pastor no, may tatabudlayan kung kaisa kung paano taman patalupang doon ang isa nga gusto naton buligan.
0: Buligan.
2: Kung kay problema ta kung paano niya batunon ang aton nga counsel or ang aton nga pagpahandom dong sa iya, kung paano siya mag-respond. Kung kaisa kita daw hesitant man gani, pero kung kisa may mga sitwasyon gidya nga kinahanglanon.
0: Pastor, choosing kanabi sa punto mo, choosing pagpasaylo, forgiveness, okay, or may excuses kita nga. Hindi mo na bagay, okay. Hindi ko bagay magpasahin mo sa'yo. Iyong ginasala. Oh, pero at least ka namin sa akong nga nakita sa YouTube, ang puntong repentance and forgiveness is not a penalty.
2: Correct.
0: Yeah. Kung magpasahilo kita, hindi na yung penalty si Lord Saturn. But it is changing us.
2: Amen.
0: Yeah. Bala siya, dabato niya, pero kita yan. Nakahimo pagliwat sa aton character. Real repentance, Pastor, sa aton Tuesday.
2: Moto kagin na, Pastor, no? Sa ginhambal ko nga, sometimes ginakaugta natin ang consequence ang sala, hindi ang sala itself. But ang repentance actually, kinahanglan siya sang duha ka mga tikang.
0: Yeah.
2: Amoto sa kagina is the sensor pain of sorrow or sin. Kinahanglan kaugtan din ang sala by itself. And then, ang honest decision nga bulagan
0: na to.
2: Biyaan na to ang sala.
0: Abandon.
2: Right? Mm. And then, magpalapit ka sa Ginoo.
0: Yeah.
2: And then, mamisure na to nabi ang repentance when the character of Christ is reconstructed into the character of the believer. So, it works a reformation that will come up now into process of sanctification.
0: Yes, and that's correct. Kanami, Pastor. Yes, Mami Bon.
1: Ining repentance, no? Halin pa ni sa kung aton studyan ang Biblia, si John the Baptist, kag si Jesus mismo nag-remind pabalik-balik, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ginaano kita ba, gina-remind kita pabalik-balik kung ano ka-importante ang repentance sa aton man niya spiritual growth. Kay initial repentance, kung mag-repent abi, mangayo kita sa kapatawaran sa aton sala, it means naka-recognize kita, naka-acknowledge kita, nga nakasala kita. Kay delikado man ako, hindi kita maka-acknowledge nga nakabuhat na tagali sang sala, no? Kag ang repentance, nag-restore ni siya sa relationship natin sa aton niya Ginoo. Kung nagapangayo kita sa kapatawaran, iya na i-restore, kag i-change niya ang direction sa aton nga kabuhi. So, amo niya mga utod na nga ang repentance, ang pagpangayo sa kapatawaran, isa gid ini kadako influence sa aton nga spiritual growth. Kag hambal pa gani diri ni Mrs. White, no, kung tanawin natin, the righteousness of Christ is not a cloak to cover unconfessed and unforsaken sin. Kung may ara pagali kita mga sala nga wala nato na confess sa Ginoo, wala nato na pangayuan sa kapatawaran, hindi gina siya gali makover sang righteous sang ni sa Christ righteousness, Pastor, no?
0: Yeah.
1: So dapat gali tanan tanga sala aton ginaitugyan, aton ginaituad didto sa aton nga Ginoo para mapatawad gid.
0: Yeah, akong dugangan mamang imo ha, kinambal kayo na halayin sa Desire of BJS 555 and 556. No repentance is genuine. That does not work reformation.
1: Yes.
0: Sa itong pakong kita mag-inursol, makita, galing nga galiwat kita.
2: Reformation.
0: Kadamos ng tao, masalim mo kayo na, nga nag-inursol, pero wala lang mag-iapon.
1: Inursol
0: lang sa baba. Pero wala galiwat ang kaugalingan. We don't have much time, Pastor. Sa atong new Wednesday, wow, ari na, solusyon. Sufficient in grace.
2: Sa Wednesday, Pastor, no, mapokus na ko sa Exodus chapter 34, verses 1 to 10.
0: Yes, yes.
2: Most especially verses 6 siguro and 7, which is, amo siya ang kinaiya sang Ginoo, sang ginpakilala niya, iyang kaugalingon sa kay Moses. Si Moses actually nakasayop eh. Anong solusyon sang Ginoo? Sila niya, himo kaliwat, daladi sa akon, kay sulatan kaliwat.
0: Kay ginbuka. Ang papan niya ba't yung buka niya?
2: God's servant is not perfect. But God is ang Diyos amo siyang gahimo sang pamaagi kung paano masolusyonan. And then, siling si Moses niya, ti Ginoo, pagkalantawa ko bisa imo, gusto ta ka makilala. Siling niya, ti, kung gusto mo ko makilala, wala sang tao makakita sa akong makasasala. Nga, hindi ma, mapatay. So God shows him sang iyang back part sa iyang likod. Pero ang ginhambal sa Ginoo, God is merciful. His loving kindness, His long suffering. This is the character of God. This is who God is. Sa Exodus pa lang. This is not the description of Jesus in the New Testament. This is the description of God in the Old Testament. Grace is not only an attribute of God, but it is who God is.
1: Yes.
2: Amuna siya. So then, therefore, we cannot say that grace is consumable. Kag pwede maubos. Grace is sufficient as God is sufficient and powerful, omniscient enough na mag-save sa atong pastor. He provides sa solution sa atong sansala. One point, I don't know, pastor, if I am right to say. Gina sila isang teksto, discuss na mo ni Ma'am Evon. Sila niya, if we confess, kung ituad naton aton mga sala, siya magapatawad sa aton mga sala, kag magtinlo sa aton, gikan sa aton mga sala. In this verse, the one that was forgiven is the sinner.
1: Yes.
2: And the one that was cleansed, ang ginatinduan, ang sinner. But sin in itself has an effect into the love of God. Ang sala ya may epekto gidigto sa kay Ginoong Jesus. So then therefore, the one that God forgives is the sinner and not the sins. Though God can cover our sin, sin eventually, when we say sin, God is anything that is against Him, pwede bala dulaon sa Ginoo ang bisan anong batok sa iya, hindi gid, it will be done away. Sin will be extinguished dulaon gid sa Ginoo ang sala. Pero ang makasasala, ginahigugma sa Ginoo as He provides grace.
0: Yes. Ma'am, before na ko nihatag, kanami pastor, ini Exodus 34 bala. Kung ginatag sa Ginoo ang napulo ka sugo, ginbitbit ni Moses. Pagpanaog yan, nakita yung mga katawa nag-aangan.
1: Nagasimbang sa...
0: Sang gamay pa ko, pastor. Sa ang akong tatay, ginbaldalaan ko balon. Nalipat ako pagdala sa pinggan.
2: Uh-huh.
0: Okay. Di ang sa amon uma, layo sa balay. Alang-alang ko mabalik. Pero sa piyak sa amon lote, arang akong tiya. Di sila niya, hulam dito sa pinggan sa tiya mo. Ay bakaon ta. Nagulam ko, amuman anuambot, anuman ang ginimo sa tiyak ko, ang mabuka, giblang na pinggan. Among ginpaulam niya, tani ang kwan na to, ang mga sartin na to, blang mga
2: kabisan
0: niya abul mo. Okay. Karoon kay pag-uli na akong pastor, pag-ugas ko, nabuka pa. Nagdalihig kay ti, may ang tubig, may tumburan, sige lang iagas. Siguro ang bato, blang ara na danlog, nabuka. Mailangan ikay ginpasaylo ko si nasaon tiya, sila isang tatay ko. Hindi ko malipatan. Mayo pa ang aton nga mabuka, hindi lang ang iya sa iban. Ini, ang Ten Commandments, hindi niya ni Moses.
2: Correct.
0: Iya ni sang Ginoo. So it was hurting on the part of God nga wala ginvalue ni Moses ginbuka niya. But yet, Moses was forgiven. Amo na ang grasya sa Ginoo. Nga bisan it was hurting on the part of God. Kay ti Moses, hindi man imo nga gimbuka mo, gindula mo, mayo pa nga aton madula, sang hindi ang aton ginhulaman, amo ang madula. And that was very crucial kayo. Amo na ang Ginoo. I know Moses na kayo kapasailuan. And God forgiven. Gag silin sa Ginoo, tisigin Moses, imo ka lang liwat kay akong sulatan. Ma'am Ibon.
1: Yes, no. Makita agad natin kung ang anugid ka dako ang grace ang Ginoo para sa aton. Not only ganito kay Moses, pastor, kag ang sa mga Israelites man nga nawadaan sang pasensya kag naghimo sang ila-ila. Diyos. Pero ang Biblia nagarimangid sa aton, pero mino kung ano kadako ang grasya sang Ginoo para sa aton. Nambal dire sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kag bisan naghambal na nga ang ang bayad sang sala kamatayon apan sa gihapon. The gift of God is eternal life in Jesus.
0: Yes. So,
1: grabe gid ka nami nga mga promisa ngalin sa Ginoo.
0: Gakadlaw ako mo imo di kadamo pa sa ato ni Ambal. Wala na kita time. Mali mo balik ko sa imo the most expensive room. Anong imo ding short take mamam?
1: The most expensive robe sa para sa akon hindi ni ang mga gown nga ginasuksok sa mga bisan ano da nga brand nga ato nakilalaan makita naton sa mga fashion show. So para sa akon pastor ang most expensive robe amo ni siya ang robe of Christ righteousness.
0: Yes.
1: Nga amo ni ang ginasulob man nila ni Adan kag ni Eva dito sa Garden of Eden nga pag isang nakasala sila. Nawala kag dito nila natalupangdan nga naked gali sila no kag according dili sa ako niya nabasa nga wala sang iban nga bayo ang mahimo sang tawo nga pwede makakover sa aton.
0: Yes.
1: Pagka magiging makasasala only the robe of Christ righteousness amo lang gining makatawo
0: wala
1: sa
0: aton wala sang makasubli o kun wala sang maka take over.
1: Yes.
0: Pastor Delbert.
2: Pastor, I don't know if pwede na ako ma-equate ang God's robe of righteousness as justification. Kung ano ang ginhimo ni Ginoong Hesus sa cross.
1: Yes.
2: Nga ginhatag niya iyang kabuhi sa bagay nga Dios siya, pero nagpakatao siya, kag nangin matay siya para sa atong. And I think that is, this righteousness is all about what God has done.
1: Yes.
2: Ang pagkamatarong nga nagluwas sa aton sa penalty sang sala, ang pagkamatarong nga magdulong sa aton sa bag-o nga kinabuhi kag sa bag-o nga langit, kag ang pagkamatarong nga batunon kita nga matarong sa mata sang Dios sa pagkamatarong ni Kristo indi suno sa aton binuhat.
0: Yes, and that's correct. Pastor Ma'am Ibon, pastor, ang panapton nagakover sang aton.
2: Correct.
0: Pagka naked pagkahubo. May mga tao nga dalagko gusto sila na they will look slim. Mm-hmm. May mga slim gusto sila nga dalagko. Mm-hmm. It is on the sara sa cloth. Sa atong panapton. Mm-hmm. May tao nga nami siya ang color man. Saya the choice of color. Amo man siya. Pero ina nga mga human invention, human ingenuity, hindi makalabaw, hindi makatumbas sang pagkamatarong ihatag sang Ginoo sa atin. So only Christ robe is sufficient for us to appear before God.
1: Yes.
0: Wala na gikita panahon, Ma'am Ibon, himo last take.
1: Mga utod no sa aton nga pagpanglakaton sa aton nga espirituhanon nga pagpangabuhi, hindi gid ini perfecto, makasala gid kita, we always fall short in the glory of God. But ari ang aton nga teksto nagapahinumdom gid sa aton nga kung kita magapalapit kag magatuad sang aton mga sala sa aton Dios, siya gid magapatawad sa aton tanan. So magapalapit kita sa iya nga may sinsiro nga tagipusoon kag aton magabatunon ang iya bug-os nga pagpatawad sa aton.
0: Yes, pastor.
2: Repentance is a decision, an attention and a focus sa nasilinto na kagina sa mga butang gikan sa mga butang nga nagasablag sa aton palapit sa Ginoo. Kaga ini siya isa ka kondisyon na kinahanglan naton agud nga ang operation ang plano sang Ginoo mag-operate sa aton kabuhi. God can justify us and then we will move into the reformation and reconstruction sa aton kabuhi suno sa kinaiya sang Ginoo bilang amo siya ang palatandaan sa matutuod nga pag hinulsol. So gani sa mga butang kung sa diin dili man kita na katalupangod na napalayo na kita sa Ginoo, sa gihapon ang bugay sang Ginoo is sufficient para sa aton.
1: Amen.
0: Ang aton leksyon mga kauturan, repentance and forgiveness. Pastor Delbert, Ma'am Ibon, gamay pa ko, hindi ko ginamalipatan nga ang Ginoo ang aton nga pagpakasala linibo.
2: Amen.
0: 1,000. Pero ang pagpasaylo sa Ginoo, 1,001.
2: Amen.
0: Labaw gidya permi ang Ginoo. Sobra gidya permi ang Ginoo. Ang aton lang buhaton is to ask repentance intentionally mga kauturan. And wala ni problema, God will always be there to forgive us of our sin. Sa hindi pa si Pastor Delbert, ako na naipasalamatan si Ma'am Juhan, si Sir Juhan, and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Pejedero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Jimmy Trinio and Anneli Trinio Perdido, Antipas Piedad, Marlobel Hiruta Lurin, Ladilla Balangaspon, Helen Barbasa, Pastor Leopold and Ma'am Ivy Hope, Balijong, Dr. Erwin and Dr. Ruda Hardinico, Ma'am Evelyn Tamone and Sir Herbert Tamone, Ido and Femi Don Bandes, Junjun Luciano and Ma'am Goldie Juligi Jr., Norbin, Dr. Norbin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro. Yes, Pastor.
2: May gugmaon kagdalang panamon ng Dios. Salamat sa imong mga pulong, kagsalamat na ikaw nagpatalupangod sa amon. Nga kag nagtawag sa amon, gikan sa amon, gumun, kag busy ng mga schedule, kag mga gumuntang Ginoo nga nagasablag sa amon, hapiit na pagpakigupo dira sa imo. Tabangi kami o Ginoo sa pagmulalong sang tagsa ka mga tion sang amon kabuhi. Kag niyan amon pagkakilalahon, ang amon pagkamanlapason dira sa imo, kay ikaw magasuklob sa amon sang imo pagkamatarong sa panahon nga sa tagsa ka panahon nga kami magahinulsod, O Dios. Batuna kami gikan sa amon mga kakulangan, kag himpita kami sa imong bugay, kag o Ginoo mangin takos kami sa pagbaton sa imo, kag sa pagsaksi sa imo bilang amon nga Ginoo. Tungod kay ang imo bugay dili maubos, kag wala nagakawala, O Dios. Ini among ginatugyan kay ginasalig sa imo nga imong mga saad among mabaton, kay ikaw magapasag uli sa amon sa gihapon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.